0: Sabi mo nga kanina, digital footprint, social media, group chats po ng mga bata, search history doon po sa kanila mga cellphone, saved videos. Kung may possibility po ba talaga na ito ba ay fascination sa previous school shootings na nangyari in the past na may suot yung mga t-shirts ng mga bata na ganito? O baka nagkataon lang, simpleng damit lang po talaga siya. Oo, pero hindi dapat isantabi yung issue na ito. Kasi nga, anong connection po nito doon sa mga nagdaan? At makikita natin yan doon sa mga digital footprints ng mga bata.
1: Oh, kasi po, kahapon, nung una nga pong lumabas ang mga image itong mga minor de edad na sangkot dito, yung t-shirt po ng isang bata nga, parang hindi mo lang siya papansin yan, akalain mo, pangkaraniwan lang t-shirt, no? But if you dig deeper, yung mensahe na ibinibigay sa atin nung suot niya, na uy, sandali lang, pareho ito nung sinusuot nung mga namaril sa Estados Unidos. So most likely nga po, no? Oo, yung impluensya ng social media sa kaisipan ng mga batang ito. Right? Yung tiyahin niya na pulis nakasama doon sa fire, kasi nga ngayon po, lantad na ang katotohanan na yung baril na ginamit nitong si 14 anyos, sa report nga po ay pag-aari ng PMP, issued official na barrel Glock 9mm. So suot-suot yung t-shirt. So perhaps yung tiyahin na pulis walang kaalam-alam sa suot ang t-shirt ng kanyang pamangkin.
0: Oo.
1: Habang nagfa-firing sila, tinuturuan niyang bumaril yung kanyang pamangkin na yung suot ng t-shirt na ito ay kapareho ng suot ng t-shirt ng mga namaril sa Amerika. Yun po yun eh. Alam niyo po yun, sinasabi nga ni Colonel Ko, red flags, di ba? Tayo po, alam nga namang, hindi ba? So tayo walang kaalam-alam dito. Ito pong mundong ginagalawan natin ngayon, iba-iba na ho eh. Napakahirap subaybayan ng mga kabataang ito. At malungkot na lamang po ang balita kapag nangyari na ito, itong ganito, na walang habas. 40 na basyo ang na-recover. Ito pong batang ito na 14 anyos, nag-reload pa siya eh. May dalang, pinaghandaan nga po. Pinaghandaan, mga kapatid. Kasi nga doon sa chat nila, sa text, mukhang sabi, Monday na. O, kahapon po iyon. Para bagang kung isipin mo, para pinaghandaan talaga nila, pinagplanuhan itong bagay na ito, itong krimen na ito, itong pamamaril na ito. At kung ikay nando doon o anak mo'y nando doon, di ba, Panginoon Diyos, 40 ho ang sinasabi na basyo na na-recover doon, mukha po talagang inubos yung laman ng magazine nung 9mm, kasi yung isa ay na 38 caliber po na issued daw po sa isang security agency, so mukha pong barrel ng gwardiya. So yung po ay dibola na barrel, ika nga po, no? So kinakailangan mong mag-reload sa pamamagitan po ng pagtanggal sa mga basyo at magpalit ng 6 na bala kung yun po ay 6-shooter po na revolver. Pero ito ho kasi magazine. Andiyan na ba siya? Nasa ating po linya ngayon si Police Lieutenant Evelyn Diaz, ang PIO po ng Tacloban City PMP. Maupay nga aga, tiniente.
2: Maupay nga aga po, Sir Ted.
1: Opo, kasama ko si Chacha, ano, meron lang po siya mga follow-up questions po sa nangyari nga pong karimarimarim na krimen dyan sa Tacloban kahapon. Gotcha.
0: Yes po. Lieutenant, latest report po, confirmed 3 po yung patay, pero yung injured po kasi iba-iba ang bilang. Ilan po talaga yung injured kahapon doon sa insidente po sa shooting? Ilan po?
2: Good morning po, ma'am. May inahawakan po tayo na progress ngayon as of 11:26 p.m. po. Ito na pinasa dito sa Tacloban City Police Office from Police Station 1. Nandito po yung recap nila, umaabot po sa 23 yung total na victim. Out of this 23 is 3 po yung deceased, at yung total firearm related injuries naman po is nasa 15, at yung non-firearm related injuries naman natin is nasa 5 po. Kaya sa total na recap nila, umabot po ng 23 yung victim.
0: Okay. Ma'am, dyan po sa recap, makikita rin po ba natin kung ilan pa po sa mga injured ang nasa ospital pa?
2: Meron ditong mga admitted, ma'am. As of today, hindi lang natin masure kung alin dito yung na-release na, na-discharge na.
0: Doon po sa tatlong patay, ilang taon po ito mga batang ito at ano po ang tama po nila ng bala?
2: Based po dito sa hinawakan natin, ay nasa 14 at 15 po ito. Isang male, tapos dalawang female. So, hypovolemic shock po ito due to gunshot wound, yung nakalagay na cause of death ng mga batang ito.
0: Ulitin lang po natin yung cause of death po nung tatlong bata. Saan po ulit yung tama nung bala?
2: Ang nakalagay lang po is hypovolemic shock due to gunshot wound po ang nakalagay na cause of death ng mga bata, yung tatlong bata po.
0: Yes po. Lieutenant, balikan lang po natin yung timeline ng pangyayari kahapon based on the report na hawak niyo po ngayon. Ano po exactly ang nangyari?
2: Yung nangyari po is yung dalawang suspect po is pumasok po ito sa eskwelahan kasi estudyante nga po ito ng eskwelahan at nagpaputok ito habang ongoing po yung classes, no? At yun nga po is nag-cause ito ng panic sa mga estudyante, pati na rin po sa mga teachers. At kaya yung mga estudyante, meron pong tumakbo palabas ng school at meron naman pong nagtago sa loob ng classroom na lang at natakot na pong lumabas. Ito pong dalawa is magkahiwalay na nagpaputok sa ibang lugar sa loob ng campus at pumasok nga po ng classroom, kaya may natamaan po tayong mga bata na nagtatakbuhan at nagtatago sa loob at labas ng classroom.
1: Klaruhin muna natin at siya, tinyente. Balikan ko lang po yung mga victims po dito. Tatlo po ang patay. Ano po yung mga edad po ng biktima dito? Dalawang babae kanyo at isang lalaki, ma'am?
2: Yes po, opo. Opo. Opo, sir.
1: Ano pong edad, ma'am?
2: Yung lalaki po natin is nasa 15 years old po. At yung dalawa po nating babae, is isa po doon is 15 at yung isa ay 14 po.
1: Opo. Ito hong mga napatay na ito, kaklase ba ito noong dalawang gunman, dalawang namaril?
2: Hindi po ito kaklase. Yung iba rin po is hindi po natin confirm kung kaklase ba ito or hindi ng mga victim. Pero for sure po is mga estudyante po ito ng naturang school.
1: Okay. Yung pong dalawang po na injured, ilan po doon sa dalawang pong ito ang tama ng bala ang injury?
2: Meron po tayong 15 na firearms related po yung mga injury.
1: Okay, doon po sa 15 na iyan, lahat ho ba yan estudyante o may teacher po na tinamaan?
2: Lahat po to sila estudyante po.
1: Okay, ito hong 15 estudyante, ilan ang babae, ilan po ang lalaki, at ano po ang pinaka-serious ngayon na, na sitwasyon ng tinamaan, na survivor?
2: Yes po, yung babae po out of this 15 is 6 po at yung lalaki ay 9 naman po.
1: Opo, doon po sa mga...
2: Tapos, doon po sa 15, isa pong lalaki na 15 years old, ang critical ang kalagayan, nasa ICU po ng Ace Medical Hospital.
1: Oo, hanggang ngayon po critical siya. Inoperahan po ito, saan ba ang tama nito? Ito ba yung tinamaan daw po sa sa abdo?
2: Sa likod po, upper left back chin po. Mm-hmm. At yung bala po is tumagos po.
1: Okay. 9mm din po tumama dito sa batang ito?
2: Hindi tayo sure kung 9mm po kasi tumagos po kasi yung bala. Wala na po sa katawan ng biktima.
1: Opo. Alright. Yung pong ito ho yung pinaka-serious. So far po maliban sa kanya, ilan pa po ang nasa ospital o ngayon ay binabantayan ang kanilang kondisyon kasi nga din malubha?
2: Oo. Meron tayong mga naka-admit. Meron din, hindi rin natin masiguro kung ilan ang bilang as of now, pero mayroon pong mga naka-discharge kasi nga hindi naman po ganun ka-serious like hyperventilation.
1: Opo.
2: Mga fall, mga bruises and cuts, yun po ay na-discharge na. Pero yung mga victims po na due to gunshot wound ay naka-admit pa po ang mga ito.
1: Okay, so 15 po yung pong tinamaan po ng bala. Yung 5, ano po ang kanilang injuries? At yung 5 hubang ito, mga estudyante rin o may mga teacher din po?
2: Mga estudyante din po itong lahat.
1: Oh, so yung 5 po, nagkaroon ng injury sa commotion?
2: Yes po, yes po.
1: At lahat po naman yon ay safe na po, naka-uwi na po ito?
2: Naka-uwi ng lahat, yes po.
1: Okay. Ngayon,
2: minor lang naman po yung mga injuries nila.
1: Opo, pero doon po sa 15 na firearms related ang injuries, ilan po ang confined doon maliban doon sa nasa ICU?
2: Yung confined po, doon sa mga firearms related
1: po. Yes, ma'am.
2: So naka-admit po ang mga ito, yung mga firearms related, naka-admit siya.
1: Ilan nga po sila, ma'am? Doon sa 15 kasi, kaninyo, 15 pa po yung tinamaan ng bala. So, maliban opo. Doon sa nasa ICU, yung 14 po, lahat ito naka-confine pa rin ngayon.
2: May isa po dito, grazing lang po, grazing gunshot wound.
1: Mm-hmm.
2: Eh, nakasaad po is discharge po ito.
1: Okay, so kumbaga nadaplisan ng bala. Alright.
2: Opo.
1: Ma'am, ano po ang report ng SOCO ninyo? Upon arrival in the area, so, naka-recover po based on news reports ng 40 na basyo. 40 ho ba na basyo lamang ng 9mm ito?
2: Hindi po natin masiguro yung mga basyo na na-recover. Ano, kung sa 9mm ba lang po exclusively yan. Kasi wala pa, hindi pa po nako-confirm. Hindi pa po kami nakaka-receive ng confirmation as to the bala kung belonging ba ito sa 9mm or sa revolver.
1: Opo. Yung pong tatlong patay dito, na-confirm na ho ba ninyo kung sino ho nakatama dito? Yung bang Nash o yung J? Yung J kasi meron pong .38 caliber. Yung Nash daw po ay 9mm.
2: Opo. Hindi pa po natin ma-confirm ano kung alin sa dalawa ang cause ng death ng tatlong ito. Kung sino yung nakatama talaga sa tatlong ito. Sa report natin eh, si inano na lang po, tinutal, kumbaga.
1: Opo. Tinyente Evelyn, yung pong tatlo, saan po ang mga tama nito, itong mga namatay? On the spot po ba ito, dead on the spot?
2: May isa po niyan, dinala po sa hospital, pero na-declare din po na dead on arrival doon. At pagkatapos po, yung dalawa po is pinuntahan na lang po sa ano sa school at na-declare nga at doon na nawalan ng buhay yung dalawa.
1: Oo. Saan ho ang mga tama nitong sinawing palad? Diin ini maigo, ma'am?
2: Hindi po natin ma-determine ano kasi ang report po na natanggap natin is ito nga po, yung hypovolemic shock due to gunshot wound.
1: Oo. Wala pa hong detalye kung saan po mga tinamaan ito.
2: Yes po.
1: Opo. Ito hong mga napatay na ito, nasaan sila nung nangyari po itong pamamaril?
2: Nasa loob po ito ng mga classroom kasi ongoing po yung klase sa oras na mangyari yung insidente.
1: Oo. So, ito hong tatlong ito, sila ang unang-unang kumbaga walang kaalam-alam na pinaputukan nitong mga namaril na ito?
2: Hindi natin masasabi, sir, ano, kung sila nga ang unang pinaputukan.
1: Mm-hmm.
2: Oo, kasi random naman po yung pamamaril.
1: Oh, yung pong ginamit po na barrel na 9mm, kailan po na-recover at nasaan na ngayon?
2: Ayun, ating mga firearm po is nasa custodia na po ng ating kapulisan sa Police Station 1 po sa San Jose.
1: Oo, pero yung nga po, yung 9mm ho ba na recover bit-bit nung Nash nung siya'y mahuli? At yun ho bang .38 caliber po, hawak pa rin nung J nung siya'y mahuli?
2: Sandali po ah.
1: Sige po, hintayin po namin ang detalye. Para po natin makuha po itong kaukulang pong informasyon.
2: Na-recover po.
1: Go ahead. Ma'am.
2: Na-recover po yan sa possession ng mga bata.
1: Okay. So, yung pong .38 caliber na na-recover doon sa alias J na ito, ito pong barrel na tukoy na po ninyo kung sino talaga ang may-ari at sa niya kinuha?
2: Ayon sa pagtatanong sa bata, ano, doon sa investigasyon is... allegedly nakita sa damuhan. Yung nakita niya sa damuhan yung baril. Pero batay po sa pagtukoy kung saan galing po ang baril, is naka-issue po ito sa isang security agency na operating in Cebu.
1: Ano po ang trabaho ng mga magulang nitong Jay? Ano po ang profile ng pamilya nito?
2: Yung isa po is, yung father is security guard.
1: So hindi mo na siguro pa kinakailangan maging matalino na isipin na kung yung pong baril ay issued ng isang security agency na Cebu-based, yung tatay po ay gwardiya na posible baril nung tatay yung ginamit na .38.
2: Posible po, hindi lang po natin matukoy kung ito po ba talaga yung agency na naghahawak po sa father ng isang suspect.
1: Opo, opo. Nasaan po yung guardian tatay nung Jay?
2: Kasalukuyan pong nagtratrabaho yun, nasa duty po nung kahapon, nung time na mangyari yung incident.
1: Saan siya naka-duty?
2: Traveling po ito traveling, so hindi natin ma-sure kung nasaan yung location nung tatay.
1: Okay. Nasaan ngayon yung tatay?
2: Sa ngayon po is hindi po natin matukoy kung nasaan ngayon ang tatay, kung naka-duty po ba ito ngayong araw.
1: Namaril yung anak niya Hanggang ngayon po hindi pa nauwi ng Tacloban ito?
2: Ang mother po ang kasama ng bata.
1: Mhm. Opo. So hindi pa po hindi pa lumalantad sa presinto yung tatay nung Elias J.
2: Sir?
1: Hindi pa po lumalantad sa mga pulis kasi 'di ba kukunan po dapat ng statement 'yan, 'di ba yung tatay?
2: Yes,
1: ano po?
2: Po. Opo. Yes, sir. Yes,
1: so,
2: po.
1: So hindi pa po lumalantad yung tatay sa presinto?
2: As at kahapon nung nandun po kami, hindi po nakita yung tatay doon. Ano? Pero may na-receive tayo na dumaan doon, nakausap yung bata, pero hindi rin po nanatili doon ang nanay sa ngayon yung kasama nung bata sa station.
1: Mm-hmm. Opo, panganay ho ba itong Jay sa magkakapatid?
2: Hindi natin matukoy, sir. Okay. Hindi po natin naitanong pa po.
1: Opo. Yun pong Nash na 14 anyos, anong trabaho ng mga magulang nito?
2: Hindi pa po natin nakausap yung parents kasi kasama pa po doon sa pagtatanong. Kasi yung questioning po is in the presence po ng parents. So hindi pa po tayo nakalapit. Ongoing pa po kasi yung pag-handle doon sa mga bata.
1: Yung pong baril na ginamit po nung 14 anyos na Elias Nash, klaro na po yun na PMP property, ma'am?
2: Yes po. Yes po, sir.
1: Okay. Ma'am, may binabanggit po itong si Colonel Ko, ang spokesperson po ng PMP Central, na meron na pong mga post sa video itong mga batang ito. Yung pong Jay, meron na nga pong mga video at mga pictures ng mga nagpa-firing po ito. Ito ho ba'y na-imbestigahan na po ng inyong mga investigador dyan kung saan mga lugar ito at hinahayaan itong mga minor de edad na ito na mag-gumamit po ng barel sa firing range?
2: Kasalukuyan po nga ni-imbestigahan yan yung mga post po na lumalabas.
1: Mm-hmm.
2: At oo. Aware po ang PNP at kasalukuyan din po ang tinitingnan po ang angulo na yan.
1: Okay, sige po. Pero ma'am, so far po, ito pong barrel nitong naginamit ng Jay na na-recover po ng PNP, maliban doon sa pagbabanggit ninyo na ito'y pag-aari ng security agency, nakipag-ugnayan na ba kayo sa agency kung kanino nila in-issue ang barrel na ito?
2: Yes po, yun po, nakikipag-ugnayan tayo as of today sa investigator po. Yun po ang aalamin natin.
1: Ah, okay, sige po. So siguro within the day, tinyente, malalaman na po natin.
2: Yes po, in fact kanina po, tinatawagan ko yung investigator kasi nga po, yun, totoo po yung sinasabi ninyo para masiguro nga po natin kung saan po talaga na-issue ito.
1: Okay. Nasaan po?
2: Busy pa rin din po siguro, sir.
1: Yes, ma'am. We understand. Ano po, na mahirap din po itong inyong ginagawa na investigasyon at matrabaho po ito. Pero ito nga po, nakakalungkot. Ang dami hong biktima. So, Atiniente, yes, nasaan ngayon si Nash at si Jay?
2: Nasa custody pa po ng police station 1 natin sa San Jose.
1: Oo. So, yun ho bang police station 1 na iyan? Ano po yan? Yun bang DSWD na po ang kanilang kasama doon o mga pulis?
2: May mga pulis po doon pero kasama din po ng mga bata yung mga parents po nila.
1: Okay.
2: Yung nanay po nung isa at yung parents po din nung isa.
1: Opo. Gaano po ka-secured ngayon yung lugar para po itong mga batang ito hindi po makagawa ng hindi maganda sa kanilang sarili?
2: Sabi na, 24 oras naman po, meron tayong naka-duty na police sa station, hindi naman po nawawala ng tao. At pati yung mga parents nandun din naman po.
1: Okay, sige po. So ano po magiging disposisyon dito ng PMP ngayon, considering nga po na ito po ay 14 at 15 anyos?
2: Yes po, ibabase po natin kung ano yung batas na nakasaad para sa mga children in conflict with the law. So far sa ngayon, hindi pa po natin natutukoy at wala pa pong nai-report ang ating investigator kung ano po ang karampatang kaso na ano doon sa mga bata.
0: Lieutenant, lumabas po kasi sa mga unang reports sa posibleng bullying daw po yung motibo dito sa pamamaril. May confirmation na po ba doon?
2: Yun ang sinasagot ng mga bata, base doon sa investigation. Pero yung mga polis, tinitingnan din natin kung may iba pang anggulo gaya ng mga lumalabas po ngayon na dahilan ng pangyayari.
0: Okay. So, nakausap na po ng pulisya yung mga bata. Sumasagot po sila. Kamusta po yung state or condition itong mga suspects sa ngayon?
2: Maayos naman po yung kalagayan nila at sumasagot naman po kung tinatanong.
0: Yes po. May natanong po ba yung mga bata kung ito po ba'y napagplanuhan po nila? Ano pong naging sagot nila kung sakali man natanong po iyon?
2: Oo. Yung mga bata ay sa... Hindi naman po klaro kasi kung plinano nila, pero yung mga lumalabas po sa allegedly nasa presumption natin na plinano nila dahil po doon sa mga lumalabas. Pero yung mga bata kumbaga taliwas po yung sinasagot.
0: So ang sagot po nila, hindi po ito pinagplanuhan.
2: Ganun na nga po.
0: Oo. Tinignan na po ba natin yung social media activities nung dalawang bata? Ano na po ang mga klarong ebidensya na hawak po ngayon ng Tacloban City Police?
2: Yung mga cellphone po sinusubukan po ngayon ma-access with the, of course, pahintulot po ng guardians ng bata para po makita natin yung mga social media activities ng mga bata. Nakita po natin kahapon na hinihingi po yung pahintulot na makita po yung content ng mga cellphones ng mga bata.
1: Meron ho ba itong known na mga katropa, kabarkada, kaasosasyon itong dalawang ito doon sa Naturang National High School?
2: So far, wala naman pong nakikitang merong grupo itong bata pero magkaibigan po sila.
1: Okay, so ma'am, sa ngayon po, sino ang punong abala dito? Sino talaga ang police na in charge dito para masiguro na ang lahat ng mga ebidensya ma-preserve, lahat ng mga gagawin according to the protocol na sa ganun po, walang butas ang kasong ito at kung sakasakali ma'am po, eventually nga ay mapanagot sa ilalim po ng kasalukuyang batas itong mga minor de edad na ito?
2: Yes po, meron po tayong investigator in charge po in the name of at PCPL Prudensyado. Siya po ang humahawak po kung ano po ang magiging kaso na isasampa sa mga bata. At the same time po ang ating Women and Children's Protection Desk na kung saan ang mga minors ay doon po inaalagaan at inaasikaso. Yun po din ang magiging in charge doon sa welfare ng mga bata habang nasa kustodiya po sila ng kapulisan. At ang ating police station po, sa police station 1, si ang station commander by the name of Police Major Rivas is sinisiguro po na maayos po ang magiging kalagayan, secure ang mga bata sa loob ng station niya at ng maisampa po or mabigyan natin ng hustisya yung nangyari doon sa mga biktima sa incident nito.
1: Naka-recover ho ba ng magazine ng 9mm?
2: Meron pong inserted magazine doon sa 9mm po.
1: Opo, kasi po 40 ho itong sinasabi na ano eh, so far ha, sa report ng PMP, 40 yung shells na na-recover. So most likely po, nag-reload pa itong mga batang ito. So ilan pong magazine ang na-recover ng PMP?
2: Yung magazine po is inserted pa po doon sa baril na may natitira pong tatlong live ammos. Yun po yung na-recover ng ating mga kapulisan.
1: Isang magazine lang na nakalagay doon, nakakabit sa barel?
2: Yes po, yes po.
1: Wala nang iba na magazine na na-recover?
2: Wala na po.
1: Again, yung pong mga magazine na na-recover, can you clarify, 9mm ho ba lang ito?
2: Sa Glock po, na
1: kaya nga.
2: 9mm na inserted magazine po yung na-recover po.
1: Hindi, pero di ba ho tumatalsik yung basyo ng bala sa 9mm, nare-recover po yan, di po ba? No? So, ang na-recover po na basyo ng bala, lahat 9mm ay yung caliber?
2: Hindi po po natin na masisiguro kung lahat sa 9mm pa po ba yun. Hindi pa po natin makita po dito sa report na ipinasa so far.
1: Okay. Okay. Sige po. Sige. Alright. Sige po. So, ma'am, yung pong lugar ay crime scene po ngayon, preserved na po ito para po sa pag-iimbestiga ninyo sa mga slugs na perhaps po ay nagkalat doon sa eskwelahan.
2: Yes po. Yes po. Kinordon na po yun ng soko natin. Kaya po walang pasok ngayon dito sa Tacloban po. Diniklian na din po ng...
1: Sige. Sige po. Damong salamat, Tinyente, ha. Matawag kami utro. Thank you very much po.
2: Thank you din po. Thank you din po, sir.
1: Salamat. Tinyente Evelyn Diaz, ang PIO po ng Pambansang Polisya. Alas 8:30 na po ang ating tamang oras ngayon. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen. Sasarap, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen. Sarap! Thank you, Boss Max! Mga kapatid, tayo po lamang itatawag ano ho. Kakambi ho pansamantala. At tutunghayan po natin itong panigo naman ng depensa sa kaso po ni VP Sara Duterte. True
3: FM. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka! Ang
4: Kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
5: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
6: At krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
7: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
6: Ngayong Sabado, 7pm sa 1PH.
8: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon? Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
9: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
10: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, Perfect Mornings.

0: Nasa linya ngayon si Attorney Michael Poa. Finally po, napagbigyan tayo na sa panig po ni VP Sara Duterte. Attorney Michael, good morning po, sir.
1: Good morning, Sir Ted. At good morning rin po, Ma'am Chacha. Pasensya na, Sir Ted. Ha? Medyo di tayo nagpapa-unlock nung nakaraan dahil talagang medyo na-busy tayo dito sa pre-trial.
0: Opo, Attorney, sorry po. Gusto ko lang klaruhin ito kasi marami nagtatampo sa amin. Marami ang nagagalit sa amin. Bakit daw namin ayaw tanungin, interviewin ang panig ni VP Sara? Kayo na po magsabi for the record na kailang tawag opo kami sa inyo, text, kayo lang po ang hindi available. Pakisabi nga ng sa ganun po ang mga fans ninyo hindi magalit sa amin.
1: Opo, para lang po malinawan ang ating mga taong bayan, pinapatunay ko po na ilang beses na po nag-reach out sa akin, sila Sir Manong Ted, at talagang kami lang po talaga yung nagde-decline dahil sa mga panahon na yun. Eh syempre po, no, medyo nahihirapan tayo magsalita because as you know, yung merits po ng kaso, hindi po natin pwedeng pag-usapan pa. Yeah. So sa ngayon na nagkakaroon na tayo ng pre-trial, at least hangad lang po namin na makapagbigay rin ng konting update, kaya po nagpa-unlock tayo ng interview. At ako nga po, humingi ng paumanhin sa inyo, Manong Ted.
0: Ay naku, salamat po na marami, Attorney. Ito si
2: yes,
0: Chacha Gocha.
2: Attorney Michael. Oo, nasaan na po
1: yes,
2: ba tayo?
1: Chacha.
2: Yes po, thank you po for being on the show. Nasaan na po tayo dito sa proseso ng pre-trial conference? Tapos na po ba itong marking of evidences? Kasi I heard, sabi po sa balita, mukhang madadagdagan daw po yung bilang ng araw for the pre-trial conference.
1: Tama po yun, no? Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung ating marking. This is the third day ng ating pre-trial conference. Sa tingin ko po, baka po abutin tayo hanggang Thursday kung hindi natin matapos hanggang bukas yung marking. Dahil talagang napakarami lang po talaga ng mga documentary evidence, no, na ating ay minamarkahan. Ito naman pong marking, para lang maintindihan din ng ating kababayan, since nasa pre-marking stage tayo ngayon, ang ginagawa lang naman po nito ay minamarkahan natin yung ating mga documentary exhibit, no, nalagyan natin ng either number 1, number 2, 2-1, 2-2. Ito po ay para lang mas mapadali ma-identify yung mga dokumento during the course of the trial.
2: Mm-hmm.
1: Ito po ay parte talaga ng proseso ng paglilitis. Kaya po sa ngayon, dahil lang sa dami talaga ng dokumento, both ng prosecution mm-hmm. and ng defense, eh medyo aabutin tayo, kung hindi bukas, baka abutin pa po tayo hanggang Huwebes sa pananaw ko.
2: Okay, Attorney Michael, sa defense side, gaano po kadami o ilang documents at exhibits po ang naisumitin ninyo para po sa upcoming trial?
1: Marami po, eh hindi ko po mabigay yung exact number, but for example, just to give everyone a clearer picture, katulad po yung mga acknowledgement receipts, no, yung sinasabi nila na minsan ay yung mga allegasyon na pareho yung nagsulat or yung mga Mary Grace Piatos, for example, yan po ay nasa 4,000, I think, no? 2,000, kasi 2,000 plus yan on each side, eh. So, medyo marami po talaga yung dokumento at isa-isa ito ay minamarkahan natin. Pero gusto ko lang po din sabihin siguro, since meron tayong pagkakataon, na both sides naman po, no? Sa magkabilang panig na prosecution at defense, ay pinipilit naman po talaga namin ma-expedite yung proseso. Kaya nga nag-uusap rin kami, nagkakaroon kami ng agreement kung paano mapapabilis. For example, dinadamihan na po natin yung, kumbaga, yung station kung saan pwede mag-mark para sa natitirang dalawang articles of impeachment. Yun na lang po kasi natitira. Yung allegation on unexplained wealth, yung mga salin, etc. At yung confidential funds po na issue. Yan pong dalawa ang minamarkahan na lang.
2: Okay. Attorney Michael, during the pre-trial conference, meron po bang mga dokumento or mga exhibits na nais ipresenta on the trial itself ang prosecution na kinwestiyon nyo po, ayaw nyo po sanang maipasama?
1: Wala pa po to sa pre-trial conference. Kasama po yan sa aming naging tugon o yung ating naging answer, no, dito sa impeachment complaint. Meron talaga po tayong pinapa-exclude dahil sa pananaw namin ay hindi kasi ito kasama o kalakip ng mga impeachment complaints na na-file sa House noon, no? So meron tayong position dyan na sinumite kasama ng ating answer. Pero pagdating naman po sa pre-trial conference, nasa rules din naman po ng impeachment court na itong pagdating sa pre-trial conference at marking, wala naman pong any admission of due execution, genuineness or even admissibility ng mga dokumento. So dito po, wala pong pagtatalong ganun. Talagang purely, minamarkahan lang po, no? Nililabel lang po itong mga pieces of evidence.
2: So walang pagtatalo. Yung po mga naunang balita na kinain daw po ng buhay ng defense team, si Representative Jervy Luistro, ano po bang patotoo doon?
1: Opo, actually, ayoko na po sanang mag-comment dyan. Pero kasi pag hindi ako nag-comment, baka it will just fuel things more. I think we have to be fair and objective, no? Pagdating naman po doon sa unang araw ng pre-trial conference, hindi naman mawawala na may argumento ang both sides. In fact, mas nakakapagtaka pa kung walang naging argumento. Pero that's normal, that's part of the process. Pero wala naman pong naging pagtaas ng boses or anything like that. I think both sides naman po came prepared with what they wanted to happen in the pre-trial conference. Siyempre, natural lang na nag-aargumento dahil ganun naman talaga ang trabaho ng abogado. Pero just to be fair, no, to both sides, wala naman pong hindi magandang nangyari nung araw na yon. And in fact, napagkasunduan, no, ng prosecution at defense yung mga bagay-bagay para mapabilis lalo itong pre-trial conference.
0: Yun namang claim sa nangyari daw ho kahapon ang binabanggit po ng ilang pong prosecutors, kopya, nangongopya lang daw po ang depensa doon sa mga testigo na inihaharap nila. Ano po ang yung tugon doon, attorney?
1: Opo, ang tugon ko naman doon, Manong Ted, no? Of course, they're entitled to their opinion, pero yung pangongopya or pag sabi nila pag-adopt or mirroring, para sa akin naman po, hindi naman po siguro tama yung mga termino na gano'n. Dahil kung matatandaan nyo, paano po namin kukopyahin ang mga witnesses ng kabilang panig? Eh sabay, halos sabay po kami nagsubmit ng pre-trial brief. In fact, yung nagsasubmit po ang prosecution ng pre-trial brief, ako po ay nasa labasan ng Senado. Meron lang insidente nung araw na yon outside the impeachment issue, no, na nangyari. Kaya hindi muna ako pumasok. Pinauna ko muna yung insidente sa Senate, no? Ngayon, that's why medyo hindi po tayo sumasang-ayon doon sa komentong ganun, dahil sabay naman po yung pre-trial brief. It's physically impossible for us to copy whatever is in their brief, no?
0: Pero hindi ba ho sa larangan po ng paglilitis, maaari din naman kasi na magpareho kayo ng testigo, kasi maaari mong gamitin yung testigo nila bilang hostile witness ninyo.
1: Yes, tama rin po. Sakto po yung komento nyo. Tama po yun. Ngayon, with the matters of legal strategy, syempre po yan po ay hindi bagay na may didisclose ko. Pero para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, normal din naman po na gumamit tayo ng witness na maaaring sa tingin nila, witness nila. Ang panig din naman po nila. In fact, kahit nga po ako, napabalita na rin na nailista rin ako na witness, hindi naman tayo maangal doon. Dahil that is within the prerogative of each of the party.
0: Opo. Yung pong sinasabi din na nangyari daw kahapon, na nag-raise na po kayo ng issue ng threshold ng butuhan po sa conviction or acquittal?
1: Yun po ay nangyari noong first day. Although hindi naman po masyadong napag-usapan, na-mention lang po yun during the closed door pre-trial conference. Pero hindi naman po masyadong napag-usapan na rin yun. At tumuloy na lang kami, no? Nagkaroon ng meeting nga between a smaller group kung paano mapapabilis. Pero as to kung ano mismo yung na-raise, hindi ko po ba ma-disclose. Pero again, okay, hindi naman po siya ganun kalaking bagay dahil hindi po siya napag-usapan extensively.
0: Ano ho ba ang opinion po dito ng depensa? Dapat ho bang sa simula ng mismong convening of the impeachment court, agad nang ma-resolve yung threshold issue na yan?
1: Para sa akin po, oo. Kasi syempre, that will be part of the ground rules. Diba? So dapat alam ka agad namin sa parte ng depensa kung ano ba talaga ang magiging threshold. Tumatanggi

0: kaagad yan kaysa yung sa gitna na natin mapag-uusapan yan at baka magkaroon pa ng problema.
1: Opo, opo. And will cause too much delay kung idudulog mo pa sa Supreme Court, no? After na, etc. Anyway, ano naman ang take ng depensa doon sa presiding officer? Kayo ba naniniwala na dapat doon talaga dito si SP Gatchalian at hindi si Chis Escudero o sino man pong hindi naman po SP?
0: Doon po sa pagiging presiding officer, I think it's an internal matter sa Senate. Ngayon, basta naayon sa batas, naayon sa saligang batas. Kami naman po, no, kung sino man ang umupong presiding officer, ay handa pa rin naman po tayo, no. Sabi naman natin noon, we believe in the impartiality of everyone, including whoever it may be who is appointed as a presiding officer. But to us, that is something that is internal to the Senate. Ngayon, we will react accordingly, of course, pero sa ngayon po kasi ayaw nating pangunahan and ayaw nating we don't want to be seen as favoring one presiding officer over another.
1: Opo. Inyo ho bang kasama ba sa listahan ng inyong testigo si VP Sara?
0: Sa ngayon po, hindi po. Hindi po. Because we will have to react, no, to what the prosecution will be presenting kasi ayaw naman po sa normal na proseso ng paglilitis. Nauuna po mag-present ng ebidensya ang prosecution. Ngayon po, depende po sa kanyang pro-present kasi parati po tayo natatanong kung iaharap namin ang vice-presidente. It will depend on the course of the trial. We will determine that and we will advise the vice president accordingly.
1: Opo. And yung po sinasabi ni Attorney Bantog, ano po, itong clerk of court ninyo, ang sinasabi niya, allowed naman daw po under the rules of court na 3 days before ay maari na pong mag-present na surprise witness. Ibig sabihin, pwede surprise witness pero mag-advise kayo doon sa both parties 3 days before the trial. Do you agree?
0: Opo, opo. Sa amin naman po, no, ang importante lang po sa amin kasi meron namang reservations ang bawat panig. Kumbaga, nagre-reserve kami ng mga witnesses.
1: Okay.
0: For example, dito po sa defense, marami kaming mga nireserve na witnesses na hindi namin pinangalanan, although nilagay namin yung purpose, para lang po mapanatili yung seguridad ng kanilang mga identities sa ngayon. No? Dahil siyempre, we have to protect these witnesses. Pero wala naman po kaming problema. In fact, yun ang hinihingi lang namin ng pre-trial conference is disclosure. No? Para makapag-prepare naman po at makapaghanda. Hindi lang naman po kami, pero pati na rin po ang kabilang panig at even ang senator judges, dahil I'm sure sila din po ay pwedeng magtanong, di ba, katulad ng mga nangyari sa mga previous impeachment.
1: Okay. Attorney, kayo lang ba ang tanging spokesperson para po sa impeachment trial sa kampo ni VP Sara? Wala na ho kayong deputy o assistant?
0: Actually, Manong Ted, I'm really looking to have 2 or 3 deputies kasi during the course of the trial, lalong-lalo na medyo mahirap, no? Gusto ko mapagbigyan lahat. So, in fact, kahapon, na-present ako na doon sa parang ambush interview sa Senado, yung dalawang gagawin sana naming deputies, si Attorney CJ Narvaza at si Attorney Mark Binluan. And then I'm still considering some others. Of course, in consultation with our lead counsel, no, si Attorney Sheila Season, kung sino pa ang pwede maging spokesperson. Kasi tulad ng dati, napansin natin, di pwedeng isa lang ang spokesperson. No? Maaring ako yung lead, pero definitely meron dapat mga deputy na spokespersons para naman mapagbigyan lahat.
1: Opo, hindi lang ho yun. Para po sa amin, maging balansi ho naman ang amin pong mga panayam at diskusyon sa issue. Di ho ba na hindi lang laging... Kasi ang prosecution, marami sila.
0: Opo, opo. Tama po. At definitely po, makakaasa po kayo, no? That we will be assigning. Ang hirap lang po talaga dito is... but again, now, for example, yung interview natin ngayon, na pag-uusapan naman natin yung impeachment without going into the merits, I think that's fine. So, definitely po, no, mag-a-appoint tayo ng karagdagang spokespersons para makatulong. Opo.
1: Bagamat, you know, kumbaga, kayo po'y kakaiba, no? At marami nga po ang tumatangkilik nga sa inyo pong pamamaraan ng pagsasalita at magbibigay po ng komento, kayo po ay natatangi. Oo, maghanap na lang ho kayo na medyo nahawig sa inyo.
0: maraming salamat po. You're too kind, Manong Ted, no? But maraming salamat po. Sinusubukan natin gawin lahat para po maintindihan ng taong bayan objectively ang mga nangyayari.
1: Amen. Salamat na po na marami, Attorney, at muli kaming gagambala. Thank you, sir.
0: Maraming salamat, Manong.

0: Na mali ang manakit ng kapwa. Alam mo ba na mali ang magnakaw? So kapag 15 pataas, 18 pababa, mali ba na lamang kung yung bata alam na mali ang pumatay? Ito po yung contentious issue dito, yung discernment eh. Ang question ngayon ganito, kasi po kung 15 pababa, wala nang pinag-uusapan unless he or she acted with discernment, di ba? Wala na eh. Eh, sandali lang. Paano po kung yung bata, klaro naman, hindi maitatanggi, di po ba? Na sa edad na 15, alam mo ba? Normal na bata po ito, ha? Normal na bata. Alam mo ba na ang pumatay, eh, bawal, eh, tama? Ang siste dito, kung yung bata, dahil alam niya na hindi siya makukulong ng tuluyan, alam niya na wala siyang pananagutang kriminal, dahil alam niya, discerned niya, naisip niya, iniisip niya, na dahil ako'y 14 anyos, pag ako namaril, wala na akong criminal liability. Yun ang ginawa niya. Kahit alam niya nga na masama, bawal ang pumatay. Yun ang question po dito sa batas na ito. Yun ang sinasabi ng iba. Yung iba, ginagamit nga po sa paggawa ng krimen dahil menor de edad at alam na hindi makukulong. May mga pagkakataon daw po na may mga bata may dala ng birth certificate para pag nahuli ng pulis, minor ako, 14 anyos. Pero alam ng bata na bawal akong magbasag kotse. Bawal akong mang-snatch. Yan po ang sinasabi dito ng mga gustong amyendahan ang batas na ito. Pero bottom line dito, papaano mo naman bibigyan ng disiplina yung bata? Kasi ang pinanghuhugutan ito, girl, noong mga unang panahon, panahon ng tatay mo, nanay mo, lola mo, lolo mo, panahon ng mga nakatatanda sa atin, na yung mga 10 anyos, 9 anyos, kasama ng mga matatandang bilanggo sa kulungan. Kasi dati-rati po, 9 years old, kung tama pagkakaalala ko, ang age of discernment. It's 9 or 12. Can you please educate me, Google? Dati-rati yun.
1: O bago inamin.
0: Ang age of discernment. Is it 9, 10, or 12?
1: Mm-hmm.
0: Yung unang batas natin, yung age of discernment. Alam ng bata ang tama at mali sa edad pa lamang ng 9. Mga kapatid, ito'y importanteng diskusyon para tayo matuto sa napaka-importanteng isyong pambayan. Batiin ko lang, girl, no? Itong mga taga... Meron sa atin nagmensahe dito, may bata, babata. Meron pong bumabate ng maligayang charter day sa lungsod ng Dapitan. Yan, galing po na kay Governor Darrell Uy at sa mga taga Dapitan City. Maligayang bati po sa inyong lahat at mabuhay. Importanteng usapin pambayan sa tambalang Ted Filon.
1: Pero bago ko sabihin ang pangalan ko, tama ka nga, 9 years old.
0: No.
1: Oo, sabi ni Google.
0: Oh.
1: Yung kung ang tinutukoy mo ay yung RA 9344, 9 years old nga yun.
0: Oh, anong taon yan?
1: 2006.
0: Ah, yung sige. Anyway, okay. Mga kapatid, oras ngayon ganap ng 1 minute after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, thank you ha. Kape Mangosteen sarap.
2: Mo ba hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot?

0: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
1: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
0: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan, Tyler Servicio para sa Pilipino.

Mga kapatid, sa oras nga po na 9:04, ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para makita po mga nagagandahang gold and diamonds ni Mayette de la Rosa. www.mayettedelarosa.com. And good morning na rin, Sir Richard de la Rosa. Batiin din po muna natin ang magandang-magandang morning yung ating mga kapatid na kanina pa po nakatutok sa atin, katulad na lamang ni Nanay Teresa Sarmiento Reyes, si John B. aka Dr. Love from Asirith. Ayan, siya daw ay nagbe-birthday ngayon. Good health always. Maraming salamat. Magandang-magandang morning na rin po dito sa mga nasa comment section at sa mga magulang din ha na nakatutok po sa atin ngayon. Nakagaya ko, isang magulang din eh, natakot po dito sa mga balita kahapon. Sayang nga hindi natin nakausap yung DepEd kasi nga kaliwat kanan po ngayon yung mga insidente sa mga eskwelahan, yung saksakan doon sa Cavite, yun pong nangyari sa Tacloban kahapon na nakakapanlumo po at talaga namang nakalulungkot, ano, lalo na kung ikaw ay isang magulang, naghatid ka sa anak mo sa eskwela. Tayo noon ang iniisip natin, pag nasa school yung mga bata, eh safe sila. Kumbaga, 'di ba? Wala sa utak natin na may mangyayaring anumang karahasan sa loob ng eskwelahan. Pero 'yun nga po, nag-iiba po yung takbo ng panahon ngayon. And even yung kausap natin kanina si Kapitana from Tacloban, kahit po siya hindi rin makapaniwala, still in shock doon nga po sa nangyari. So, ngayon ba dapat pinag-uusapan na rin talaga sa mga eskwelahan at paaralan, mapapampubliko man po 'yan o pribado, na pag may mga ganyang insidente, mapasaksakan man po o barilan, kung ano rin po ang dapat ginagawa ng mga estudyante. Kumbaga natuturuan din sila what to do. For sure, kahapon po nung marinig nyo itong balitang ito, kung kayo po yung may mga anak na nasa eskwela, napachat din po ba kayo at napatext sa inyong mga anak na mag-ingat sila. Kung nag-iingat araw-araw, doble ingat pa. Hindi ba? Kasi hindi natin alam kung kailan mangyayari. Ayaw man nating mangyari, pero maigi na nahanda nga po sila at may alam kung sakali mang may mga ganyang klase ng pangyayari. Kahapon nag-chat ako agad, Erwin, sinend ko yun. Di nga makapaniwala yung anak ko. Ang sabi niya, ma, masyadong malayo yan sa atin. Pero sabi ko, hindi porket malayo eh hindi na mangyayari. Dito yan sa lugar na yan, no? Dito sa Metro Manila or even in some other areas. We hope it's not gonna happen, pero hindi nga natin sigurado kung ano po ang posibleng mangyaring karahasan mapa sa eskwela o sa iba pang mga lugar. Paggamit ng social media ng ating mga anak, hindi ba? Discord, hindi ko nga, hanggang ngayon, hindi ko pa rin magets ko ano yung Discord eh. Although pina-explain ko yan sa anak ko, Roblox, isang laro na muntik ng iban dito sa Pilipinas. Yung mga dump accounts ng mga bata, paano nga ba natin sila imo-monitor ano, sa kanilang paggamit ng social media? Pero alam nyo, meron ako nakausap na psychologist at ngayon din po pinag-uusapan na ng mga psychologist etong issue na ito, hindi lang para po sa mga kabataan, kung paano rin tuturuan ang mga magulang sa pag-handle po ng mga anak natin na lumaki po.

0: Años totally po yan, whether he acted with discernment o hindi.
1: Opo, wala pong kaso.
0: Ayun, walang kaso. Paano ma'am sa panahon po ng 14 anyos, no? At sa pag-interview ng social worker, sa paglalahad po perhaps ng kanyang mga magulang mismo o guardian na yung bata, alam niya nasa ilalim ng batas, wala siyang criminal liability, kaya ginawa niyang mamarel ng tao. Kapag ho ganun ang sitwasyon, meron ho bang special intervention doon o ganun pa rin?
1: Doon na po tayo niyan magtatalo sa kung anong intervention ang gagawin sa kanya. Pero usually, Sir Ted, Manong Ted and Chacha, ano naman hindi nila titingnan lang yung tungkol sa minimum age of criminal responsibility dahil ang karamihan po talaga na reason kung bakit ginagawa ng bata yon ay kombinasyon ng factors. So marami tayong drivers of violence.
0: Okay.
1: Halimbawa, ano ba yung background nila?
0: Mm-hmm.
1: Ano yung kinalakihan nila, yung komunidad nila?
0: Opo.
1: Kung sila ba ay nakaranas din ng violence, yung mental health. So ganun po yung intervention, buo po siya, hindi lang po siya titingin sa isang dahilan.
0: Yes, ma'am, we understand. Opo. Ngayon, ito po, 15 anyos. Opo. Kailan po deemed 15 years old ang isang bata?
1: Yung sabi kasi ng batas, above 15. So usually magiging 15 ka on the day of your birthday. So depende na po yan kay judge kung ang ibig sabihin niya ba ng above 15 or 15 years old and 1 minute after siya naging 15. Kasi or 15 years old kung ngayon siya nag-birthday, kinabukasan pa siya maging above 15. But usually, ang above 15 is pag tapos na yung birthday niya.
0: Mm-hmm. So kumbaga po,
1: so ito pong 15. Sorry po. Sige,
0: okay,
1: go ahead po. Sorry.
0: Alright. Kasi po, dito ako sa Section 6, Minimum Age of Criminal Responsibility. So, a child...
1: About 15 po.
0: A child 15 years of age or under. Okay?
1: Opo,
0: or under. Alright. So, kung yung 15 anyos po, ibig sabihin, kaki-15 anyos mo pa lang. Hindi ka ng 15 anyos ng one day after. Ito ho, ibig sabihin, kakikin si anyos mo pa lang, tama?
1: Yes po, sir. Kakikin si anyos mo pa lang, oo.
0: Yun po yun, no? A child...
1: Sir, meron lang po akong dyan, sir, ha? Kasi ito ay legal debate din namin ito pag nakakausap namin yung mga judges. Ang sinasabi ng ibang interpretation nila ng above 15, pag lumampas ka ng 1 minute, above 15 ka na. Ang 15 years old and one day, pwede mong i-interpret na kunyari lumampas na ng 12 o'clock, naging 1 minute na or 1 second, above na yon, one day na yon. So, yun yung isa sa mga, parang hindi pa kasi siya na-raise na issue sa Supreme Court, sir.
0: Okay.
1: Pero,
0: sige.
1: Isa yan sa mga debate natin.
0: Okay, sige. Anyway, so ito ho, yung 14 anos.
1: Pero sigurado na po ito, itong 15.
0: So, doon po sa 14 anos, settled na tayo, attorney, ha, sa ating pag-uusap.
1: Settled po tayo,
0: sige,
1: sir.
0: Okay, puntahan natin
1: sir,
0: itong provision. A child above 15, okay, but below 18.
1: Yes, sir.
0: Okay, sabi ho dito, ha, shall likewise be exempt from criminal liability and be subjected to an intervention program unless he or she has acted with discernment. And then, in which case, such child shall be subjected to the appropriate proceedings in accordance with this act. So, itong tanong ko, ma'am, yun ho bang binabanggit nyo na intervention doon sa 14 pababa ay iba doon sa 15 pero hindi pa nagdi-18 but acted with discernment?
1: Depende po kasi yan doon sa background ng bata kung anong klaseng intervention ang ibibigay. Pero malinaw po na pareho pong bibigyan niya ng intervention. Kaya lang, yung above 15 ay pwedeng kasuhan.
0: Ano po ang kaso na maaaring...
1: Kung may discernment siya.
0: Kaya nga.
1: Oo.
0: Ano po ang kaso na maaaring isampa?
1: Okay, depende po sa ebidensya na lalabas, pwedeng murder, pwedeng homicide, depende po kung ano po yung ebidensya na ibibigay ng pulis. Kaya kailangan ng masusing investigasyon din po sa parte ng mga pulis
0: natin. Kung murder po ang kaso,

0: murder with serious physical injuries, ano po?
1: Oo, may parte rin po.
0: Grave threats, etc. Ang dami hong kaso.
1: Yes po.
0: Opo, 15 yes, anyos. Po. Wala pa pong 18. Kakasuhan siya ng murder sa regular trial court?
1: Sa family court po siya kakasuhan, sir.
0: Family
1: kasi
0: court
1: yun
0: din.
1: Yung requirement ng bata. Okay. Yes po.
0: Opo, sa family court. Kung sakasakali ho ba dyan, kapag ho ba nagpresenta ng enough evidence po ang prosecution para patunayan na alam ng batang ito na mali yung kanyang ginawa, na maril pa siya, pag ho ba siya sinintensyahan, ano po ang pinaka mabigat na sentensya doon sa bata, considering po na wala pa siyang 18?
1: Okay, titingnan po natin yun yung sinasabi doon sa batas. Bawal po ang bata i-death penalty, wala rin naman tayong death penalty. Kung siya naman ay mabibigyan ng tinatawag nating reclusion, bababa po kasi ng isang grade
0: degree.
1: Yan.
0: Isang degree.
1: Isang degree yan. So baka magiging ano, reclusion temporal, medyo reluctant po akong sabihin kasi napaka ano na po, masyadong legal na. Pero kung ano po yung iko-compute po yan ng judge doon, okay, sa kung anong ipapataw niya.
0: Okay. So ulitin ko.
1: Base po sa batas.
0: Ulitin ko, attorney, para
1: may... Sige, sir. Tapos, sir, ang mangyayari is magpo-pronounce siya na guilty nga yung bata, pero hindi niya agad papatawan ng sentensya ng pagkakakulong. Kung first time ito ng bata na ginawa at hindi pa siya naka-avail dati ng suspended sentence, isususpend po yung sentence. So hindi muna siya ilalagay sa kulungan, ilalagay po siya sa tinatawag nating Regional Rehabilitation Center for Youth. Wala rin po siyang kalayaan doon, pero ang focus po ay rehabilitation niya. Pag siya po ay na-rehabilitate, maaari pong madismiss yung kaso. Pero kung hindi po siya rehabilitated, base sa pagsusuri ng judge at ng social worker, pagdating niya po ng 18 or older, up to 21 po kasi yun, pwede na po siyang ilagay sa ordinaryong, sa kulungan para iserve yung kanyang sentence.
0: Opo, ulitin ko, ma'am, ha. Yung pong sinasabi nyo na kapag ito po ay nasintensyahan na ng husgado, ay kinakailangan siyang i-detain sa isang regional facility separate from bahay pangarap.
1: Iba po yun. Regional Rehabilitation Center or RRCY.
0: Opo.
1: Na pinapatakbo naman po ito ng DSWD.
0: Lahat ng region meron nun?
1: Yes po, meron po tayo sa all 16 regions na po ngayon.
0: Okay, meron. Sige. So, siya po ay 15 anyos, na sintensyahan siya ng reclusion temporal. Doon siya muna i-co-confine doon sa regional correction facility na iyon. And then,
1: yes po,
0: opo, kapag siya'y umabot na po ng 18 anyos, ano ho ba? Mm-hmm. Siya ba ililipat na po sa regular prison?
1: Hindi po automatic yun. Mag-aano muna, ina-assess po yan ng social worker at saka ipipresent niya kay judge kung ano yung recommendation niya. Mm. Usually, sasabihin niya po doon kung yung bata ay rehabilitated o yung bata ay hindi rehabilitated. Kung rehabilitated po yung bata, o minsan extension ng program, tapos rehabilitated, nadidismiss po yung kaso. Pero kung hindi po nare-rehabilitate, tsaka niya po i-recommend na sasabihin niya yun sa judge at yung judge ang magsasabi kung ililipat na sa kulungan.
0: So, crucial...
1: Pero dapat po makapatong muna siya ng 18 years old kasi hindi po pwedeng ilagay ang bata sa kulungan pag siya ay below 18 pa po.
0: So, crucial po yung assessment ng social worker.
1: Isa po, crucial po yun. Malaking factor po yun sa titingnan ng judge. But at the end of the day, si judge po talaga ang mag-decide kung papaniwalaan niya ba yung sinabi ng social worker o hindi.
0: At dito po, wala tayong pinag-uusapan na bigat ng kaso ng offender. Meaning kahit na po murder yan, multiple murder, multiple homicide yan, walang pinag-uusapan na ganun pong bigat ng kaso. Depende po talaga yan doon po sa naging rehabilitasyon ng bata at assessment ng social worker.
1: Tama po yun, Sir Ted. Tama po yun, Manong Ted.
0: Okay. Sige, so klaro.
1: Pero isang beses niya lang na-avail ito, sir, ha? Pag kung dati meron siyang nagawang ganun tapos na automatic suspension siya, hindi na siya makaka-avail ulit. So once lang po yung privilege na yun.
0: Okay. Ito ho. Kaya nga, dun tayo pupunta sa mga recidivist. Yan. po. Yun
1: opo,
0: pong
1: hindi na po sila pwede.
0: Okay, yung pong mga bata na alam nila na sila po sakop po ng batas na ito at ginagawa pong katwiran ito para nga gumawa ng krimen, no? Ano po ang treatment ng batas doon sa mga recidivist na paulit-ulit na lang yun ang ginagawa ng krimen at iba po, mas lumalala pa ang krimen? Opo.
1: Opo. Yun sila ay ano, kahit kung paulit-ulit na light yung offense, kahit light lang yung offense but they committed it a second time or oftener, yan yung sinasabi ng batas, ay pwede na rin pong kunin yung kalayaan nila at i-commit sila sa bahay pag-asa. At kung nakita talaga na nag-avail sila dati ng suspended of sentence pero hindi pa rin na hindi pa rin nagbabago, wala na, isang beses lang po yung suspended sentence. Tapos titingnan din po yung programa nila, parang kasi bakit pa ulit-ulit sila, bakit hindi naging successful yung program.
0: Okay, dito po sa paulit-ulit, kapag po gumawa na mas mabigat na krimen, ganon din yon, suspended na. Hindi ka na pwede mag-avail noong ikaw ay maaari pa makalaya.
1: Oh, hindi na po. Wala na pong suspended of suspension of sentence. So, ang gagawin po, pag nag-guilty siya, hihintayin lang po siyang mag-18, ilalagay na po siya sa ano, sa kulungan para ma-serve niya yung sentence niya.
0: Alright. May pananagutan ho ba dito yung parents ng minor?
1: Oo. Pag nakita po na ano, talagang may neglect sa parte nila, maaari po silang managot doon. Yung una po, yung civil, sir, civil liability. O pangalawa din, kung talagang nakitang ni-neglect o finish nila na magawa yung crime na yon, pwede rin po silang pila ng criminal case. Of course, depende na rin yun sa magiging investigasyon. Pero ang isa sa tingin ko, sir, ha, baka pwede nating tingnan din yung RA 7610 kung dahil may neglect. Kung may neglect na nangyari, academic discussion lang po, hindi ko po nire-refer yung magulang ng mga ano, mga bata dito.
0: Apo, ano ho ba yung RA 7610, ma'am?
1: Yun po yung ano yung laban po sa child abuse, sexual exploitation and discrimination act.
0: Okay, pwede pong managot.
1: Special protection.
0: Apo, pwede managot yung magulang kung nagkaroon po ng klarong kapabayaan. Ano ho?
1: Kladong kapabayaan, abuso, maaari po yun.
0: Okay,
1: kung sila naman ang nagtulak para mag-commit yung bata ng krimen, maaari din silang pila ng criminal case.
0: Ito po ma'am, theoretical lang po, kung yung barrel na ginamit sa krimen, pag-aari ng magulang o guardian, may pananagutan ho ba yung guardian o yung magulang?
1: Pwede pong ano magkaroon dahil bakit po napabayaan yung ano, maaari po, depende po sa investigasyon natin, pero malaki po yung posibilidad din.
0: Okay.
1: Kung naipakitang ano, nagpabaya talaga, kasi yung tanong doon eh, yung lahat tayo tinatanong natin yun, bakit siya nagkaroon ng access doon sa ano, sa baril.
0: Opo. Okay.
1: At hindi lang isang beses, kasi nakita natin doon, di ba, naka-post pa nga yung iba nilang ano, iba nilang pictures na talagang humahawak po sila, hindi lang doon sa instance na yon, doon sa araw na yon, kundi mukhang meron pang ibang mga pagkakatao.
0: Maudi ay na ma'am, ay yung pong bata nasa driving, nasa firing range, minor de edad, nakakabit-bit ng baril, at yung baril nga daw po ay pag-aari nga ng kamag-anak, no? Yun po yung mga sinasabing preba ho dito. Okay, sige. So, attorney, ito hong Juvenile Justice and Welfare Council, ano po ang purpose nito?
1: Ito ay ano, isang batas na una sa proseso, ang sinasabi niya, kung ang bata ay nakakumit ng crime, dapat naman talaga may justisya para sa mga biktima. Pero gagawin natin sa isang proseso na child-sensitive. So yun, ini-ensure niya na dapat child-sensitive yung process ng bata. Pero dapat accountable po yung bata. Kasi po, meron pong biktima na ano eh, nasaktan, nawala ng mahal sa buhay. So yun po ang isa sa proseso niyan. At ang pangalawa naman, na pinaka-goal talaga ng juvenile justice is yung prevention, na dapat walang bata na gumagawa ng ganitong mga krimen or kahit yung mga kahit anong krimen. At pangalawa, kung may nagawa sila, dapat hindi na nila nauulit. Kaya ano, mataas po ang emphasis niya sa rehabilitation at intervention, kasi ayaw po nating mangyari ulit yung mga krimen na kung saan nasasangkot yung mga bata.
0: In this case, ho ba ma'am, nitong dalawang batang sangkot dyan sa San Jose, Tacloban, kayo ba ho mag-susuri din sa pinanggagalingan nito? Mm-hmm. Kung ano ba ang mga trigger ng mga batang ito? Kung baga red flag sila?
1: Yan po nga, yan po yung gagawin natin. Kausap, sama po dyan yung LGU kasi sila po talaga ang nasa forefront pagdating sa mga programa.
0: Mm-hmm.
1: So kakausapin po natin ngayon yung LGU dyan.
0: Mm-hmm.
1: At magbibigay po tayo ng assistance doon sa mga stakeholders kung paano po nila i-handle yung sitwasyon. Pero marami na po tayong train dyan sa LGUs natin na gumagawa naman
0: po. Opo. Ano po ang inyong take, attorney, sa panukala po na naman nababaan na po yung minimum age of criminal responsibility to 12?
1: Ngayon po, ang position pa rin ng JJWC is huwag mo nang babaan, pero open naman tayo na suriin kung paano ayusin yung pagpapatupad ng batas. Kasi po, sir, ang nakikita natin ngayon talaga, ito po kasing krimen na ito. Marami po talaga tayong reaction, galit, nabagabag tayo sa nangyari. Kasi napaka-unusual po ng kasong ito. Imagine mo, school shooting na hindi naman nangyayari sa Pilipinas. So, dapat po tingnan po talaga natin kung ano yung nangyari dito. Pero po, pag tinignan mo po yung record natin, yung police report po natin for the past 10 years, bumababa po talaga ang krimen ng mga bata.
0: Kaya nga po, ito po kasi sensational. Ano po, sa inyo na po nang galing na itong pangyayaring ito ay hindi naman nangyayari sa atin. So most likely po, maaari nyo huntukuyan na ito'y nangyayari halimbawa sa Amerika, di po ba? Ano po?
1: Opo. Pero sana wag na po ito talagang maulit. Talaga pong nakakalungkot yung nangyari.
0: Opo, attorney, I'd like to ask for your indulgence. If I may just repeat itong aking kanina po na analysis po, and perhaps baka makatulong po sa inyong counsel. Ano lang po, no? Maiksi lang po ito. I hope you don't mind listening for a while.
1: Yes, sir.
0: Okay. Ito lang po. Uulitin ko ha. Dito po sa pangyayaring ito, walang kaugnayan, walang kinalaman ang sinasabing music o maging mismo itong banda na KMFDM. Ulitin ko lang po yan ha, sa ating pong discussion. Attorney, nakita niyo ho ba yung suot nung 14 anyos, yung t-shirt niyang KMFDM?
1: Oo, nakita ko po na itin yung suot niya, pero hindi ko po napansin na yun pala ang nakasulat doon.
0: Okay, sige. Are you familiar with this KMFDM?
1: Pasensya po, hindi po ako familiar.
0: Okay. Yes,
1: kaya nung nakita ko yun, parang oo.
0: Okay, ganito ma'am ha? Alright. Ito pong KMFDM ay isa pong German rock band, ano? Alright. Sila po ay engaged sa ilang pong mga musika na metallic, ang iba po, rock ang touring dito, etc. Mm-hmm. Anyway, alright. Pero ulitin ko ha, itong KMFDM na ito, noong pa man po nagsabi na sila po ay isang banda na against war, oppression, fascism, and violence against others. Kasi ma'am, ang amin pong tinutukoy po dito, itong batang ito na si Nash, sa araw po ng pamamaril, suot niya yung t-shirt na KMFDM kahapon. Okay? Meron din po siyang post sa Facebook na nagfa-firing range sila kasama ang kanyang tiyahin, nakasukbit sa kanya yung barrel, naka-t-shirt siya ng KMFDM. Okay?
1: Okay.
0: Ngayon ma'am, kung babalikan po natin yung pangyayari sa Amerika, doon po sa nangyari noong pong April 20, 1999 sa Colorado, yung Columbine High School Massacre, ang victim dito po 13, isang teacher po patay, 23 ang injured. Yung dalawa pong suspect dito, yung isang minor, ito po ay pareho ng kanila pong laging sinusuot na t-shirt. Sila po ang sinasabi ay tagatangkilik din ng bandang ito. Inuulit ko ha, ang sabi po ng banda rito, wala kaming kinalaman dyan, hindi namin alam kung ano ang impluensya, pero ito pong mga batang ito, naka-t-shirt din ng KMFDM. Opo, pati po doon sa Perry High School shooting, kung saan po din ang batang suspect dito ay 17 anyos, ganun din po, bago siya mamarel, ano po, ito ho yung mga post niya din po, itong t-shirt na ito, and then meron din pong mga posting po ng mga music po ng bandang ito, and pati po itong nangyari dito po lamang December 2024 sa isa pong Christian school po naman dyan po sa Wisconsin. Babae po ang suspect dito, 15 anyos. Yun din po ang kasuotan niyang t-shirt. So, opo. So ma'am, ang binabanggit po dito ng iba, baka daw po kasi nga yung pong copycat, yun hubang may mga bata na kinokopya yung kanilang mga napapanood sa social media. At ginagaya nga po itong mga pangyayaring ito kung saan po nagkaroon po ng mass shooting sa ilang mga paaralan sa Estados Unidos po, ma'am.
1: Yes, po.
0: Yun po, yes, po. Yun po lamang. Kaya po kami nagbigay lang po nito kasi nga parang may commonality dito po kay Nash, no? Sa kanyang sa kanya pong pati nga po kaya binabanggit po maaari po yung digital footprint ng bata ay malaman po kasi malaking tulong po sa inyong konseho ito. Ito pong gantuhong mga sinasabi po na kung mahihilig ba itong ilang mga batang ito doon sa mga website kung saan po nagkakaisa ang mga ito doon sa ilang pong mga agenda na hindi maganda.
1: Oo nga sir, kaya nga po ano rin yun din yung kailangan nating tingnan maliban sa yung pong access sa social media kasi doon po nila na ano kasi ngayon yung information pagdating sa yung access po ng bata sa information ay talagang madali pero wala po silang enough maturity para i-process yung mga information na yon. Kahit nga tayong mga adults na i-influence pa rin tayo, even with our mature minds. Kaya sa tingin ko rin po, dapat nare-regulate din po yung access nila sa social media at yung mga information. At syempre po, babalik po tayo sa pinaka-umpisa, talagang malaki po ang role ng magulang sa pag-guide at pag-disiplina ng mga bata sa bahay. Kasi doon po nila na-access yung karamihan
0: At mahirap po naman sa mga magulang.
1: Pero noted po yun, sir.
0: Baka lang makatulong po sa inyo pong maraming gagawin mga pag-aaral, ma'am, dito po sa sinasabi na commonality nitong pangyayari doon po sa Amerika at dito po sa gawi po nitong isang batang sangkot sa karumal-dumal na pangyayari ito.
1: Salamat, sir, ha? Kasi talagang I will note that at igagawin namin yung research din. Kasi napakaseryoso po nung nangyari. Thank you po for pointing that out.
0: Opo. Yes, ma'am. Thank you very much din po. At we will tell you one website, hindi ko ito i-announce na, meron po kasing isang website na pinupuntahan nitong mga kabataan ngayon. Off-air po, babanggitin namin. At dito po yata nagtitipon-tipon itong mga may ganito pong mga tendencies, no? Na mga kabataan. Opo. Salamat po, attorney. Thank you po.
1: Thank you po. Thank you.
0: Salamat and Godspeed. Thank you po. Thank you. 9:39 po ang ating oras ngayon. Speaking po of eskwelahan, alam niyo ho sa panahong ito na enrollment na naman po, lalo na po sa kolehiyo, di po ba tandaan natin na sa pagpili po ng paaralan, dapat sigurado po tayo na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. STI, mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, abay mag-enroll na online sa apply.sti.edu at magtungo po kaya sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito ho nga ang ating pong inuulit lagi. Importante ito ha. Hindi lang curriculum, facilities, mga teachers ninyo ng dekalidad, kung hindi po pati yung paggabay sa paghahanap po ng trabaho. Importante yan. Enrollment to Employment System, hatid ng STI. It's E2E. Ay nako, kahit na po bumaba ang presyo ng diesel ngayon, mahal pa rin siya. O diba? Kaya po, masakit pa rin sa ulo. Lalo na kay Darly Daroca. Sa paghati lang ng lechon, baby girl. Naku. O diba sa mga deliveries? Mahal nga po ang presyuhan pa rin ng petrolyo. Kaya sa mga may negosyo, panahon na para mag full electric vehicle tayo. sa ating ginagamit sa ating hanapbuhay. At dyan, sagot tayo ng photon sa dami nga po ng model options. Full electric passenger vehicle, labay sakto ang Traveler Sierra EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, ay nako, tamang-tama sa atin ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga truck, meron din Tornado EV Light Duty at maging Tractor Head, meron din Heavy Duty. Zero fuel cost, wala ka ng change oil. Available pa ang spare parts at meron siyang karagdagang 19 years ng Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric! Punta na kaagad sa Photon Dealer or call 0999-999-9998 for more information. Oras muna, baby girl!
2: Uy, mga kapatid, 9:42, ang tamang oras natin. Batiin ko lang dahil tapos na ako sa aking lahat ng mga dapat orasan, baby. Nakatutok sa atin araw-araw itong tsahe ni Nico Kudya na birthday ngayon.
0: Happy birthday!
2: Ang ganda ng pangalan, Argentina Kudya Belen. Happy, happy birthday po. Siya po'y isang teacher sa San Antonio National High School sa Makati. At bago daw ang kanyang pagpasok sa trabaho, laging nanonood sa atin. Teacher Argentina Kudya Belen, happy birthday po. At good morning po sa lahat ng mga teachers dyan sa San Antonio National High School. Good morning. Thank you po. Good morning.
0: Alright, ito ho atin nababanggit lamang ha, for discussion purposes. Uulitin ko po, yung naturang banda po, nalagay din po sa limelight sila. Well, in a bad light, so to speak, nung mangyari nga po itong mga shooting sa Amerika, sa mga paaralan, at may commonality. Yung pong bandang ito, ang mga t-shirt na sinusuot nitong mga involved sa pamamaril na ito. Kaya po kahapon din, yan din po ang napansin po ng ating researcher dito na lumilingon sa tawag po na Erwin Ocaña.
3: Yes.
0: Sabi niya itong yaan na mga letrang yan may kahulugan, oo, at meron din pong kumbaga pinanggagalingan. Kaya maganda rin po mai-input yan sa mga dapat mag-imbestiga sa kasong ito. Yung influenza nitong ilang mga grupo ngayon na nandidiyan po at sa amin sa mga waray-waray, aadangani, aadalahira, naglilibot-libot ha social media. Okay.
2: Anong ibig sabihin nun, partner?
0: Sabi ko maganda ka.
2: Okay, okay. Thank you.
0: Abangan po. Yung pong ibig sabihin po nung kasi German po yan, German, yes, band. Ang ibig sabihin po noong katagang yun, no pity for the majority. At walang kinalaman dyan ang new majority in the Senate. 9:44. Abangan po sa aming pagbabalik. Ito na pong ating follow-up at ang ating magandang balita. Good morning, Kuya Al Mendoza. FM.
2: Baby, gusto ko ng hipon. Ay!
4: Visayas hanggang Mindanao.
5: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
4: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
5: Ug diara, maka proud.
4: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vergel tuwing Sabado sa 1PH.

0: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
1: Ito ba'y na-loves cam na? Ayan.
0: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
1: Ay, kaso na po pala siya.
0: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
1: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
0: Tutukan ng
2: Match Made with DJ Anna Ramsey.
0: Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m.
3: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
4: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
5: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
6: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
7: Be inspired and learn about the Word of God.
8: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer, at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
9: Bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
10: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
9: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ng isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
10: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
11: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
12: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
13: Let's get it on!
12: Ang bilis tumakbo! Hoy! Itay mo!
14: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
12: Ano?
13: Love!
12: Sumobra pa! You choose which ingredient?
15: Mabukas pa tayo mga
12: kata. Anong gagawin mo ngayon?
15: Pantikin lang!
12: Wala tayong oras! Ganantik lang muna yan! Kailangan taste good!
14: Suga!
12: Ay! Are you okay? Medic! Do we have a medic?
15: Oh my God! Ayaw nang tumigil!
12: Feel of pressure! Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
14: Naku, patay na! Sunog na sunog!
12: Mystery ingredient, Mr.
15: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
16: Oo, aabot yan.
12: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!

0: Roger Giriba. Naalala niyo po ba siya ng Los Baños, Laguna? Ito po yung nakausap natin June 15, araw po yan ng Lunes, mga kapatid. At ngayon may update po siya sa atin. Ito yung una nating makausap ay para daw po sa pang-grocery, pambaon ng anak. At nabanggit niya rin yung pandagdag ng tuition fee ng kanyang panganay na nasa kolehiyo. So sa update niya po sa atin ngayon, mga kapatid, papakita niya po sa atin yung pagpunta. Yan ang gusto ng ating mga Happy Anonymous, yung talagang tumutupad sa sinasabi yung ating mga nakakausap. So ngayon po, nagpakita siya ng video patunay na sila po'y nagpunta ng eskwelahan, nagbayad na ng tuition ng kanyang anak, at pasasalamat din po ng kanyang anak na nasa kolehiyo. Narito, mga kapatid, panoorin at pakinggan niyo po ang update nitong sinatatay Roger Giriba ng Los Baños, Laguna. Ito na yung video. Pumapasok na po yung bata dito sa school niya sa kolehiyo de Los Baños. Tama ba iyon? Nasa cashier na po, hawak ang pera na bigay ng ating mga Happy Anonymous. Nagbayad na po doon sa kahera. Naiabot na po ang pera, mga kapatid. At nagbibilang na po si ate, kumakalculator. Ang ganda pala nitong anak ano, ni Tatay Roger. Iniabot na po ang resibo. Walang duda, totoo ang kwento ni Tatay Roger Giriba. Narito na po ang binayaran, 11,667 pesos. Ito palang
1: araw po si Ted Pailon, ng DJ Cha, sa mga Happy Anonymous, at sa lahat po ng staff ng inyong programa. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sapagkat ako po'y makakapag-aral ng kolehiyo. Maraming maraming salamat po, at naway pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen.
0: Ang gandang bata. Narito po yung mga vitamins at gamot na binili po, rin po nila Tatay Roger. So, umabot din po ng 600 pesos itong una nila na pamilya. Tapos yung pangalawa po, 1,396 pesos. So, technically, lahat po talaga ng binili nila, sinenda nila tayo ng resibo. Ang total po na natanggap han itong pamilyang ito, kasama na po yung pambayad ng tuition at yung pambili po ng mga gamot, grocery, pandagdag sa baon ng mga bata, 18,500 po ang pinag-ambag-ambagan ni na Happy Daddy, Happy Man, Happy Sisters, Happy Davaueño, maging si Happy W. Maraming salamat po sa inyong tulong, mga kapatid. At talagang on the dot, ano, gano'n na gano'n, kung magkano yung sinabi ni tatay na tuition fee, yun po mismo yung kanilang nabayaran. Once again, thank you po sa inyong update, Tatay Roger Giriba. Mula po yan dyan sa Los Baños in Laguna. Ngayon naman may winner po tayo para sa ating What's on Your Mind. Mula po sa Tandang Zora, Quezon City, si Belinda Frilies. Kausapin natin maya-mayang kaunti habang binabati ko ulit ng happy, happy birthday ang tiyahin ni Nico Kudya na si Teacher Argentina Kudya Belen. Happy, happy birthday to you, teacher. Siya po ay teacher ng Makati, no? San Antonio National High School dyan po sa Makati. And belated, ha, happy birthday once again last Sunday sa aking nag-iisang sister, Catherine Santosidad. Happy, happy birthday to you. I'll see you very soon. Eto na nga po ang winner natin mula sa Tandang Sora, mga kapatid. Dating balut vendor, may asawa, isa po ang anak, at 55 years old. 2020 pa raw po ito nakatutok sa ating programa. Dati daw po ay sa radyo, ngayon sa YouTube na. Aba, oo, online na rin, nakatutok si nanay. Kasi nga mas gusto nila minsan pag nakikita nila yung itsura ni Manong Ted pagka nagbibirahe, hindi ba? O eto nga, kung dati siyang balut vendor, ano na po ang ginagawa niya sa buhay ngayon? Calling pa rin po tayo dito sa ating winner na si Nanay Belinda Frilies. Habang batiin na rin natin ang belated happy birthday si Tita Tess ng Warong Kapitolyo. Tita Tess, belated. Oh, hindi pala. Tama, belated happy birthday din po sa inyo.
2: At muli po kay Nanay Belen na ngayon po'y nanonood sa atin. Nanay, nanay, sana po padalhan ko kayo ng ano, Boss Mastery Coffee.
0: Yan. At saka ng ano, Osteogard. Osteogard ang perfect kay nanay.
2: So, Ate Dina, paano ba? At si Chacha po, papadala kayo ng cash.
0: Oh, sige. Ang daling kausap eh, no? Okay. Sige, nanay. Ito madali na tayong kausap. Nandiyan na sa linya si Nanay Belinda Frilies. Nanay, good morning.
3: Good morning po, ma'am.
0: Good morning po. Yes po. Chacha na lang po, Nay Belinda. Nay.
3: Okay. Ito.
0: Oo, malinaw po ako.
3: Opo.
0: Ano pong pangalan ko?
3: Si Julina Guevara. DJ Chacha po.
0: Oo. Oh. Si Maynard? Maynard Guevara daw? Oo. Oh, oh. Sino po si Maynard DJ Guevara? Ha?
3: Charina Guevara.
0: Ayun. Talaga nakikinig to. Mukhang sa balita na abutan mo. Nanay Belinda, nasa na po yung radyo nyo? Bakit nasa YouTube na kayo nanonood ngayon?
3: Bali po, nasira po kasi yung radyo ko pang ano. Kasi wala pa po ako nung ano, ginagamit na cellphone.
0: Oo, sige
3: kasi
0: po.
3: Kasi radyo po ako nakatutok.
0: Nay Belinda, bago tayo magkwentuhan, ano muna yung Bible verse po kahapon?
3: Bali po, Joshua 24:15. Bali sabi po ni Jesus, ako at ang pamilya ko maglilingkod sa Panginoon.
0: Amen. Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Nay, okay. Dati daw po kayong balut vendor. Bakit hindi na po kayo nagtitinda ng balut? Anyari po?
3: Balik po kasi diba last year po, nasulit-sulit po yung bagyo dito sa bansa. Alos sa linggo-linggo may bagyo, pumasok ang bagyo. Minsan mga typhoon. Eh bigla po nasira yung aking ano, yung damesa ko po. Pati mga lalagyanan ko ng balut, nasira po. Kaya di lang, patapos yung puhunan ko, nag-assess ko na rin po, kaya hindi na po ako nakapagtinda.
0: Ito po ba'ng 2,000 piso kung sakali saan nyo po planong gamitin?
3: Eh, bali po siguro, kung mag-ano ko, baka babalik na rin po ako sa pagbabalik kung sakali may puhunan na po ako. Pero yung 2,000 po, tsaka bala ko rin po paayos yung bubong kasi sarap-sarapin bubong namin dito.
0: Mukhang malayo mararating nung 2,000 piso. Kasha ba yun, partner, sa bubong at saka sa pagbabalik ni nanay sa pagtitinda ng balot? Pero sige po, nang ito pong bahay ninyo sa Quezon City, sino pong kasama nyo dyan at ilan po ang anak nyo ni tatay?
3: Bali, wala po kami anak ng partner ko. Bali, ako po, meron po akong anak sa una. Isa lang po babae.
0: Ilan taon na po ito?
3: 20 po po sa October.
0: Pagto 20, nag-aaral po?
3: Ah, bali huminto muna po na pag-aaral.
0: Bakit po?
3: Kasi po ma'am, nung pina-enroll ko po siya nitong enrollment, kinausap po yung teacher niya. Kasi ano po siya, second sem ng grade 11. Bali po nung kinausap po yung teacher niya, sabi ganun daw po, bali hindi na rin po sila mag-ano ng second sem ng ano, umpisa niya po upulo tapos first sem ng grade 11.
0: Medyo malabo lang po yung dahilan, nanay. Ano po ulit ang dahilan, nay? Bakit po tumigil sa pag-aaral yung pong 20 years old na grade 11?
3: Opo, ma'am. Parang nahirapan din po siya kagsaan niya sa mga subject niya.
0: Oo, nahirapan.
3: Ma'am, hindi ko na rin po siya ma'am na eskaso kasi nga ako gawa ko nang nagkikita ko ng balot sa umaga po, maalis ako. Alis po ako, bibili po ako ng balot. Tapos hanggang minsan, minigay ko pang galas doon, siguro kaya lang dumating yung balot sa palengke.
2: Okay, so nanay, ganito nanay Belinda, ganito nanay, padadalhan namin kayo ng 2,000, abangan po namin yung inyong mga paprueba sa inyong ikinekwento, tapos muli tayo magtutuos nanay, pwede ba yon?
3: Sige po sir, maraming pong salamat sir.
2: Saan kayo banda sa Tandang Sora?
3: Po?
2: Saan kayo banda sa Tandang Sora?
3: Bali po dito kami sa Banlat Road po.
2: Banlat
3: hanggang Sora.
2: Saan kayo malapit sa Luzon?
3: Opo ma'am, opo sir.
2: Sige, abangan po namin ang inyong mga pruweba nanay. Pero ngayon po, kayo tatanggap po ng 2,000 piso. Hindi na po kayo kinakailangan muna magpasalamat. Abangan lang po namin po ang inyong mga pruweba po sa inyong gustong paglagyan, paggamitan po ng pera. Okay, Nanay Belinda?
3: Opo, sir. Opo, sir. Salamat. Sa inyong mga tulong at sa inyong pong programa na sana po marata po kayo matulungan.
2: Amen.
3: Marata po. Salamat.
2: Thank you po, nanay. Thank you. Si nanay Belinda Frilies, Tandang Sora, Quezon City, 1,000 from Happy Daddy, 1,000 po galing kay Happy Man. Yan, okay. Ating pong 2,000 na paunang tulong lang po ito. At yung pong ating po maganda ang ating follow-up bukas sa yung pong naalala ho ninyo, yung gusto mag-review ng nursing na ibayad na po ng buo. At doon po, mga kapatid, may malaki pong tulong ang ating pong mga Happy Anonymous. Okay? So, tuloy pong ating public service kasi nga po, ang aming pong himpilan yan po, mithiin po natin to serve the people. O sige, binibining...
0: O sige, partner, Miss Minchin. Tawagin mo akong Miss Minchin.
2: Ha?
0: Tawagin mo ako Miss Minchin.
2: Bakit Minchin?
0: Para sa Sarah. Ganito ang outfit ni Miss Minchin sa Sarah, ang munting prinsesa.
2: Hindi ako yan. Tawag ko sa'yo, Miss St. Peter. Okay, tawagan mo na.
0: Ano ka ba, Himlayang Pilipino tayo? Oo. Oh. Di ba, ang ating sponsor, Himlayang Pilipino. Oh. Pero mga kapatid, eto na.
2: Nakatakot ang suot mo eh.
0: Ikaw talaga.
2: Oh. Di ba madulas yan sa kamay?
0: Hindi, hawakan mo. Hindi. Ano ito? Actually, cotton po, pang summer. Manipis nga eh. Oh, ito na. Oh,
2: sige, parang si gusto kong sabitan ng ano yan.
0: Nang alin, sa pagita?
2: Hindi.
0: Nang ano? Ano isasabit mo na naman?
2: Yung dasal.
0: Ito talaga, hiniram ko pa naman to kay Dimpy.
4: Maraming salamat po.
0: Kay Dimpy
4: po.
0: To eh.
2: Si Idol Lord.
0: Oh, welcome back, Dimpy, from Australia. Itong ating kasamahan dito.
2: Ano bang
0: dito?
2: Tawag doon? Yung binibigay mo, yung...
0: Pamplet?
2: Hindi, yung...
5: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espirituwal na buhay.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Light and easy on B 107.9.

0: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika. Mahalagang paalala.

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
2: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: This program is brought to you in part by the Provincial Government of Leyte.
1: The views and opinions expressed by the host and guest on the following program do not necessarily state or reflect those of the management, the station, and the network.
2: Himang Rawon! Ano ang mga issue ngan istoryahon nga ginhimang rawan niya na? May kalabutan ba kita? Kinahanglan ba paghimang rawan? Dini hataramdan. Himang rawon. Aton paghihisgutan. Panginginanoon. Ngan klaklaruhon. Himang rawon. An iyo magiging giya. Hakalamragan han istorya. Himang rawon.
3: Alright. Uy, claro. Good afternoon. It's kay Kompala Didi Aga. Alas, jis, iton Aga pala Didi ha in Germany. So, nag-try ako. Ayun. So, yan na, mga kasangkayan. First time ko ini. Kapaga nag-practice Didi. Magbibiling ako by siguro someday. Obuas, itatry kong makontak ako din sa tuwas. Kaya din ako balay, no? Doon naman ako background, doon din kusina. Anyway, sige, and then maram ako prepare na lang kagutlo na doon na bibilin. Gusto ko lang inig paabot kina iyo na iba talaga itong kabutangan din din. Kabisang kong madlaw, no? Ito ni Asira. Mahagot ito ang hangin. Hindi ha in all this law. Ito akong lugar mismo, ito ang ngaran, kung baga aton, panini, barangay, kung natanawan, usang barangay, no? Tanawan San Roque, ini nga all this law, bungto. Tensyon na din yan to Hamburg, Germany. So, anila ko didi. Ini nga lugar, anay hapag kaya na. So, bangin someday, sarin ko pa man, bibiling kita yung area nga kabubutangan ko din at balay at gawas. Isa na may ada mga background nga, sugadhan to nga mga background man. Bukid, ano? Sugadhan itong background ang bibiling ko na anay. No? Anyway, sige. Tama pa na rin nga kulog pa natin mga sok ating kumatihan mga termi na katutokan B107.9 FM number 1 FM station din niya syurad ang Tacloban, no? Although ini nga ako niya na kabutangan kay yak nagagawas-gawas din kay Mangkot iba'y tagkot din ha in Germany, no? Maupay good talaga ito niya klima, no? Balance yun isang kung madlaw mangkot ito ng hangin. So, kakaiba talaga. Takong din siya rin kumain ibabantayan pa. O gin siya rin kumain subin himaruanggod itong klima na eh. Hindi mangkutayarin siya rin. Hindi pa rin nakadaan nga permila mong pasok. Hindi mahagkot. Diba? Ang isang kung naglobas ako, nagtrail ako yun eh. Gumawas nga niya akong balay, sigurado ko na jacket ko na kini. Anyway, sige. Thank you so much sa naton mga official, especially sa provincial government of Leyte. Napagpangunang gihapon ni in the workaholic governor, pinayakang Governor Carlos Jericho ikot Putilla. Yan, may papang mga board members sa province of Leyte. No? Pagpangunang gihapon na naton provincial itong nangunguna itong tourism ng province of Leyte pinaka Madam Frances San Petilla. Thank you so much syempre naton station manager naton chief executive officer same time president han magkalain-lain ng FM station syura itong Tacloban pinaka Mr. Pablo Villanosa. Thank you sir, thank you. And inin pa na yun nga programa natin ini, Leyte, no? nga nasugod ba na siyudad ito na Tacloban nga pinamamatian na number one nga FM station. So gusto natin pasalamatan ng tanan natin mga kababayan Pilipinas throughout the world. Now, itong tangapadayon, pakita ito natin mga ining activities na binadayo sa Tacloban at ikarani na ito fiesta. Didihamon ha, Germany. No, gusto pala ipaabot tayo. Based on my observation, pagkabutong hali, ng inano kanay. No? Una, panahon. Ina-adjust. Pag-adjust itong panahon, kaduha, itong lugar ng inukyan. Katulo, itong pagpanginano din itong sharing pamahalaan. Ligid-ligid. Mga kapitbahay, hindi diniris para nila nga damo itong aringasa. Hindi dinahuring lang nga niya. Okay, bawal din itong aringasa. Ibabawal din eh. Bisan ultimo pagpukpuk dito ni Imo. Inin balay. May nagre-reklamo na yun. Siyempre, itong mga basura. Tapos, dinuhuring ka mga kasensitibo. Inanglan mamingaw. Inanglan waray aringasa. Yan, waray number one is basura. But may nalilibasurahan na puno luwatin nalabugan ng basura. So, diri pareho dida nga dit mga basurero nga dit mga basurero ang ibasura ni wat. Didi iba. Inahakot, inaagian ito pagtagabasura. And iba ito ang mga activities didi. Era. Itong era. O na good ginanglan sana adagunit aton mga personalidad, mga batasan talaga, di ba? Kay batasan din dito, kailan ka mong sumot, di ba? In batasan ni German, pagkaliwat din bulanon, ijay-jaho-aho, no? O sa nga ngay, aton siguro baguhon, kung mga mababagumang kita. Ako na ako nagginbago na yun din, kay kinanglagod magsunod. Unahan ako ng paggawas, din, harani man yung paggagawas. Yan itong garawsan, wala man din dagkogod niya kalsada kay baga man na yun kagawas ng BNG subdivision itamot mga sarak yan o hindi man takong lugar amo takong lugar amo ini yan so amo ito takong lugar no? Takong ninuok yan ato mga ko ini di rin yung paradahan paradahan ko naparada lang itong dida itong mga sarak yan nga naokoy din yung tagsatag sa mga apartment o din man nga lugar magkakaroon at paradaan wala ito bayaan mo din wala ito maglalabot so kakaiba talaga diba ito nili hindi nga mayada green playground murulayan ito kabataan pag-abot itong panahon so kundi na yan ha aga pa idahiyo kulup na so sugod nyo tini itong kabutangan yung maragmit oras ng panahon. Maragmit na. So, ganun itong kabutangan nili. Matugnaw, disiplinado, and respetado. No? So, unagod din itong aton siguro mga barbatasan. I was observing dito gawas, especially pagkatuit merkado. Pagkatot merkado, hindi maagian. Buksang kalsada. Kung may daay mo naguna, mauna ka, di ka ma-overtake. Kung may da, ni mo kakantuhan itong paralitan, hindi man iba didit merkado. Ay, so sorry, iba didit merkado. Wari kami didi merkado nga damo itong paligya nga nagkakalat. Didi, tawag hini didi, may da, big grocery, may small grocery, parang ganun. Pero yung papa nito, kumplito. May air condition man ini, mga kumagahaton, pinakamerkado, pero air condition ini, dili tayo minok yan. Pagkagawas ko lahat ito, may da merkado dili. Bakery, ano, may da bakery, kumplito ang tanan. Basta ito, kung ini, kabugusan, maging grocery. Kita nakamu itong Robinson, obos, may grocery. Suga dito ang tira merkado dito. Naka-aircon nga tanan. So ako nini nakita, di magod pareho dito ka, masarod ka, mamimili ka la, mamimili ko na timparo, huwag ka timparalito. Pagbayad, pagbayad ha, kuha nito, nga magayin card, magayin GCash, cellphone, kung ano tada, ito mo, kainin, babaydan. Amulit, i-check nga ito. Huwari mo din ikwarta, huwari coins, huwari papil, adala ito, ito mo, cellphone or card, no? Ipapakita nito dito, ma iba na ito nimo account kung perang gastos na nimo kinuha nga para nito. Wala din ni kwarta, wala din ni kurakot, wala din ni sabarangal, wala din ni pan, o baka isda, wala din ni iban, wala din. Palit nimo didingan tala nito, naka cellophane, naka dinata kung ano, wala din ni para di dito ang merkado, di dito mahamin ito merkado, grocery, I should say, no? O kakaiba talaga. So, ga dito, ito differential. Di harayo, ga dito. Ayun na kita pagkikumpara ito ang Pilipinas, ng Derba, di harayo, ka Tenduro. At ang ilanay siguro natin mag-uhon dito ang Pilipinas, ito ang mga batasan. Kita mo, kung ito ang mga tuhay ng mga batasan, ito niya nang natabo dito sa Nasi. Ang hibaro tayo din ang Germany. Piling-piling dahil nito mga German, yung sorry, good mga dahil na din ha, Pilipinas. Orugla ka muna yung presidente nga maliliwat. Aray, good talaga. Kamakarao dito na, no? Mamay ka. Ito nga natabuyan dahil saan mo siya. Para na ito din ha, iyo, no? So, kita mo ito, nagkikita din eh. Eh, di may itong pinanginginan, no? Ito din eh, ano itong Facebook din eh. Mga Pilipino mismo itong kikita. Pero mga German, di may nakakaintindi din itong kikita. So, may na din eh, ito ng mga Pilipino, pagkakarihato. Diretso na ni Himbaro. Uy, kauyo, paaso mo din eh. Baro nga, sumata ka lang, itang mga sanos eh. May na pero dito naman tayo, pero dito ang mga samaran. So, ganito din eh, nababarang itong dayon din eh. Grabe daw, nasa yung direction dayon ng mga Pilipino din siya. Germany. Dere nga tanan, ay laka mong sumati, di ba? Grabe, ano, waray ko disiplina. Ah, mataksing sharing. Ginauna ko din yung pag-discuss, no? Ito ang pag-pasabot. Nga, disiplina good it number one, didi. O sa nga, didi, kasangkaan, itang kinaagian, didi, itong makantukot ng grocery. Itaragian, didi, it kalusada. May kalugaringon nga aragian, itong bisikleta. May kalugaringon nga regian hit bus. May kalugaringon nga regian hit putsi. Wala man di jeep. So, sugod dito ka disiplinado. Disiplina good luck talaga din na Pilipinas at kinanggan. Ito pa nga, masari nga, sayop good talaga. In, wala yung pagdisiplina. Ito yung mga kabataan, baka naitabuhan yung desanos eh. Imagine, di kit maawod. Official. Polis pa, imudada, ano sa dating army, di na didisiplina. Pasti lang kung niya ko titada, kung niya ko itong bisan, kung may na kung itong anak ko umangkon, ang dabo. Oh, pagdisiplina pala, kinang lang talaga disiplina, ano? Kamakaraon, naging polis ka, wari ka makadisiplina ito, naging army ka, wari ka makadisiplina. Ano, maganito rin ka, o yung mga barbatasan. So, nagpapakita lang, ito ang iyo leader. No, it's a disciplinary action. Leader, good ka na nag-permit yun sa sayo. Hindi ha, kung pag-observar, this is only my observation, ano, when I was here, Germany now. Kung bisa na pag-istorya, yung sarang kay Didi, hindi ka Didi pinapansin. Hindi ka din, wala din po pansin kayo, puros din yung panarabaho. Not unless, otherwise, masarin ka. Halo! Wala man din madidiusit nga sing hi, di masin ka lang. Halo! Baga kung ba yun, baga hindi rin mo kayo nga pag address bahay mo. Kasi masin, hello! Di na sing, halo! Halo! Wala kaya nagsumbaring ibid liwat. Ganon hira nidi, diri pa rin Amerikano nga, hi, hello, ganito. Hindi yun lang, masin ito, hello. Maagi ka, masin ito, hello. Masin ito, hello. Mututero din. Kung pag-disiplina din, magkagod. Mapa-address, kumbaga. Hello. Hello, kaluwat. Kakaiba talaga din. So, isang itinit pang didisiplina, lurin ka upay. Wari din yung mga sarangwa ko. Wari din pasaway. Nag-observaron ako, kulangan nila rin din polis. Polis. Mismo waray. Kaya pag umutin mo din, hindi yung balay. Pag umutin mo kung hain ka ng trabaho, diretso ka din balay. Didit kabataan, nag-observa kayo ng eskwilahan. Didit kabataan, pag abot nito sa eskwilahan, ginudulong ito era mga bus. Diretso ito nito sa eskwilahan, waray itong karagmulay. Maida oras, sit panahon, pag murumlay kabataan. Kung baga, sige, klase kita, kahuman niyan, sumunod dito na alas 3, alas 4 magmumulay. Maida ito, dire kay alas 3, ngayon ka alas 5, alas 6 magmumurumlay pawaray. Hindi bisan dito eskwilahan, magmurumlay nga ni may oras, balik ng eskwilahan. Ganong kasiplinado, disiplinary talaga itong kinahanglanon. Disiplinaryan. So, that's what I have observed, no? Observation ko man dahil ni. So, nagandahin ni Ulog Haton. Ito mo. Itong kabutangan din eh. Anyway, sugarong talaan na yun. Halipot na yun itong istorya. Bangin itong sunod, no? Iba na yung agang pag-iisipitan. Nakita ko lalot ini nga disiplinaryan kinanglan nun didiha na son German para disiplinado kaya kung suga dito yan nilay disiplinado kung talaga ito rin pa man yung papa eskwela gin ataman yung makapag ram tapos yun ay suga dito tatago diba eskwelahan pagod so maraot nga ebidensya maraot nga inin provincia, ang mga leader, ang kaganak na siya man. Kasi kaganak talaga ito lang yung unahon ito nila eh. Disiplina talaga ito kaganak. Ito ang maestra, eskulahan, maestra. Ikaduhala itong disiplina, mga disiplina, itong kabataan ng eskwela. Ako na gundi na gunit panimalayan ay pamilya, di ba? This is my only observation. Hindi makakapag-observe ko ito bagay. Bago pumanlak ko dito sa Germany. Pero, nagulit pag-disiplina dito. Bisan ito, kalsada, pag-aagi, disiplinado. Bisan ito, paglalakad nimo, kinangalan, bagayang binaryo. Kung may argihan dito, sunod-sunod, sunod-sunod. Ay, pag-una-una, bisan ko nagdadagmit, hulat. Ito dito. Ganoon talaga ito, disiplinado dito itong mga tao. Disciplinary action, ito importante. Kada usa. Okay, siguro, siguro ito na ay namutak barguhan pa nili itong oras may pagkakapangon so yun na sobrang na nga na itong oras ano okay di na siguro mga alas 4 alas 5 na nga ni ada anyway boss naman kita engineer nga na ka ni Sir Bob mag-adjust pa ko nili bibilayan kong murutangan itong nangon camera akong cellphone yan yung karga sa charge kay bangula ko na kung mag-aaram pa din itong sasyakan din yung pinokin na panimalay ka na sunod lang ako no upang na-story ako thank you so much sana wala naman tabo nga ininsuga dito nga nahitabo ni Deskulaan na San Jose National High School ano makaraho din duro leader permit din sa sayop diba ini yan ha pamilya ko talaga itong angay hindi mag-sacrifice na luwat. Ayun ko talaga, sobrang talanan, ibus ka sangkay, ano yung number one, siyempre man, na kaapihan mga anak sa pobre. Sa ilo ka, Pedrosa, mga pahingan kulog, salamat na niyo pamati, and kumusta ka mo? Bye! See you soon! Sige, engineer, thank you so much. Sobrang talanan din eh, tatang pagkakarusa.

Anaton oras. May da nakita 39 minutos nga nakalabay han alas 5.

Bueno, mau paing kulup pa aton nga tanan, mga kaboses, kumusta ka mo? Adi kita Martes nga adlaw, nga baga kanina, nag-iban ang aton presyohan diesel. Ay, salamat. Pati nag-iban presyong gasolina, sugan man han petrolyo. Ayan. Anyway, ada kay maupay nga kulupay yung atanan, ani na naman kita hininga itong programa ka Boses Leyte, Boses han Katawhan. Ngan kaupod giyapon niyo aniyo kuya Bob Abellanosa. Yours in public service nga nag-aaga tayo din hininga itong programa nga nababatian ipinagi ha B107.9 ka Boses Radio. Dininiha siyudad ng Tacloban at ang highly urbanized city of Tacloban nga pati na gyapon ang kabugusan nga first district ang congressional nga din provincial district of Leyte nga amo itong Tacloban, Palo, Tanawan, Tolosa pati na gyapon ang Santa Fe nga sukanman alang-alang an San Miguel nganhan Babatngon. Yan pito ini nga munisipyo nganin usa nga syudad. Maupay nga kulupay yung atanan. Anaton mga barangay officials, kumusta kamo? Ah, diniha first congressional ngan provincial district of Leyte. Ngan siyempre pati nagyapon na natin mga taga-segundo distrito. Anatun mga taga-tersero distrito. Anatun mga taga-kwarto distrito. Ngan hang kinta distrito. Fifth district of Leyte. Yan. Inidinhi and part of third districts, fourth districts, ngan fifth district. Adagay na babatian kita ipinagi, ha? 99.9 Dream Radio. Ayan, simulcast ini yan ang kulup dito. So, mayong hapon ganinyo dihang tanan, katong mga taga Ormoc, ha? Katong mga taga Kananga, taga Isabel, Merida, taga Tabango, ingumansan nga to sa Albuera, hasta nga to sa Baybay Leyte, ngayon pati nag-iapon nga diha Abuyog Leyte. Mayong hapon ganinyo tanan, ha? Alright. Ngayon, bueno, ang may adala mga cellphone, internet, pwede kami niyo maabot. Ipinagihan live streaming, adan aton B1079 Tacloban. Small letters in ya, b1079tacloban.weebly.com. Ayun, ha. Kung may dalawat niyo mga Radio Garden app, exerts lang nila, ha? Radio Garden app. Exerts B107.9 Tacloban City. Ayan. Ngan sugad man live gihapon kita ha Kaboses TV Leyte. Ngan sugad man dito naton Facebook ngan YouTube nga mga pages ipinagiha B107.9. Ayun ha. Alright. So amini yan aton programa ka Boses Leyte, Boses han Katawhan. Yan ang akulup, yan ang adlaw. Pitch 23 na kita. Inin bulan han Hunyo. Badaw, di sasabutun matatapos na liwat. An bulan han Hunyo, ha? Di may ha, mapatron na, ha? Marisyo na nga ni, di na itong mga karnabalan, di na syudad ang Tacloban, ha? Alright, pero sering pa man, adakay hinahinay la ka mo, ha? Anaton siguridad, permi, ang baga siguro, ha? Aram naman ka mo nga usahay. Di kita nasabot nga may danaton usahay mga kabugtuan, pati nagyapon mga kabataan. Ha? Bida, usahay may mga litik na itong mga panhunahuna hini. Taka, anay tabo pala, di may ha? Di na may San Jose National High School. Kitaw pa sila. Alright, nga di kita hanaton mga balita yan ang adlaw.
Adagay ang Bureau of Internal Revenue nga han NBI adagay nakarikupo ini. Hin 22 ka container van nga may adasulod nga mga illegal nga sigarilyo. Nahura kini yan ha. Nga baga pagpinanmaligyaw ni dun illegal nga sigarilyo. Ha? Kunti kang inidin. Damo ini. Diri lang nga ni Bueno, baga dito ha may dapit sa Mindanao. Damo ini. Ha? Nga na itatabo. Abot din niya atong dapit. Ha? May dadagyapon. Nga di basta kay damo ini nga nagsasarang yan ha. Nga pagtaga illegal nga sigarilyo. Ha? Stilan. Ada kay didahin niya na nakasikmit and o nakasakmit nakarikupo ang Bureau of Internal Revenue nga National Bureau of Investigation hin kabug-usan nga 22 ka container van o gan sulod din eh mga sigarilyo illegal nakadunihan container yard ha Carlos A. Gothong Lines Incorporated. Ha? Dito pago din ni ha North Harbor, ha Tondo, Metro Manila, ini. Amo nga ni niyan bagay gimpapasarang, ha? Nga mga klasin sigarilyo, pastilan. Sumala pa ha ton BIR, gimpapanabana nga maabutin 30,800 ka master cases ang kadamuon ha narikupo nga kontrabando. Napulo na han 22 ka container van amiton na inspeksyon nga napamatudan nga may dahil nisulod nga mga sigarilyo nga waray mga siring pa mga estampita, mga stamps hin kabahin hin buwis waray mga sinising nga tax stamps labutlahan mga brand nga nasakmit. Ha? O naupod di dahil nga mga nagkasisikmit nga mga brand amuan Modern ha? Wala amo yun nga mga sigarilyo ha? Modern Dani Nisi Baisha H&P Agua Blue H&P Gold nga natun H&P Red aba ha? Pati nagyapo natun Bro Red nga natun D&J Premium. Ang mga ngaran ng sigarilyo, ano ha? Panira kinipamilyar. Ibang klase din eh. Sumalakan BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza. Padayon nirang pa-iigtingon gun, papakurukos gun. Adon operation han alakuntra hini ng mga illegal nga pagpinambaligyan mga sigarilyo base liwat baga maprotehean iton kita han gobyerno nga hatun mga legitimate nga mga negosyo ayan stila na abay no hinautun ta nga itong baga mga taxi din nga klasin mga items igagamitan gadun taluatin mga tuhay nga mga kagaramitan para itong katawahan diri unta nga hingangat tula ang mga ini nga baga na baga iskandalo yan ha? Nga grabe nga corruption ha sabi na ini nga pagtaga mga ghost project bida okay bueno alay naman nga notisya. Uy, ha? Ang namatay, didahan kakulup ng insidente ni Adon Bagapan Musil. Didaha San Jose National High School ada kay naging upat na. Kaya ang baga namatay ni Tulo. Yan na upat na. Uy, pastilan na doon. Pastilan na doon nga hitabo. Ada kay inabot na inupat ang nagkamaan namatay samtang 22 naman. Anna Samaran, Barbie dang kadamulain, nagkarigo mo ko rin ni Dida, Stilan. Baga naman yung susuban, ito na itatabo, ito halang yaw, ano ba yun eh?
delikado. Ha? Sanglit mga nagdeklara na din waray klase anak, eh, siyempre panuugmaran ang atong mga estudyante, labi na atong mga kaganak. May kala ito, ha? Nga na itabu ha, San Jose National High School, Kakulup, Hunyo 22, aga pa, astilan. Sumalahang kapulisan, duha nga minor de edad. Ha? Amot makuri ni, eh. Kaya amot ano yun may tatabuyan na inaira, ha? Aparusahan magun man. Duha nga minor de edad nga mga estudyante ang ginaresto. Ngan amoy ni ang mga naging suspect. Ang narikupo pagundida hindi nga crime scene, amoy dun sobra 40 budoy kala. Sobra 40 nga basiyuhin bala. Han, lakip na din ni ato 9mm nga Glock pistol. At mga naibabaron ini, mga nagtatagiyay ni usang polis. Police woman pagunpastilan. Nganin usang at 38 caliber nga revolver. Nga pareho nakarehistro han mga urupod, mga paryente, han mga suspect. Pastilan. Padayon niya na ang suspension ng klase han San Jose National High School, San Jose Central School, nga han Manlurip Elementary School. Samtangin padayon naman ang seguridad nga nagahatag naman hin medical nga bulig nga psychological support ang Department of Education para ang mga napiktaran in town nga mga estudyante nga mga magturuto. Gandawin yan, no? Perbida. Ah, sering paman, mga ada ano naman lain niya na, ha? Kay siring pamangkuno, minor de edad. Usahay balita, hindi nga balaod, ang anti-juvenile ano ito, nga balaod, ha? Amoy niyong baga ginagamit na yan ang usahay. Pati nga na itong mga kriminal, amoy niyong ginagamit baga pagsulod, pangawat. Kay di man niyong hastilan, ha? Mati ko, itong siring patapiktado, hindi nga edad, dapat parububsun. Kikita ka, didan litrato ang mga 15 anyos may ingating 14 anyos. Ang 15 anyos, pamati ko, doon ako pangani kung 30 ikan engineer din eh. Nga, di ma 30 anyos na ini. Ha? Purbida. Mga nagko na. Eh, purbida gunman. Ini nga yan nga ni nga mga panmumusil, mga naibaruan pagunin eh, ha? Nagawas. Nga baga planudo, bah, gimplanuhan nga din eh. Gimplanuhan daw kuno ini, hinsubra usaan ay kabulan. Antes, ini mahitabu. Eri harumamay, ha? E ginpahayagan kapulisan nga anduha nga minor de edad nga suspek. Han takloban school shooting, posible nga nagplano na ini pag-atake hinsubra usa ka bulan anay antes pagbukas han klase. Sumalakan Jason Capoy, aton director han Police Regional Office 8, may napagod impormasyon nga nakuha tikang patun Mayo 1. Ha? Nag-uukoy na ang duha, ha? Baga may adan na kuno ini nga duha han ira baga plano. Laga daw liwat ano, ha? Mas nakababara kapag sumalan investigasyon nga haira mga mensahe. Naghisgot pahira may tungudhan Juvenile Justice and Welfare Act. Maamaram hira. Ay, upod na ini, di na nira baga ginurimang rawan nga na posible adakay nagtapod din nga duduha. Abita pa, kay di man nira mapripriso. Tungod niya, minor de edad pa man nira. Aba daw, pastilan. Well, anyway, ang investigasyon padayon niya na gimbubuhat, gimpapanginano ini han kapulisan, ang baga naging motibo ko din eh, nga nasabi nga krimen. Ada kay sanglit, may pagisumpay ni tamagan liwat ang magiging dudusuhan natin niya na
usa nga senador kay Robin Hood Padilla. Nasing ka mo nga. Baga di ribo upay Robin Hood kay wari ko nini na ibabaruan. Pero mamati ko, hindi nga yung mga igin na bubuhat yan ha. May ada sense. May da mga kabuluhan nganing kahulugan. Ha? Si Robin Padilla na nawagan nga amindahan na. Ha? Kakainom na ba kini? Ito pa nga nila at inibaga karuyag baga otruhon ang panahon ni Anay Presidente Digong Rodrigo Duterte, Rudy Duterte. Ha? So, si Robin Hood Padilla na nawagan naman nga amindahan na ini nga Juvenile Justice Act. Nanawagan ni Senador Robin Padilla para imposible nga special session di da Senado para mapanagmit adun pag-amyenda ha Juvenile Justice and Welfare Act. Tama luwat kay ini nga mga sugod ini nga mga edad na actually mga 11 to 15 years old, mga dagko na ini, ha? Mga dagko, sahig, dagko pa nga ni kontraton. At yan ang mga kalawas, ha? Takaya mo pa ulit mga ginagamit yan, ha? Inin baga may mga litik ito, mga utok, ng mga may edad na. Kaya abit na pag-abit itong tayo nga kabataan, hindi manin mapripriso nga ni. Ay, nako. So, didahan baga igin pahayag ni Senador Padilla, ada kay nababara kaya anini nga sunod-sunod nga krimen nga nasasangkutan hini nga mga minor di dad. Lakip na upod na ini din yan, mga naitatabo nga pan-hold up, amo daw giging gagamit. Ha? Ini nga mga pan-hold up, ini nga mga panlugus, ngan yan na, aani na, purparot na itatabo din to ha, Estados Unidos, yung mga ato nakikita, no? Napopost ha, Facebook. Ha? Ay, ini nga panmumusil di na itong mga eskulahan. Aday gindusog yapon ni Senador Robin Padilla nga ibanan na tekang ha 15 anyos ang edad. Nga na ha 10 anyos na magandliwat ha. And minimum age of criminal responsibility. Lakip na parahan mga minor di edad nga nakakahimo hin heinous crime. Ada kay sumalakan na Senador Robin Padilla nga panahon nagadliwat nga ripasuhon ani ni nga nasabi nga balaod na nagduso ini hadto andik na sasayo pano si Senador Kiko Pangilinan. Ha? So yan ha, nagahangyo yung Senador Padilla nga angay na ini, napapanahon na ini, nga ripasuhon. Ang nasabi nga balaod nun, ang mga ginalo dayday din ay ni, agod masiguro liwat, ha? Ang justisya nga hiton proteksyon han publiko. Yan. Pastilan na no, nga panitabo. Anyway, ana ton oras mga kaboses, 2 minutos na laog sa mag-alasais. Amo ton naton mga balita ano nga nasagap. Ayan ang adlaw, labot lang mga maupeng notisya kanina, nagminus na liwat ang aton presyo han lana, gasolina, diesel, nga naton kerosene. Ayan ha. Okay, abadun natin mga notisyahan, Kaboses Radio. Ngayon, mabalik naman, ani yo Kuya Bob. Hadin manuna ho nakitahin usa nga butang. Sitwasyon natin yan na, din ni ha, nasod Philippines. Parti ton kamutangan, hitun atun mga kabugtuan, yan na din ni. Kataliwan hindi nga itong mga usang awit, ngayon hindi mga patalastas.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Anaton oras, may nanagita 4 minutos nga nakalabay han alasays.
7: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hitun huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hitun aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon, ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga ada ha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga magin plataporma para hapaglamrag han kamatuoran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna, ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hitun aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna adaw. Huna-huna adaw.

amo itong mahandi. Dako itong karikuhan. Mao pa itong kadagatan. Mao pa itong katunaan. Mao pa itong kabugkiran. Ngan, makugi man unta an aton mga kabugtuan. Pero, kay ano man nga ang kadamanhan aton na mga kabugtuan, nagaantos lagi hapon ini nga sinisiring kapobrihan. Samtangin pipira, dida, abunoy kala, nagpapanunubra ang ira karikuhan ngan parayong pagudini nga nagtitikarikula. Aminin marasa. Well, may da kita mga ordinaryo nga tao nga siring pa nagmamata alas 4 pa lang itong aga para na mamasadas. Ha? May da natin mga nanay dida in town nga nagtitikang na pagtinda dito sa merkado itong kagahon bisan wari pangani ni pagpapakakaon. May na natin mga tatay nga nagtatrabaho din itong mga konstruksyon, haumhanan, hakadagatan, nangingisda. Pero pag-abot, itong gabi, ano man, kulang lagi hapon ang ira kita. Kulang para itong pagkaon, kulang para itong ira ngingkikinhanglang ikbarayad ang tuisyon nito nira kabataan. Ngan kulang parahan kinanglanon nga medisina nira. Ito nira pamilya. Di ba? Samtang may naluwat nila pipira, budoy kala, bilyonis. Ha? Ang karikuhan, bilyonis ito nira assets. Damo ang negosyo. Damo ang propiedad. Dako itong gahom. Halaga daw. Huna-huna daw nato nini, mga kuya o gate. May dabasayup. Ini nga aton ordinaryo lang na tao. Ano ba ini? Tamad ba ya o hubya? Well, I guess. And I don't think so. In fact, nagtutuwa ko ng itong mga Pinoy are among the so-called hardest working people in the world. Huh? Oh, panginaanong tara, manginaanong kita, let us try to look around. Ano aton mga OFW? Nagaantos na nga nira, di na itong hagrayo pa nga lugar, ha? Nagpapakuri dito sa Middle East bis nakakasaramok na. Dito sa Europa, din sa Asia, magkalain-lain nga napitan Asia para la makapadarahin kwarta. Nga ito niratagsa nga pamilya. Ani ba pagudini, ada in town, nagtitipid para la may maipakaon. So if people are working this hard, why are so many still poor? Well, kay bangin ang problema hini, diri ang kakulang han sinisiring nga paningkamot. Bangin ang problema lugod hini, amo an sistema naton. Sistema nga natikang pan unang mga panahon, inin aton yaman o karikuhan, amo ito na bubuhos la, na fo-focus, concentrated, din pipira la ng mga pamilya. Ang tuna, ang negosyo, ang bangko, ang mga utilities, permila haros amo nga para preho nga mga apelyido ang nagdudumara. Ngan usahay, ini nga amo gihapon nga mga apelyido

makikita muliwat ha politika. Aada, mayor, congressman, gobernador, party list, senador. Porbida, nagbibirik-birik lang ni Ngadhaira. Nagliliwan-liwan lahira di dahil nga posisyon, pati na ang vice presidente o presidente. Naku naman. Well, well, well. Business controls politics. And politics protects business. Nga nini nga cycle nagpipinadayon lain ni pastilan, ha? Ngandi rin nato ni kakalirong itong korupsyon budoy kala nagpapabilin na nga sugad-sugad na nga nining kanser. Oo, masakit pamatian. Pero tinuod. Pero kabilyon ang nawawara rin na itong aton kaban ni pinagi ni nga mga kickbacks. Ini nga mga overpricing. Ini nga mga ghost projects. Ini nga mga pinadingan nga mga kontrata. Nga nagtotoo budoy.

0: tinatawag nga real economic freedom. Tagay ano man ito yan. Diri ba ni masakit?
1: Oh no!
0: You see, ang pobre adagay ginuludlud la, ginpapapobre pagod. Kay mas masayon daw ini kontrolon. Mas masayon maimpluwensya. Mas masayon ini limbungan. Yan mas masayon paliton an butos. Ay nako. And that is perhaps one of the saddest nga mga nga kamatuoran. Pagabuti dun pinalita naman ini good nalilipat ko. Ani. Pagabuti ning pinili ay. Ani, may ada envelope. May ada mga grocery. May ada cash. Wala. May ada mga saad. Mga promises, ha? Ada ka o man itong pinali. Ah, pinalitay naman. Pinili ay. Ada ka na, mingaw. Ano na itatabo? Silensyo. Ano na itatabo? An pobre nagpapabilin nga pobre. Ngan an makagarahom an gamhanan nagpapabilin nga powerful. Oh my gulay, mga kuya o gati, ha? Mga kaboses. Diri man sala, irigan sala nga maging rico kita. Kaya lang, let's be fair, ha? Wealth itself is not evil. Diri sala ang magkada kay negosyo. Diri sala liwat ang maging malinampuson ka. Ang problema kung ang karikuhan nimo in nakakabot pinaagihin pagpaymulos o kung exploitation, corruption, o abuse of power. Ito nga how, that is different. Ibago dito masyado. Very different. So ano man ang aton kinahanglan nga may tabo? Well, dako nga butang ang kinahanglan naton baguhon. Marag ako na no. Kinahanglan naton yung tinatawag nga better governance. Stronger institutions. Accountability. Transparency. Tinuod nga competition. Marupay nga edukasyon. Pero may usa nga usahay nangangalimtan pangod. Ini ang tinatawag nga citizen responsibility. You know how democracy leaders nirilay ni kinasulputik ang din na ulbulay ni tigda. No. Ada kay iginbubutang inihira ipinaagihin pinili ay diri kay pinalitay. So, uksan natin basulon liwat ini nga mga politiko. May dalot natin kinahanglan, pakianhan, hino, an aton kalugaringon. Ano ba itong aton gin pra-prioritize sa pagboto? Ha? Pagpili in leader. An popular nga ngaran o kun apelyido? Utang nga kabubuton? Cash? Kwarta? O an nakakapalit lahan iyo botos? Sanglitin ni aton pinili ay hindadarasan na lugod ini nga penalitay. O an aton pagpili o pagbutos

Atun balugod igbase hindi natawag na competence, integrity, nganin track record. Mga kaboses, ang pinakadelikado ng poverty, diri kay itong tinatawag na economic poverty. Aram ka mo kung ano't mas delikado? Itong poverty hapanhunahuna. The so-called poverty of thinking. Kung mapadara lang kita han propaganda, han misinformation, han personality politics, mas nagiging makuri itong pagbag-o. So yan na, before kita magreneklamo nga waray pagbag-o, adake pakian ni ganan at imkalugarigon. What kind of leaders itong atong gimpipinan mili? What kind of leaders are we rewarding? An mga leader, mga matadong? O an makusuglaan makinarya, anira political machinery? Ano ba tat pinipili? An may prinsipyo? O an may pinakadako la nga pundo? Ay nako. Buhay nga naman. Mga kuya o mga ate, ang Pilipinas diri ni pobre nga nasod baya. Ha? Diri ni naton o dapat naton santupon. Let's try to sink this in. The Philippines is not a poor country. But many Filipinos remain poor. You know why? Because too much wealth, too much power, too much opportunity remains concentrated in too few hands or families. Ngadangan ini nga sistema in mas makusog pa kaysa itong tinatawag nga ustisya, ada tubtub nga an impluensya mas makusog pa kaysa itong balaod, ngadangan itong salapi, nakakaperdi itong prinsipyo, budoy, magpapadayon ini nga cycle. Sanglit yan na adi mag-eleksyon, barangay na naman. Ugsa ka magbutar, ugsa ka bumoto, ugsa ka magpatuyaw, ugsa ka magpa-impluensya. Huna-huna adaw. Kunan pobre nagpapabilin nga pobre, hinuman ang nagpapaymulos. Hino ang nakikinabag. Anakay. Inigihapon na niyo, Kuya Bob. Nga, siring pa, nagsisiring. Ang tinuon niya kasuagan, di rila happy pera. Kundi para inigad man itong nga tanan. Ha? Anakay, huna-huna adaw.

0: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hitun huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hitun aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pagpromote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para ha kaupayan hitun aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahuluganon nga diskusyon. Huna-huna adaw.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Manicure time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kuya ug mga ate, ang maupay nga panlawas, importante kaupay. Pag-ataman ang imo panlawas, ipinagin husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo, ngan regular nga pagpadoktor. Pag-ataman ang imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum tika nga niyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, Tacloban.

Alright, mga kaboses at kay pagano man kita. Waray naman kita oras at kay dinitala na itapuson liwat. Anaton programa, Kaboses Leyte, Kaboses Han Katawhan. Okay, salamat gihapon na niyo pagduyog. Ini nga itong programa, Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. And may na dito mga pipira. Uy, may na nagkikita dito na itong Facebook, kay Lilian Leong. Ato pag diyan nagkikita ha, Italia. Karayo man liwat. Amoy, no, damo gihapon dito nagkikita ha, dito ha, Southern California. Pati na dito ha, San Francisco. Malaw kay worldwide din nga itong programa, ha? Di ba? Aton yan, ipapangumusta liwat at aton mga sering pa. Ano aton baga mga bakasyonista yan ang ani din yan. Baga nangulit ikang ha, Amerika. Ha? Ayan, ha? Aton ipapangumusta din dahil ang akon nila baga Derek pa, anak un, hello June! Kumusta na lang din agad June Makabenta? Maupahing gabihay mo na June! Pati nag-iapon nyo na kan Paul Makabenta. Anak ay maupahing gabihay yun. Pati nahan nga tanan din ang mga taga El Repuso. Okay! Ngayon, bueno. Uy, baga ni Mangguno. Hey, Ototoy-san. Open agabihay mo rin na Ototoy-san. Di ka man napabat. Others, come on. Halita, nagumustahin mo, hey. Ototoy Boards. Yator ni Bora. Alright. Bueno. Atong gap-gap papasalamatan. Anaton na mga tag-subaybay ni nga programa, anaton mga taga Provincial Government of Leyte, pinagi kang Governor Carlos Jericho Igot Fitilla, mo pa nga gabi ay mugom. At inagyapon na natin mga department heads nila, Kapitulyo. Ang sugat man, anaton mga mayors din yung First District of Leyte, mo pa nga gabi ay iyo, ha? Alright, yung pati nag-iapon din niya syudad ng Tacloban na natin highly urbanized city of Tacloban. Uy, adagay it patron. Maga sigin at kinarahibot, ha? Alright. So, bueno mga kaboses, inigyapon ng iyo kuya, Bob Abellanosa. Uy, maupeng agambi na lalawatan natin mga kuya o mga atehan, banggitan, eagles. Din niya, EVR, ha? Anagang kuya Dindo. Anagang maupayang gabi ayo. Aniyo kuya Bob Abellanosa, as usual, saying, let us take good care of ourselves. Be safe and stay healthy. God bless us all. Bye-bye you.

0: sa Money Masters tuwing Sabado alas 3:30 ng hapon. Bagong umaga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings. Lunes hanggang Biyernes alas 10 ng umaga.
1: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

Week. Mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.

0: the song, Complicated. Nako, isa yan sa mga paborito nating awitin nung tayo yung high school, mga kapatid. Followed by Evil Ways ng Santana. It's a beautiful Wednesday morning. Kanina ay nagkaroon ng, ano pa tawag doon, partner? Passing rain. Yung sobrang lakas. Pagkatapos bigla agad nawala. From passing rain ba ang tawag?
1: Passing heavy rain.
0: O sige, passing heavy rain. Napakalakas ha. Matindi-tindi. Pagkatapos pagdating ko ng Mandaluyong, tuyo ang kalsada. O kaya ingat po sa mga papunta ngayon sa kani-kanilang trabaho kung sakali mang inuulan po kayo ngayon.
1: Well, that's called unpredictable weather.
0: Tama! Pwede ka talagang maging pag-asa weather forecaster, partner.
1: May LPA na sinasabi na papasok sa PAR, no? Bago mag-weekend, sana nga po ito hindi na makadagdag pa sa problema ng mga lugar na kung saan po naman tinamaan po ng malakas na pagyanig. At doon po naman sa Palawan din, may mga reports na po ng pagbabaha. Umabot nga po ng hanggang Baywang. Well, anyway, sa gitna po ng lahat ng mga balitang ito, muli po ang ating pagpupugay and we say thank you! At tayo po ay gising na gising ngayon pong Midweek Wednesday. Maganda umaga po sa inyong lahat. Good morning!
2: Good morning!
1: Alright, so girl.
0: Good morning mga kapatid. June 24 na po ngayon. Ilang araw na lang ay Hulyo na. Kayo ba excited na sa papasok na July? O gusto nyo munang namnamin ito pong Hunyo na mayroon tayo. Nalalabing araw para sa buwan ng Hunyo.
1: And today mga kapatid ay pista opisyal sa lungsod ng Maynila. Foundation Day po ngayon, City of Manila. Hindi mo alam yan eh.
0: Alam, ika 455th anniversary ng Manila kung tayo ay hindi nagkakamali dun sa datos na yun.
1: At ngayon din po ay araw ng San Juan, June 24, right? Wata-wata, meron bang wata-wata
0: ngayon? May basaan pa rin ba pag sinabing araw ng San Juan?
1: Okay, so sa lahat po ng ating mga inaabot ng broadcast today, muli po magandang midweek po sa ating lahat. Sa ating mga mahal na mga seniors at super seniors, good morning!
2: Good morning!
1: Sa mga uring manggagawa na tila nag-aas ng mandirigma sa dami po ng kanilang haharapin na hamon this morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you! Bueno mga kapatid, bago po tayo magsimula po ng ating program, muli po tayong sumalubong po sa araw na ito na puno pa rin po ng pasalamat, definitely. Sa biyaya po na ating tinatama sa ngayon, higit sa lahat po ang biyaya ng pahiram na buhay. Lord, muli po salamat po ng marami sa aming pong paggising today. Panginoon, nasa gitna na po kami ng Linggo ng aming paggawa. Muli kaming dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po kami, ang aming mga kawani sa aming himpilan, ang aming pong network sa muli pong pagtugon sa aming pong misyon na makapaglingkod sa aming pong inang bayan. Lord, alagaan pa rin po ninyo ang lahat ng mga nakatatanda, lalo na nga po maraming nararamdaman na sa katawan. Lord, kayo na pong bahala sa amin. Sa amin pong pagbangon, kadalasan po kami nagtatanong, ano pa ho ba ang purpose ng aming buhay? Sa mga retired, sa mga wala pong trabaho, sa mga nasa bahay lamang, Lord, ito pong purpose na aming hinahanap ay alam po namin na kayo po ang siyang gagabay para po namin matugunan ang aming purpose. Mahal na Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng mga anak na kumakalinga at nagmamahal sa kanilang mga magulang. Mga magulang pong patuloy na naghihirap sa buhay para po lamang itaguyod ang magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po ang lahat ng aming nakapakinig na sa mampung panig ng mundo. At muli kayo na pong bahala sa mga leader ng aming bayan. Sa gitna po ng napakaraming problema ang aming kinakaharap, Lord, grant them discernment. Sa totoong kahulugan po ng public service at muli kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan, natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Hallelujah. Praise God. Discernment. Yan po ngayon ang lagi nating napapakinggan, di ba? Discernment. Acted with discernment. Alam mo na ang tama o mali. Yan po ngayon ang laging sinasabi sa mga news reports, sa ating mga nababasa at mga diskusyon sa mga himpilan po na radyo, mga talk show, discernment. Kaya yan po ang ating din panalangin. Bigyan niyo po ng discernment. Higit sa lahat po ang mga opisyal ng aming bayan.
0: Amen.
1: Sa mga panahong ito, discernment kung ano ba talaga ang tama o mali. Kasi pag pinag-uusapan natin tong usapin po ng batas tungkol sa mga children in conflict with the law, opo, may mga nakatatanda po na kung ano-ano po sinasabi ngayon, di ba? Kaya siguro po sila ang unang hanapan natin ng discernment. Hindi ba napapansin po ninyo? O kung ano-ano hong ipinapanukala na para bagang hindi mo na pinag-iisipan. Wala mo ng discernment. Kasi sa totoo lang, ang magandang itanong sa kanila, itong mga nakatatanda po, lalo na po doon sa mga naglilingkod daw sa bayan, discernment. Alam mo bang bawal magpatakas ng mga tinahanap ng batas?
0: Magaling mo dun, partner. Oh,
1: discernment.
0: Oh, alam mo bang may kaukulang parusa yon?
1: Oh. Alam mo ba? Oo, na bawal magnakaw sa pera ng bayan.
0: Ay, oo naman. Alam naman.
1: Alam mo yun? Discernment, di ba?
0: Alam mo ba na bawal gamitin ang iyong posisyon para sa iyong pangsariling interes?
1: At pamilya?
0: Oo.
1: Discernment. Hindi ba? Ito nga po nakatatandang mga ito.
0: Alam mo ba na kung ikaw ay isang halal ng bayan, dapat pumapasok ka sa opisina at hindi ka nagpe-Facebook live lang? Discernment din yun. At mas alam mo ba na kung ikaw ay halal ng bayan, hindi ka dapat nagpapakalat ng fake news o ng isang balita na hindi pa kumpirmado? Discernment din yun, di ba, partner? Pero alam mo ba na kung ikaw ay nanonood at nakikinig sa amin ngayon, dapat may discernment ka rin.
2: Halika dito!
0: Bago ka mag-comment dyan, ito bang i-comment ko ay tama o mali?
1: Well, alam nyo ho. Anyway, sige. So mamaya po pag-uusapan natin tong isyong ito, discernment ha. Hindi ho naman po mahirap intindihin, ano? Mga kapatid, ito pong batas ngayon na pinagtatalunan po ng marami. As a matter of fact, kami po'y tutulong, ito po inyong maunawaan at tayo po din hihingi sa inyo ng opinion. Ano ba sa inyong palagay? Dapat ba talagang ibaba na po itong age of criminal responsibility and accountability? Kumbaga po, yung usapin nga po na kapag po ang edad ay 15 pababa, yun. Wala na pong pananagutang kriminal. Mamaya hihimayin natin yan, hindi yan mahirap maunawaan. Ang atin po na lamang nga ngayon, hihimayin ko po ito, hihintayin ko na magising sila. Kasi malamang tulog pa itong mga taong ito. Para kahit paano po makapaglambing po tayo sa kanila, no ho? Na ngayon na naman, eto na naman sila, padalos-dalos, at kung, di ba? At kung sakasakali, hindi maitatanggi na naman po na meron pong mga grandstanding naman po sa isyong ito. Hahaluan na naman po ito ng mga usaping politikal at mga pagpapabida. Yan po yan. So ngayon po, himayin natin to ng malaliman at ilalatag natin ang mga isyong ito para po ninyo maintindihan. Alright? Kasi nga po, sa ngayon, hindi lang po ang ating mga kabataan ang naharap po sa pagsubok, kundi mismong tayong nakatatanda. O, obserbahan mo. Kumakaunti ba ang bilanggo sa mga city jail o maging sa Bilibid? Hindi ba? Anyway, pag natin po kasi ngayon kinausap ang mga advocates po ng child rights, ano ho, talagang sinasabi nila, ito pong problema na ito ay hindi lamang malulutas sa pamamagitan po ng banning ng isang video game.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang po ito malulutas sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng confinement sa isang pong children in conflict with the law. Hindi ito malulutas po sa pamamagitan lamang po ng sinasabi na rehabilitasyon o kaya po ay pagpapabigat sa kaparusahan para sa mga menor de edad. O kaya po ay sinasabi na pagbaan sa social media. Hindi. Ito po dapat ay tanggapin natin sa isang holistic na solusyon na magmumula po ang mahabayan, magmumula sa pamilya, komunidad. Kapag ho ganun ang pinag-uusapan natin, Diyos ko po ang lawak noon, ang hirap noon. But definitely po, it will start sa ating pong lahat. So kung nakatatanda ka, maging example ka, hello. Bawal magnakaw sa pera ng bayan, period.
3: Baka naman.
1: Tanda-tanda mo na, naging senador ka na, naging congressman ka na, gobernadora ka na, executive secretary ka na, di ba? Wala kayong kabusugan, magnanakaw pa rin kayo.
0: Yun lang.
1: Yun.
0: Yan ang talagang literal. Hindi sila nakailag sa maagang birahe. Bato-bato sa langit ang tamaan, ikaw na to. Oo, kung sakali mang tinamaan ka.
1: Di ba?
0: Pero tama.
1: Oo.
2: Definitely. Yeah. Oo.
1: Secretary ka na, undersecretary ka na, district engineer ka na, hindi ba? Oh. Oh, eh nandidiyan ka na, yaman-yaman mo na.
0: Hindi ka pa rin tumitigil. Hindi ka na kukontento.
1: Okay, anyway. Oh, sige. Meron lang po tayong patikin po sa ating diskusyon kasi sakto po 6:30 meron tayong mga balita. Ayaw ho namin kasing mabitin kayo sa ating pong ilalatag na live Think About It episode as usual. Opo, ito ho muna patikim. No? May sinasabi kasi si Senator Kiko Pangilinan na binabakbakan ngayon ng marami. Kasi siya po ang, hindi lang siya mag-isa rito ha, siya ang pangunahing may akda nito pong naturang batas. Ano po, ito pong batas na Juvenile Justice and Welfare Act.
0: Mm-hmm.
1: Alright, nagkaroon na po ng amyenda yan. May sinasabi siya kahapon doon sa mga nagtatanong, ganoon lang ba yun? Itong 14 anyos po na sangkot dito, ano, kasi walang criminal liability, ganoon na lang ba yun? Oh, may sinasabi siya. Pakinggan nga po natin.
3: Merong mga kaso aktwal na mga minor de edad, nagkasala, heinous offenses, na dahil nga they acted with discernment, ibig sabihin, parang, kumbaga, adult,
0: alam nila
3: ang tama at mali, ay nasentensyahan at naparusahan at kasalukuyang ay nakapiit. Itong dalawang na-involve sa kaso na ito, ay hindi dapat pinapakawalan, hindi totoong walang pananagutan. Maari pa nga na matanggalan ng kalayaan, ma-involuntary confined for a minimum of 1 year. At doon naman sa may edad na lampas 15 anos o 15 and above, kung alam na niya ang tama at mali, pwede siyang sampahan ng criminal case. Kung murder yan o homicide yan, mananagot.
1: Oh, yan po si Ate Shawi tuloy. Yan po si Kiko Pangilinan, senador ng bayan. Tama siya dito sa sinasabi niya. Meron daw po yung isa, minimum of 1 year. Kaya may nagtatanong, minimum of 1 year? Paano yun? As in, kung sakali na siya pumasa yung bata. No? Regardless to kung sino man po, pero yung ginawa niya ay heinous. Ang karimarimarim, karumaldumal, kagaya nga po ng murder, itong mass shooting halimbawa, oh, maaari siya ma-confine sa isang government facility or isa pang issue yan, yung bahay pag-asa ang tinatawag nila. Mamaya po, himayin natin ito na masinsin para nyo maintindihan. Ha. Sinasabi niya, minimum of 1 year. Ito ho kasi mandatory confinement doon pero dadaan siya sa assessment ng kanyang social worker. Yung social worker po magsasabi, good na ito. Good na siya na lumabas. But practically po, kapag hindi ganong klase ng krimen, automatic yan ha. O dito po sa batas, agad siyang ibibigay doon sa kanyang guardian o parent. Mamaya po, himayin natin to para nyo maintindihan. Again, mga kapatid, dito po sa isyong ito, ngayon ito kasi nga ang pinag-uusapan, dapat po na naman hindi magpadalos-dalos, ano po, at ihango, ibase ang ating mga sinasabing ipinapanukala o gustong gawin sa pamagitan po ng paggamit sa ating discernment, sa ating kokonat. Ano po yan? We will base it on facts and actual case studies and situation. Dito po sa sinasabing rehabilitasyon o sinasabing intervention. Bago ho natin masabi na ito nga ang siguro ang dapat na po natin gawin. Yun po lamang yun. Ano po? Alright? So baka tulog pa yung walang discernment. Okay. Sige.
0: Baka hindi ito yung pinapanood ng walang discernment. Nanonood lang pala ng cartoons, ano? Sa edad niyang yun. Oo.
1: Okay? O, sige. Oo. Kaya po... Kaya,
0: so, word of the day, ano? Discernment.
1: Discernment. Mm. Alright, sige po. 6:25 ang ating tamang oras ngayon. Join us ha, mamaya po sa ating pong malalimang diskusyon sa napaka-importanteng isyong ito. At ang ating pong tamang oras atin sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, thank you very much. Ang ganda po ng ating Wednesday morning dahil nga pong ating kape ay Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Yan po'y merong Zantone na nanggagaling po sa mangosteen. Kaya kitang-kita mo ang paglutang ng mangosteen sa ating pong Boss Max 3 Coffee. Again, it's strong coffee for me and for our baby girl. It's still creamy coffee. Alright, mga kapatid, kami po ay handa na para ihatid ang mga tampok na balita at kayo po join us ha, till 10 sa ating pong hitik na programa. Hindi po lamang po sa ating pong diskusyon talakay ang mga panan, kundi pati ang ating pong public service dahil tayo po ay may winner pa rin para po sa ating What's on Your Mind and also ang ating pong pinakamagandang balita coming up by around 7:40 in the morning today, ang ating pong The Daily Brand. So stay tuned. Coming up next,
0: News 5!
3: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rapid info po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
2: Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
4: Ah, oo. Napanood ko na yan. Oo, marami na. Ano nga, dami ng views niyan eh.
2: Yeah.
4: Oo, tulungan kaya natin.
2: Oo, pakontak natin.
4: Views natin sa show.
2: Oo.
4: Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin.
2: Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no?
4: So, walk the sock yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino.
5: Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
6: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
7: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
8: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
7: Hello!
9: Hey, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
5: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.

0: FM. Mga kapatid, nagbabalik po tayo dito sa True FM sa oras muna na 6:29. Ang tamang oras at ilpuyan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactisrin plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, Shopee at sa TikTok. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At available din po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat ng Mercury drugstores nationwide.
1: At mga kapatid, kami po yung nakantabay na sa ating pong mga tampok na balita. Ito po yung nililimbag pa. Hayaan niyo po, bago po mag-Huwebes, ito po yung mayahatid na po namin.
0: Tagalog yung nililimbag, ha?
1: Oo. Nililimbag pa. Ibig sabihin, printing pa po tayo. Alright, sige. So, wata-wata today dyan sa San Juan. At malamang po, may mga ano dyan, strict implementation ng kanila pong ordinansa. Yung pagbabawal po doon sa mga, alam nyo na, mga tubig na amoy melon. Yung mga yung marahas na pagsasaboy, yung pong provocation, yung ayaw magpabasa, binabasa pa din.
0: Oo nga.
1: Ay, nagbubunga po ito ng konfrontasyon. Doon sa amin dati sa San Dionisio, ganun dyan din kami. Meron din kaming wata-wata.
0: Basaan festival din. Oo.
1: Noong bata pa ako. Hindi ko lang alam ngayon kung meron pa rin. Ngayon ba meron pa din?
0: Oo. Sa amin kasi sa Bulacan, walang ganun. Mahal kasi tubig doon eh.
1: Ah?
0: Oo.
1: Ah, oo nga.
0: Doon sa amin. Walang basaan festival sa amin. Oo. Pag may nagsaboy, nakaganun din kami. Oo. Sinasalo namin
1: pero
0: yung tubig.
1: Dati kasi gumagamit lang ng bombet.
0: Bombet? Horse?
1: Horse?
0: Ano yung bombet? Oo. Ang alam ko yung bombet? Bongit, alam ko. Pero ano yung bombet? Eto na. Ready na yung ating balitaan, mga kapatid. Ano ang bombet?
1: Bombet. How do you call that? How do you explain that bombet?
0: Oh, what is bombet ba, partner?
1: Bombet ay isang plastic na material na paglalagay mo ng tubig at pagkatapos meron siyang butas sa dulo, pag pinindot mo, lalabas yung tubig.
0: Water gun.
1: Water gun is gun.
0: Oh.
1: Yung itsura niya.
0: Oh,
1: bombet.
0: Hindi na namin inabot.
1: Hindi mo na inabot. Okay.
0: Okay. Sige.
1: Anyway. Sa mga taga San Dionisio, sa Clolo po, bombet. Alala mo, Anchep? Sige. So, kung kayo po'y handa na, kami po'y handang-handa na. Sa paghatid nga po ng News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Fairon.
0: Ako naman po si Zarina Guevara.
1: At ngayon po unang-una sa ating balita. Posible daw hong udyukan o naudyukan online ng isang online gaming app kaya namaril ang isa sa dalawang estudyanteng gunman sa Tacloban, Leyte. Ayon sa PMP, hindi bababa sa 34 na basyo ng bala ang na-recover nila sa San Jose National High School matapos nga po ang insidente. Bukod pa yan sa 5 bala at kargadong magazine na hindi nagamit ng mga suspect. At ayon po sa investigasyon, isang basyo lang daw po ng bala ang nanggaling sa baril ng hawak po ng 15 anyos na gunman. Habang 30 naman ang galing sa baril ng 14 anyos na suspect na si Elias Nash. Tingin ho naman ng PMP, walang pagsisisi ang dalawa kahit na 3 ang kanilang napatay sa ginawang pamamaril. Isang buwan daw hong pinlano ng naturang dalawang suspect ang pamamaril pero ito'y pero inaalam pa raw po ng mga pulis kung totoo ang kumakalat online na screenshot ng chat messages ng mga suspect. Kabilang din po sa mga inaalam ay kung may connection ang logo sa suot na t-shirt nga po ni Nash at ang pagkalulong umano niya sa isang violenting online gaming app na tinatawag na Gorebox.
2: Alias Nash ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na ano niya, aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito.
1: Yan po ang tinig ni Police Colonel Allen Rayco, ang spokesperson po ng PMP. Meron din pong isa pang website na kung saan po nandoon ang community ng ilang pong mga kabataan at ang pinag-uusapan nga po ay violence. Hindi ho namin binabanggit yan kasi baka puntahan pa ho ninyo

0: ng ilang pong mga nakikinig sa atin, pero yun din daw po ang dapat na imbestigahan kung ito pong dalawang ito eh miyembro ng naturang sinasabing community.
1: Samantala, muli namang nabuhay ang usapin ng pagpapababa ng edad po ng mga kabataang pupwede ng mapanagot sa batas kasunod ng pamamaril ng dalawang menor de edad sa Tacloban. Base nga po sa Juvenile Justice and Welfare Act, ligtas sa criminal liability ang 15 years old pababa. Kung nasa edad 16 hanggang 17 years old naman ang offender, posible pa rin ma-exempt ang offender maliban na lamang kung mapapatunayang meron na siyang tinatawag na discernment o yung sapat na kapasidad para maintindihan kung tama o mali ang kanyang nagawa. Pero dahil po sa pamamaril, lumakas sa mga panawagan sa Kongreso na ibaba sa 12 anyos ang minimum wage of criminal liability. Tutol naman dito si Senator Kiko Pangilinan na siyang may akda ng Juvenile Justice Law. Paglilinaw niya, nakasaad din naman sa batas na pupwedeng mapakawalan basta-basta ang menor de edad na gumawa ng heinous crime o karumal-dumal na krimen.
2: Ang mga kaso aktwal na mga menor de edad nagkasala, heinous offenses, na dahil nga they acted with discernment, ibig sabihin parang kumbaga adult,
3: alam nila
2: ang tama at mali, ay nasentensyahan at naparusahan at kasalukuyang ay nakapiit.
1: Oh, ito pong nakasulat dito, ang tama po ay hindi basta-basta pwedeng pakawalan. Yun po yun, mga kapatid. Mamaya, antabayanan niyo po ang paliwanag dito ni Manong Ted Failon tungkol nga po dyan sa Juvenile Justice Law. Yan nga po ang tinig ni Senator Kiko Pangilinan.
0: At tayo po yung mga panayam sa importanteng isyong ito. May pinakahuling balita, ito ba yung nakuha niyo na, Andrew? Doon naman sa Negros, merong grade 9 estudyante nitong Julio Ledesma National High School na nasaktan, nasugatan dahil naman sa pananaksak. Ito ay nangyari June 23. At mismo po yan ang gagaling sa DepEd official statement, panibago pong insidente ng karahasan involving ito pong mga minor de edad. Samantala, mga kapatid, sa ilang pang mga tampok na balita, nagtuturuan ngayon ang prosecution at defense team ni Vice President Sara Duterte kung sino ang dahilan kaya po delayed ang pag-usad po naman ng pre-trial conference para nga sa impeachment trial. Bukas araw po ng Huwebes ay kasi ang sinasabing deadline ng pagsusumiti po ng pre-trial order para nga po sa paglilitis, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po tapos ang pagmamarka ng mga ebidensya. Apat po ang articles of impeachment na kailangan pasadahan sa pre-trial conference, pero dalawa pa lamang po ang nasisimulan dahil nga sa libo-libong mga ebidensya. Sabi po ng prosecution, tumatagal daw po sila dahil ayaw pumayag ng defense team na isang markahan na lamang sa mga ebidensyang pareho po naman daw. Pero ang mga abogado po ng bise bumabagal daw dahil sa wala ang prosecution kapag nagmamarka ng mga ebidensya. Dahil nga po gahol sa oras, imunungkahi po ng House panel na i-extend hanggang sa Sabado, June 27, ang pre-trial conference. Bagay na bukas naman daw ang defense team ni VP Sara, pero iginit pa rin nila na hindi naman daw delayed ang timeline ng impeachment trial.
1: Samantala, nagbigay na po ng salaysay sa National Bureau of Investigation si resigned Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin kaugnay po ng pagkamatay ni Narene Baterbonia at Divine Adili. Tatlong beses hindi sumipot si Baldwin sa NBI bago nagpakita kahapon kasama po ang kanyang mga abogado. Sinubukan naman ng News 5 na kuhanan siya ng pahayag, pero tikom ito kaugnay po sa kaso. Tanging abogado lamang ni Baldwin ang nagsalita at tiniyak nitong makikipagtulungan sila sa kaso. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, target nilang matapos ang investigasyon ngayong Linggo bago sila tuluyang makapagbigay ng rekomendasyon.
0: Sa ating po namang ulat panahon, lalo pa hong humina ang Typhoon Francisco habang kumikilos par norte palabas po ng bansa. At tayo pa rin po sa pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 275 kilometers, silangan po ng Basco sa Batanes. Malabo itong tumama sa kalupaan at inaasahan pong patuloy na kikilos patungo ng Japan at lalabas po ng bansa sa Biyernes. Sa ngayon po ay nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, northeastern portion po naman ng Cagayan at maging sa Babuyan Islands. Kapag may reset ang ating mga doktor, alam niyo hubang pwede ka nang pumili ng world-class na mga gamot?
1: Uy, reseta ba sa high sugar? Piliin ang world-class.
0: Ay, sa mga naha-high blood, piliin po lamang ha. Reseta po sa high blood, piliin ang world-class.
1: Reseta sa high cholesterol, piliin ang world-class.
0: Mga kapatid, kapag nga po may reset ang ating doktor, piliin lamang ang world-class. Piliin ang Raya Generics.
1: World-class dahil gawa po yan ng world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris. Beatriz Sanofi GSK Otsuka Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: At dalhin po lamang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin po ang world-class piliin ng Rhea Generics. Rhea Generics tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po pagpupugay sa lahat ng mga manggagawa mula sa world-class Rhea Generics. Alas 6.40, ilang balita agad-agad.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa!
4: They say that true heroism is not seen by the eyes, but felt by the heart.
5: 1 meter lang po sa harap namin yung trigger ng bomba na nakabaon doon sa graba. And it was cause of my total blindness.
6: Bakit naman nangyari ito sa kanya?
5: Dumating nga sa punto ng buhay ko na gusto ko na din na ihinto yung buhay ko.
7: I will reinvent you.
8: Sir, yes, sir. Sir.
5: Magiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan.
9: God will never leave you nor forsake you.
4: Kilalanin po natin si Major Jerome Hakuba, the soldier who lost his sight in battle but never lost his vision for country.
10: Because the battle is not ours, it's the Lord's.
11: Live in God's presence.
12: Be faithful, be victorious.
13: How do we understand what the will of the Lord is?
12: This is the secret.
13: This is God talking to you and to me.
14: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
15: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
16: Be inspired and learn about the Word of God.

0: 2 FM. Good morning. Sa ating mga senyores, ganda umaga po sa inyong lahat. Sa mga laging kondisyon, abay congratulations. Sa mga hindi kondisyon, eh baka naman sabihan ka lagi ng ganire. Excuse me, bigo ka na naman ba? Sandali lang ha, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplemento Man. Eh di ba nga, masarap ang buhay? Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
1: Vroom vroom. Mapapa. Bravo! Katalaga!
0: Ay nako, Chod Delphine, huwag mo sayangin ang sarap ng buhay. Magbravo, bravo, bravo. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon sa mga balita po sa lalawigan.
2: Lumutang nga po ang kwento ng kabayanihan ng isa sa mga nasawi sa walang habas na pamamaril sa loob po yan ng eskwelahan dyan sa Tacloban, Leyte, nito lamang Lunes. Ipinagluluksa ngayon ang estudyanteng si Chris Lawrence Fabian. Hinarangan daw ni Lawrence ang pintuan ng kanilang classroom para hindi makapasok ang gunman. Tinamaan siya ng bala sa braso na tumago sa tagiliran at kalaunay nasawi ang bata. Ang kwento ng ina ni Lawrence na si Bea Fabian, mabait na bata ang kanyang anak at hindi raw talaga ito nagdadalawang isip na tumulong sa iba. Tila gumuho ang kanyang mundo nang mabalitaan ang nangyari sa anak. Emotional din ang ina sa nasawing student na si Joyan o si Joyce. Ang kwento nga po ng kanyang ina, pursigido sa pag-aaral ang kanyang anak. Pero ang lahat ng yan ay nabaliwala matapos mamatay ang dalagita sa pamamaril. Hustisya naman ang panawagan ng mga kaanak ng mga biktima.
3: Kung pwede ka mang mabuhay na, kung may time machine, babalik kita. Hindi ko sinasabing hindi maganda yung ginawa mo. Okay. Pero kami naman yung iniwan mo. Bata-bata mo pa. Sinakripisyo mo yung buhay mo para sa iba. O kaya bawat pagpatak ng luha namin, yun yung makakapagbabuhay sa kanya. Iyak kami ng iyak ng gagawin namin.
2: Yan nga po ang tinig ng ina ni Chris Lawrence Fabian, isa po sa nasawi sa pamamaril dyan nga po sa Tacloban, Leyte.
0: Yun nga po, ano, yung video nitong batang ito, siya lang po ang matapang na tumayo at nagsara ng pintuan. Yun nga lang po, itinamaan siya dahil nga doon po sa area yon na maril po itong dalawang minor de edad na ito. Samantala mga kapatid, dead on the spot po naman babaeng miyembro ng Philippine Marines nang barilin siya ng kanyang mister na isa rin pong marino sa lungsod ng Zamboanga. Ayon sa mga otoridad, sa loob mismo po ng kampo ng Marines nangyari ang insidente. Hindi malinaw ang pinagtalunan po ng biktima at ng kanyang mister, pero bigla na lang daw hong binaril ng suspect ang kanyang asawa. Sugatan din po ang suspect na nagbaril din sa kanyang sarili. Wala pang pahayag po ang Philippine Marines kaugnay po ng pangyayari at ito'y iniimbestigahan na.
2: Patay din po ang isang rider matapos naman mahulog sa ginagawang kalsada sa Cannon Road sa Tuba sa Benguet. Sa investigasyon, lumalabas sa papauwi na po ang biktima ng mahulog sa 9 na metrong lalim na ginagawang kalsada. Nasugatan sa ulo ang biktima na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa barangay, posibleng kulang ang ginamit na safety devices sa lugar ng contractor. Pansamantalang itinigil ang konstruksyon sa lugar habang nagdadagdag po ng plastic barriers ang DPWH.
0: Binahapo naman ang paaralan sa Palawan matapos kong bumuhos ang malakas na ulan. Napaluha na lamang ang ilang guro nang makita ang hanggang baywang na baha sa Panitian Elementary School sa bayan po ng Sofronio, Española. Kita rin po sa video ang nagkagulo at patong-pato ng mga upuan sa loob ng binahang classroom. Nilusong ng mga teachers ang tubig at kanya-kanyang buhat ng anumang pong maisasalbang gamit. Binuhat din po ang ilang estudyante. Nanawagan ng tulong ang mga guro at estudyante ng binahang paaralan. Ang pagbaha sa Palawan ay bunsod po ng ulan na pinalakas po ng Bagyong Francisco at ng habagat.
2: Nalubog din sa baha ang evacuation center. Diyan naman po yan sa Glan sa Sarangani. Bahagi ang pinasok ng tubig na may kasamang putik ang mga tent. San Jose Abad Santos, Davao Occidental naman, gumamit ang mga residente ng balsa para mailipat ang kanilang mga gamit. Halos umabot na sa bubong ang pagbaha. Dahil po dyan, agad na nagpatubad ang lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation.
0: Alas 6:46 po ang ating tamang oras ngayon. Good morning sa ating mga kaibigan na mga engineers at architects. Sa mga nasa construction business, dapat kabisado natin na kapag ang pinag-uusapan natin ay light steel frames, doon ka na sa standard. Yung Jaya Max certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame dinding, Jaya Max light steel frames, protektado ka, walang kakaba-kaba at duda. Jaya Max light steel frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad, ang hinahanap ko, ang gusto ko, isa lang, Jaya Max light steel frames. Mabibili po yan sa Canuche Enterprises sa San Francisco, Cebu. Ayun o, Canuche Enterprises, San Francisco, Cebu at sa Gepam Gatcho Electrical Product and Hardware Materials. Ayan, Gepam Gatcho Electrical Product and Hardware Materials. Diyan po naman sa Labangon, sa Cebu City. Ayun naman talaga. Thank you ha. At ang Jaya Max ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Good morning again sa mga kawani po ng DN Group of Companies, kay Sir Johnny Nang, sa kanyang buong staff, at maging kay Ma'am Donna at kay Sir Raymond Son ng Jaya Steel. Good morning!
4: Good morning!
0: Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer, kalakalan po naman abay, namahagi po ang DA Bureau of Plant Industry ng 60,000 planting materials sa mga magbubukid po ng ube. Yan nga po'y para mapalakas ang lokal na produksyon ng ube sa gitna po ng tumataas na demand para dito. Nasa 900 mga magbubukid sa Bohol at Leyte ang nakatanggap daw po ng planting materials na may kabuuang halaga na 2.6 milyon pesos. Sabi po nitong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, dapat daw po matiyak ng gobyerno na kikita ang ating mga magbubukid at handa sila para sa mga oportunidad na ihatid, na hatid ng pagsikat ng ube.
2: Samantala, inaprubahan po ng Philippine Fisheries Development Authority ang 1.6 billion pesos na halaga po ng mga proyektong infrastruktura. Yan ay para maisulong ang modernisasyon ng mga fish port at iba pang mga pasilidad sa industriya po ng pangingisda. Kasama sa mga aprobadong proyekto ay ang pag-upgrade sa Navotas Fishport Complex at ang pagpapatayo ng San Vicente Modern Fishport sa Palawan. Iminungkahi rin ni DA Secretary Laurel na gawing dedikadong trading hub ang Navotas Complex, hindi lang para sa isda, kundi pati na rin sa iba pang produktong agrikultura.
0: Humina po lalo ang piso kontra US dollar. Ay, nagsarado po ang piso sa 61.35 noong araw ng Martes kahapon. Mas mahina yan, higit sa 22 centimos kumpara sa pagsasara noong pung Lunes. Ito'y dahil pa rin daw sa pagsesenyales ng US Federal Reserve sa potensyal na pagtaas po ng interest rates doon sa Estados Unidos. Maalalang humina po ang piso noong Lunes dahil pa rin po sa Federal Reserve issue at tensyon sa Lebanon at Strait of Hormuz sa kabila po ng negosasyon ng Amerika at ng bansang Iran.
2: Magagamit na ulit ng mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program ng DSWD ang kanilang guarantee letters o GL sa higit 260 branch ng Mercury Drugs sa Pilipinas. Aba, okay ito ah. Yan nga po'y matapos i-renew ng DSWD at Mercury Drug ang kanilang partnership. Inaasahang mapapadali nito ang access ng mga Pilipino sa gamot at iba pang kagamitan. Bago po ito, ni-renew rin ng DSWD ang kanilang partnership sa iba pang drugstores kung saan na pupwede na rin gumamit ulit ng mga guarantee letter.
0: Bala ko naman ang karamihan ng Swedish company sa bansa na palaguin at palawakin ang kanila pong investment sa Pilipinas sa susunod na 12 buwan. Yan po'y ayon daw sa Business Climate Survey ng Swedish Embassy in Manila at Business Sweden. Lumalabas po ng 80% ng 38 kumpanya na na-survey ang kumpiyansa sa mas mataas daw po na turnover ngayong taon dahil yan sa tinatayang paglago umano ng ekonomiya at malaking consumer base. Sa kabila niyan, may mga reservasyon pa rin ang mga negosyo sa kabuuan po ng business environment ng Pilipinas dahil nga sa mga pagkukulang po sa infrastruktura, regulasyon sa mga industriya at ang hindi naiiwasan at patuloy pa rin korupsyon. Alas 6:51 na. Mga kapatid, ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
2: Aabot po sa 15 patay matapos masunog ang isang gusali sa India. Sa report, pawang mga estudyante pong nasawi sa malagim na trahedya. Sa video, kitang nilamon ng apoy ang nasabing pasilidad sa Uttar Pradesh. Isang lalaking biglang tumalun mula sa ikatlong palapag para po makaligtas. Kabilang siya sa 24 na nadala sa ospital. Napagalamang video gaming zone ang second floor ng lugar habang IT networking office ang third floor. Ang hinala po ng mga otoridad sa pet shop sa ground floor, nagsimula ang apoy. Namatay rin ang mga natrap na hayop doon. Inaalam pang sanhi ng apoy habang arestado na ang tatlong may-ari ng establishmento.
0: Naku po, patay ang isang sibilya matapos pong madamay naman sa insidente ng pamamaril sa Montreal doon sa Canada. Sa ilang apong kuha ay makikita ang mga pulis na pinalibutan ang isang gusali. Maya-maya lamang tinadyakan ng isa sa mga ito ang glass door. At ayon sa mga pulis, meron naman ng gunman sa loob ng istruktura na uwi sa barilan ang nangyari sa lugar kung saan napatay din ang nasa likod ng pamamaril.
2: Lima naman ang kumpirmadong patay matapos pong gumuho ang bubungan ng ginagawang templo sa India. Sa report, nakapila po ang mga tao para kumuha ng pagkain nang biglang bumagsak ang bubong at lumundo ang scaffolding. Higit 20 ang nadaganan. Agad namang nagsagawa po ng search and rescue operation pero naging pahirapan ang pag-alis ng debris. Bukod po sa mga patay, 17 ang sugatan. Naghatid naman ng pakikiramay ang gobyerno at magbibigay daw ng pinansyal na tulong sa mga biktima. Pinaiimbestigahan na po ang insidente.
0: Nabulaga po naman ang isang nanay sa Thailand dahil imbis na laruan na ahas ang hawak ng kanya anak, abay, isa pala itong buhay na ahas! Sa ilang kuha nga po'y makikitang gumagalaw pa ang reptile species habang nilalaro ito ng kanyang anak. Sa takot ng magulang na gawa nitong mapatili, hindi po naman daw nasaktan ng bata. Agad ding humingi ng tulong ang nanay para po hulihin ang ahas.
1: Aray ko, oo nga. Akala din ng bata laruan.
0: Winasiwas
1: dun sa nanay
0: hindi,
1: niya eh.
0: Hindi nabanggit yung ahas kung ano ang kinabibilangan niyang
1: hindi,
0: seta.
1: Hindi. Oo.
0: Hindi nabanggit kung saan seta nanggaling ito.
1: Baby ahas pa
0: ito.
1: Eh, no?
0: Nanggaling ba itong seta o sa anong probinsya yon? Okay, na ahas. Sige.
1: Oh, ito mga kapatid, sa iba pang balita, nagkasundo
0: sa Thailand.
1: Sa Thailand yan. Nagkasundo po mga senador sa Amerika na itigil ang ikinakasang operasyon ng US forces laban naman po sa Iran. Nag-ugat yan kasunod ang patuloy na pagsuporta ni US President Donald Trump sa naunang gera nito kontra Iranian forces. Bago po yan, una nang pinagtibay sa botong 50-48, ang pagkakaroon ng war powers sa ilalim ng liderato ni Trump upang magkasan ang pag-atake laban sa kalabang bansa. Sa ngayon po'y patuloy ang gumugulong na negosasyon sa pagitan ng magkabilang panig sa Switzerland upang tuluyan ang tuldukan ng gera sa gitnang silangan.
0: At ngayon sa mga fans, mga suki ni Nanay Christopher Main, sa mga Good Samaritan Showbiz Entertainment, news na po tayo.
2: Sa balitang entertainment pasabog, ang pagbabalik telebisyon ng hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin sa premiere po ng Sigabo sa TV5. Umabot ng higit 500,000 concurrent views online. Ibig sabihin, yun po ang dami ng sabay-sabay na nanood ng pilot episode ng Sigabo online. Trending din ang serya sa iba't ibang social media platform. Sa episode na mga abangan mamaya, mukhang mapapalaban ulit si Gabo ha? Played by Coco Martin. Alam mo, kuhang-kuha talaga ni Coco ang gusto ng masa eh, no? Mapapanood po ang si Gabo tuwing alas 8 ng gabi. Dito po yan sa TV5.
0: Samantala, mas eto ha, mas marerepresent daw. Sa wikang Pilipino, mas maipakikilala ng P-Pop Kings na SB19 sa global stage ang Filipino music. Kaya nga po'y matapos nilang pumirma ng kontrata sa United Talent Agency. Dahil dito, may avenue na daw po ang ESB para po sa international live touring at brand partnership. Ayon po sa UTA, isa sa mga most influential acts sa Southeast Asia, ang SB19 mula nang mag-debut noong pong 2018. Nakasign din na naturang agency ang ilang international artists, kabilang po sina Cardi B at Bad Bunny.
2: Samantala, magkakaroon naman po ng sariling wax figure si Catherine Bernardo sa Madame Tussauds sa Hong Kong. In-unveil nga po ang figure na ito ia-unveil nga po ang figure on July 9 sa Glorieta Palm Drive Activity Center. Noong October 2025, nang i-anunsyo po ng Madame Tussauds Hong Kong na magkakaroon ng sariling wax figure ang aktres. Bukod kay Catherine, mayroon na ring wax figures doon. Sina Pia Wurtzbach, Manny Pacquiao, Catriona Gray, Lea Salonga, at
1: at maging si Ann Curtis.
0: Wala ba dyan may sasali ng mga mukha talagang wax na?
1: Oh, ay,
0: samantala, maglulusot po naman ng music festival ang Phil-Am singer na si Olivia Rodrigo. Tampok ang isang all-women lineup. Inanunsyo po ni Olivia na gagarapin po ang Daisy Chain Fields Music Fest sa Irvine, California sa August 29. Sabi po ng singer, ilang taon niya na pong pangarap na ito'y gawin. Kabilang po sa mga magtatanghal ang international girl group na Cat's Eye, kung saan kabilang po ang Pinay member na si Sofia La Fortesa. Inaasahan pong magtatanghal din dito ang singer na sina Chappelle Roan at rapper na si Doi Chi. Lahat ng kita sa naturang music fest ay magpupunta ho naman sa mga charity na kung saan po ito ay advocacy para sa mga kababaihan.
1: Nakahayatos muna ng tatlong taon ang K-pop sensation na 17. Sinabi po yan ng boy band sa kanilang fan meet sa Incheon, South Korea. Ang break po ay para bigyan daan ang kanilang mandatory military service. Nauna nang na-enlist sina Jonghan, Wonwoo, Hoshi at Woozi. Sa mga susunod na buwan naman ang enlistment nina Mingyu, DK, Sungkwan, Vernon at Dino. Message ng SBT sa Carrots, magbabalik sila na stronger and better.
0: Okay. Baka kasama dyan si Who You.
1: Who You ah. Oo ah. Ayos yun ah.
0: At ngayon, hindi sila kilala eh. Who You. Samantala po naman sa ating Sports 5. Abay, positibo po si Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone na kayang manggulat ang kupunan sa third window po ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Aminado po si Cone na magiging mahirap ang ating kampanya, lalo pa't powerhouse ang New Zealand at Australia po na ating makakaharap, pero hindi raw siya magugulat kung magkaroon nga ng upset. Dati na hong natalo ng Gilas ang New Zealand at ang nooy world number 6 na Latvia noong pong 2024. Tumulak pa New Zealand ang Gilas kahapon matapos nga po ang open practice noong pong Lunes. Bilang paghahanda po ay kakalaban ng dalawang NBL teams, ang bansang koponan, ang Manawatu Jets at Franklin Bulls. Ito yung tune-up games. Kagarapin po ang New Zealand game sa July 3, habang July 6 naman lalaban ang Pilipinas kontra Australia.
1: Samantala, nakiisa po ang Pilipinas sa countdown para sa 2028 Los Angeles Olympics. Pinangunahan ng Philippine Olympic Committee ang pagdiri iwan po ng Olympic Day sa Tagaytay City Velodrome. Higit 500 batang dumalo sa event kung saan nasubukan ang iba't ibang Olympic sports gaya ng basketball, boxing, football at iba pang sports. Present din po sa event ang Olympic boxing medalist na sina Carlo Paalam at Ira Villegas, pati ang dating Gilas Pilipinas player na si Larry Fornacher. Kasabay po nito mga kapatid, sinabi ni POC President Bambol Tolentino na nagsimula ng paghahanda para sa LA Games kahit higit 700 araw pa bago nga ito magbukas. May sports daw sa Asian Games na selyado na agad ang pwesto sa Olympics kung makaginto.
0: Matapos po naman ang maagang exit sa singles, nakatuon po ngayon ang pansin ni Pinay tennis star Alex Iala sa doubles tournament ng Bad Homburg Open sa Germany. Makatambal niya ang legend na si Venus Williams. Nakatakda ho mamayang gabi ang laban ng dalawa kontra kina Alexandra Osborne ng Australia at Catherine Harrison ng Amerika. Excited po raw si Ayala dahil hindi raw niya araw-araw na nakakasama niya sa court ang isang tennis icon.
1: Wow.
0: Kaya sigurado po daw siyang ito'y magbibigay ng inspirasyon sa kanya na gawing napakaganda ng kanyang laro. Natalo po si Ayala noong pong isang araw kay Elise Mertens ng Belgium sa singles tournament 6-3-6-3.
1: Husay! Samantala, binitawan na po ng Pinay na si Dennis the Menace Zamboanga ang One Women's Atomweight MMA World Championship. Kasunod po ito ng kanyang unang baby sa asawang si Fritz Kid Tornado Biagtan na isa ring pro MMA fighter. Giit po ni Zamboanga, pinakawalan niya ang belt para iba muna ang humawak habang niyayakap niya nga ang kanyang pagiging ina. Sa kabila naman nito, nilinaw po ng 29 anyos na hindi pa siya magre-retiro. Mula nang pumasok sa One noong 2019, 7 na laban. Galing ha, ang naipanalo po ni Zamboanga. Siya po ang kauna-unahang Filipina MMA World Champion.
0: At sa NBA naman, blockbuster trade. Kinuha po ng Miami Heat ang superstar na si Giannis Antetokounmpo mula po sa Milwaukee Bucks. Sa report po ng insider na si Shams Charania, kasama ni Giannis na mapupunta po sa Heat ang isa pang forward na si Bobby Portis. Bilang kapalit, pinakawalan po naman ng Miami sina Tyler Herro, Kel Elwer, Jaime Jaques Jr., Kasparas Jaku Sionis. Apat na draft picks at isang pick swap sa 2030. Tinapos nito ang higit isang taong trade rumors sa two-time MVP. Hindi nakapasok nga po sa playoffs ang Bucks noong po nakaraang season dahil na rin po sa iba't ibang injuries kay Antetokounmpo. 13 seasons po ang nilaro ni Giannis para nga sa Bucks mula nang i-drop ng koponan bilang 15th overall pick noong pong 2013. Sa pangungunan niya, pinutol po ng Bucks ang 5 dekadang title drought noong pong 2021 kung saan si Antetokounmpo ang hinirang bilang Finals MVP. Ang bilis nga po ng oras, alas 7. Iuno na, baby girl.
1: Ay, diba parang walang nangyari, mga kapatid? E, Miyerkules na nga ngayon. Pero bago tayo magpaalam dito po sa mga nanonood po sa atin sa TV5, ang tamang oras sa muna, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay kakambal ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Sa mga kapatid po natin na nakatutok dito sa TV5, kami po ay hanggang alas 10 pa ng umaga pero hanggang 7 in the morning lamang po dito sa TV5. Pwede rin kayo manood sa amin sa Signal TV Channel 1 and 1PH Channel 19. Yan naman po ang ating True FM TV. At syempre sa radyo. Diyan po kayo makinig sa amin ni Manong Ted 6 to 10 in the morning sa 105.9 True FM. Sa inyo pong mga radyo sa Metro at Mega Manila at sa iba pang FM radio stations sa buong Pilipinas. See you tomorrow, mga kapatid. Bukas Webes na.
0: And thank you. At good morning kay Mami Odi Joseha, yung biyanan ni Boss Robert. Boss Robert, regaluhan mo naman si Mami Odi ng Osteogard kasi baka sa mga nagkakaedad po at sa mga seniors at malapit na maging senior, yung bang OA na sa kasukasuan, yung OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi nga makagalaw. Eh ano, ay baka naman yung OA na yan ay osteoarthritis na. Kaya eto ha, huwag na tayong magpaka-OA-OA pa. Ito ang iniinom ko, Osteogard. Yes, Osteogard, Osteogard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin at samahan pa ng tamang pagkain ha at exercise. Definitely, hindi ka na magpapaka-OA pa. Osteogard, Osteogard, Osteogard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Halos araw-araw akong nagbubuhat kahit papaano, kapakonti-konti lang naman. Pero sa tulong ng Osteogard, ang ating buhat-buhat ay walang sakit sa ating kasukasuan. O, diba?
1: Naku, ito
0: Osteogard. Na. Thank you
1: Osteogard
0: very much.
1: Ba? Mukhang kailangan din ng Osteogard ni Razel Milan de la Cruz na lagi daw nakatutok at idol na idol ka mula pa alam ko saan. Santo Tomas, Davao del Norte. Araw-araw daw nanonood sa atin
0: Good
1: sa
0: morning.
1: Davao del Norte.
0: Meron diyang Osteogard sa Mercury Drug.
1: Yan.
0: I-check po ninyo. Alright, sige. So thank you very much po. At ngayon, kami po'y handang-handa na para ihatid ang ikalawang bukso ng
1: New Spy!
4: Walang masabi. Kwentong nakakaantig ng mga sikat. Hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado, alas 8 ng gabi.
5: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
6: Let's get it on!
5: Ay! Ay! Ay! Ay! Ang bilis tumakbo! Hoy! Itay mo!
7: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
5: Ano?
6: Tumakbo pa!
8: You choose which ingredient?
9: Mabukas pa tayo mga kakatay.
8: Ito nung gagawin mo ngayon?
10: Ipantikim lang!
11: Wala tayong oras! Ganantik lang muna yan! Kailangan taste good!
5: Suga! Ay! Are you okay?
8: Medic! Do we have a medic?
10: Oh my God! Ayaw nang tumigil!
11: Feel of pressure!
12: Hindi ako nasusunod na bayan o hindi.
13: Naku, patay na. Sunog na sunog.
8: Mystery ingredient, Mr.
10: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
14: Oo, aabot yan.
11: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist. Welcome to Star Under Pressure.
4: Dito, bawal ang fake news.
14: dito tayo sa Totoo Lang. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi.

0: sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
1: True FM.
0: True FM sa mga taga Toyota Otis. Good morning, ha? Good morning. Sa lahat ng ating mga ama ngayon na naghahatid sa kanilang mga anak sa school, gaya ni Rod o kaya po ni Joy Nofies, naghahatid kay Mrs. Good morning. Good morning. Good morning. Alam po namin, ano po, alam po natin lahat na sa panahong ito, hindi maitatanggi, mahirap ang buhay. O diba, sa mga uri manggagawa, lalo na sa hirap po ng buhay ngayon, mas lalong mahirap magkasakit. Tumpak! Kaya nga po, dapat lagi tayong wise. Nag-iisip, lalo na kung kalusugan po ng ating pamilya siya pinag-uusapan. Kaya nga po, lagi nating inuulit araw-araw po ito sa pagpili po ng gamot. Doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal para po masabing di kalidad ang gamot. Pero ingat din ha sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya muli po nagpapaalala ang ating mga kaibigan sa Unilab. Piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Inuulit ko, piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Hatid sa atin yan ng Unilab. Oras ngayon, 7:07. At ang ating pong tamang oras ay bigay po naman sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, salamat na marami. Amoy pa lang, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone. Na may inam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max 3 Coffee. Kape, mangosteen, sarap! Thank you! Sir Herman Panghulan, Jason Panghulan, good morning mga senyor! Again ka Sir Johnny ng Nandian Steel, magandang Miyerkules ng umaga. Isa munang mabilis pong pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Isa sa dalawang estudyanteng na maril sa Tacloban, Leyte, posibleng naudyukan daw ng online gaming app, kaya na maril.
0: Usapin po ng pagbabababa sa edad ng mga kabataang maaring panagutin sa batas muling nabuhay matapos ang nangyaring pamamaril sa lungsod ng Tacloban.
2: Next, prosecution at defense team ni Vice President Sara Duterte nagtuturoan kung sinong dahilan kaya delayed ang pag-usad ng pre-trial conference.
0: Dating head coach ng Ateneo Blue Eagles si Coach Tab Baldwin pumarap na sa NBI kung may parimpon ng investigasyon sa pagkamatay ni na Rene Batermonia at Divine Adili.
2: Babaeng miyembro po ng Philippine Marines patay matapos barilin ang kanyang mister sa loob mismo ng kampo sa Zamboanga City.
0: At sa ating Sports 5, Milwaukee Bucks superstar forward na si Giannis Antetokounmpo lilipat na sa Miami Heat.
2: Sa balitang entertainment, pagbabalik telebisyon ng hari ng aksyon na si Coco Martin sa premiere ng Sigabo. Sa TV5, tinutukan ng kanyang fans.
0: At mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ng ating ikalawang bugso ng mga pinakamadalaking balitang dapat niyong mapakinggan sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, sinisipo ni Vice President Sara Duterte ang administrasyong Marcos Jr. sa anyay kabiguan nito. Kaugnay po ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban, Leyte. Ang giit niya, nabigo ang pamahalaan sa intelligence gathering at pagsisiyasat sa mga banta. Kaya may mga buhay na nawala. Naging wake-up call din daw sana ito para umaksyon ng pamahalaan para maprotektahan ang mga estudyante. Buwelta naman ang palasyo, hindi terorista kundi mga estudyante ang namaril para sabihing nagkulang ang pamahalaan sa intelligence gathering. Nangyari din na naman daw ito o ang kaparehong trahedya sa termino ng ama ni VP Sara Duterte na si Pangulong Rodrigo Duterte. Bukas naman daw po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na babaan ang age of criminal liability o edad ng mga kabataang po pwedeng mapanagot sa batas kapag may nagawang krimen. Isinusulong po ngayon sa Kongreso ang pag-amyenda sa batas para po ibaba sa 12 anyos ang mga batang po pwedeng makulong imbes na 15 anyos. Ayon sa palasyo, wala pang diskusyon tungkol dito pero bukas daw ang Pangulong Marcos Jr. na mapag-aralan ng mga isusumiting panukala ng mga mambabatas. Sa ilalim po ng kasalukuyang Juvenile Justice and Welfare Act, nakasaad na walang criminal liability ang mga batang 15 anyos pababa. Pero nilinaw mismo ng may akda nito na si Senator Kiko Pangilinan na may mga batang nakukulong pa rin kung mapapatunayan naman na alam nila ang mga nagawang krimen. Ipinaliwanag naman po ng isang eksperto kung anong mangyayari sa mga minor de edad na nakakagawa ng krimen. Ayon kay Attorney Trisha Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council, base po sa Juvenile Justice and Welfare Act, ligtas sa criminal liability ang 15 years old pababa. Kung nasa edad 16 naman hanggang 17 years old ang offender, posible pa ring ma-exempt ang offender maliban na lamang kung mapapatunayang mayroon na siyang tinatawag na discernment o yung sapat na kapasidad para maintindihan ang kanyang nagawa. Sa kaso po ng mga namaril sa Tacloban, isa sa ilalim sa kustudiya ng DSWD ang 15 anyos na suspect, habang ilalagay naman sa Child Protection Facility ang 14 anyos na gunman.
3: Magpo-pronounce siya na guilty nga yung bata, pero hindi niya agad papatawan ng sentensya ng pagkakakulong. Kung first time ito ng bata na ginawa at hindi pa siya naka-avail dati ng suspended sentence, isususpend po yung sentence. So hindi muna siya ilalagay sa kulungan, ilalagay po siya sa tinatawag nating Regional Rehabilitation Center for Youth. Wala rin po siyang kalayaan doon, pero ang focus po ay rehabilitation niya. Pag siya po ay na-rehabilitate, maaari pong ma-dismiss yung kaso.
2: Yan nga po ang tinig ni Attorney Trisha Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council. Samantala, sa ibang balita, naniniwala po ang kampo ni Vice President Sara Duterte na dapat maresolba na ang issue sa threshold bago mag-umpisa ang impeachment trial sa paparating po na July 6. Malaking usapin pa rin kasi kung ilan ang pinal na boto na kakailanganin para po sa conviction sa paglilitis dahil kulang ng 2 senador ang impeachment court. Sa ilalim ng ating konstitusyon, 16 dapat ang threshold dahil 24 lamang ang bilang ng mga senador. Pero may mga agam-agam kung dapat itong sundin dahil posibleng hindi makadalo bilang Senator Judges ang nakakulong na si Senator Jinggoy Estrada at ang nagtatago na si Senator Ronald Bato de la Rosa.
4: Siguro naman, hindi naman natin makakaila na meron din talaga kaming posisyon dyan. Ayaw lang namin ilahad, but I'm sure you can read between the lines and know kung ano yung posisyon namin. The Constitution is clear. Sa ngayon, meron tayong position, but it's premature. Intayin lang natin yung Senate sitting as an impeachment court magbigay ng pronouncement.
2: Yan nga po ang tinig ng isa sa mga abogado ni VP Sara Duterte na si Attorney Michael Poa. Samantala po, mga kapatid, oras muna tayo, 7:40. Ang tamang oras, mga kapatid, hatid po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Ay naku, pwede nyo pong isama ang buong barangay sa Fast Cat. Sure na safe po ang inyong biyahe, mga kapatid. Dahil very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. May QR code po sa inyong screen para sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Good morning kaya Sir Chet at Ma'am Mary Ann Pastrana na araw-araw din po ay nakatutok sa ating programa. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat nyong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Laging true sa'yo, kapatid.
6: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maig?
7: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
8: Let's get it on!
7: Ang bilis tumago! Hoy! Itay mo!
9: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
7: Ano?
10: Hello!
11: Tumobla pa!
12: You choose which ingredient.
13: Mabukas pa tayo makakata.
14: Ito nung gagawin mo ngayon?
15: Pantikim lang.
16: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
7: Ay! Are you okay?
17: Medic? Do we have a medic?
18: Medic. Oh my God, ayaw nang tumigil.
19: Feel of pressure!
20: Hindi nyo ko nasusunod na ba yan o hindi?
21: Naku, patay na! Sunog na sunog!
22: Mystery ingredient, Mr.
23: Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
24: Oo, aabot yan.
25: Kaya mo ba magluto habang hinangaral? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit?
1: ang gumawa ng putahe with a twist. Welcome to Star Under Pressure.
10: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
11: Nandito tayo, eh tayo magsusupo ng problema, magkaalaman na.
10: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
14: Teachers sa umaga, motorcycle taxi riders sa gabi.
10: Kwentuhang may saysay.
0: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
10: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
15: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
10: Para sa mga nalulumbay, hatid na may tawanan na may kabuluhan.
24: Nasunog na yung kwapaw ko.
10: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
26: Talasinya, oh, let's start with that.
27: Para mas maintindihan.
10: May lugar ka rito, kapatid.
28: It's a beautiful day!
10: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.
29: Iwan ang negatibo, hanapin ang positibo. Think positive tuwing Linggo, alas 9 ng umaga.
30: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
31: So it's important to always check.
30: Voila!
31: Check your facts.
30: Dito lang yan sa Kitty Explorers Kita Kids.

18 minuto mga kapatid, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras na muna, hatid po yan sa ating lahat ng Speed Detergent. Mas pinabisa ang formulation, mas mabango, mas malinis at mas budget-friendly ang laundry experience natin. Kaya pagdating sa labada, Speed Detergent ang maaasahan. Subukan nyo na po mga kapatid ha, ang Speed Detergent may Speed Babad, Speed Antibac, Speed Fab Confresh, at maging Speed Calamansi, gawang well-made, gawang maaasahan at gawang garantisado. Batiin na po muna natin ang magandang morning yung mga kapatid po natin dyan sa Maldita SM Mega Mall na every single day nakatutok po sa atin ngayon. Good morning Sir Eric and Imelda Teng, Miss Irene Chan, Itchy, JP and Jimmy, at sa ating mga SM Mega Mall Maldita Girls, si Joanna, Alona, Cecilia at si Ate Maricel ng Maldita. Good morning po sa inyo mga kapatid. Samantala, balikan na po natin ang ating mga balita sa Metro Manila. Sugatan po ang isang lalaki matapos tamaan ng umano'y ligaw na bala sa tundo sa Maynila. Sa kuha po ng CCTV, makikitang inaalalayan ng mga residente ang paika-ikang biktima. Isinakay po ang lalaki sa tricycle, saka po dinala sa ospital. Tinamaan po siya ng bala sa may puwitan. Ayon po sa biktima, ang tumulong sa kanya ay ang mismong gunman. Ay ganon? Pero kung ibabase sa CCTV footage, kitang abala naman sa pagsiselfone ang sinasabing namaril. Napansin din ng mga pulis ang tila paiba-ibang kwento ng biktima. Ang hinala po ng barangay, accidental firing ang nangyari dahil wala namang narinig na putok ng baril sa lugar. Patuloy pa rin po ang investigasyon sa krimen. Samantala, arestado po ang 10 suspect na sangkot sa paihi ng diesel sa lumang pabahay, barangay Tanzadosa, Navota City. Nasabat nga po mula sa mga suspect ang fuel vessel at isang tanker ng gasolina. Umabot naman po ng 12 million pesos ang halaga po ng na-recover na petrolyo na ginagamit sa paihi. Tinangka pa umanong suhula ng mga operatiba sa halagang 200,000 piso. Sa ngayon mga kapatid, inaalam pa kung saan galing at sinong nasa likod ng ilegal na bentahan ng diesel. Maharap po ang suspect na nanuhol sa kasong corruption of public officials at illegal trading in petroleum products. Sa Quezon City, sapul naman sa video ang panloloob sa isang drugstore. At kita po ang kawatan na umakyat sa bubungan, dumaan sa kisame hanggang sa makapasok nga po sa loob ng isang drugstore. Nakatakip pa nga ang kanyang mukha nang maghalughog sa tindahan. Natangay po niya ang mahigit 115,000 na kita ng drugstore. Natuntun po ang suspect nang magsagawa ng backtracking ang Quezon City Police District. Naabutan pang natutulog sa kanyang bahay ang suspect na notorious nga daw sa pagnanakaw. Gayunman ay hindi na po nabawi ang perang ninakaw ng suspect. Tinutugis naman ang kanyang tinutugis ang kasabot ng suspect na nagsisilbi daw na lookout sa mga krimen na ginagawa nito. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:22. Ang tamang oras na muna, hatid yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Meron pong QR code sa inyong screen mga kapatid, ano? Para nga po makita ninyo itong mga nagagandahan na items ng Mayet de la Rosa. Once again, their website is www.mayetdelarosa.com. At syempre pa mga kapatid, para sa mga nakatutok sa atin ngayon, batiin natin once again ang magandang morning si Doc Nicole Ann Sadaya. Good morning po Doc Nicole. Meron nga siyang wellness talk on Monday, June 29 na open po para sa lahat. So pwedeng-pwede po kayong mag-message dito sa kanyang number kung gusto niyo magpunta for the wellness talks. It's 0995-867-8500. Balita naman po sa mga lalawigan.
isang grade 9 student ang sugatan matapos umanong saksakin ng kapwa 17 anyos naman na grade 10 student sa labas po ng Julio Ledesma National High School sa San Carlos City, Negros Occidental nitong Martes lang ng hapon. Ayon po sa pulisya, nagtamo nga ng saksak sa tiyan ng biktima at agad pong naisugod sa ospital. Habang arestado naman po ang suspect at narecover ang patalim na ginamit sa insidente. Lumalabas sa investigasyon na posibleng nagugat po ang pananaksak sa matagal ng personal na alitan ng dalawang menor de edad. Sa pahayag po ng eskwelahan na iparating daw ng biktima sa kanyang advisor ang banta sa kanyang kaligtasan bago nga ang insidente, ngunit umalis pa rin ito ng campus sa kabila po ng payo na manatili na muna sa loob ng eskwelahan. Dahil po sa insidente, pinaigting ng paaralan ang mga hakbang sa seguridad habang nanawagan naman po mga opisyal ng mas mahigpit na pagtutulungan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga estudyante. Muling nakapagtala po ng kaso ng African Swine Fever sa Negros Occidental. Kinumpirma ito ng tanggapan ng Bureau of Animal Industry sa nasabing probinsya. Ayon po sa BAI, 1% na ng mga baboy sa probinsya ang apektado. Kumakala pa raw sila ng datos para po sa eksaktong bilang nito. Ipinag-utos na ng provincial government sa mga hog raiser ang pagpapatupad ng mga hakbang kontra ASF. Kabilang na po dyan ay ang agarang paglilibing ng mga patay na baboy at paglilinis ng mga apektadong lugar. Umabot po sa 18,000 baboy ang namatay mula po sa ASF noong taong 2023. Dumami naman po ang kaso ng dengue sa bayan ng Tuba sa Benguet. Sa datos po mula sa kanilang Municipal Epidemiology and Surveillance Unit, mayroon ng 54 na kaso ng dengue mula pa po noong Enero. Mas marami kumpara sa 36 na parehong panahon noong nakaraang taon. Nagbigay naman po ng paalala ang health officials sa mga residente na tiyaking walang imbaka ng tubig na maaaring pangitlugan ng mga lamok, lalo na po ay tag-ulan na ngayon, mga kapatid. Sa iba pang balita, nasunog pong 16 na bahay sa Ormoc City sa Leyte. Pasado alas 9 ng umaga kahapon nang sumiklabang apoy. Pahirapan po sa mga bumbero dahil makitid ang daan sa pinangyarihan ng sunog. Tumulong naman pong ilang residente sa pagpasa-pasa ng mga balde ng tubig. Naapula ang sunog makalipas ang 1 oras. Wala naman pong napaulat na nasaktan o nasawi sa sunog. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng mga natupok na ari-arian. Oy, Kuya Doc, kamusta ka? Nakikinig sa atin ngayon, no? Si Ma'am si Carla Estrada at si Kuya Doc. Good morning po sa inyo. Kamusta ka naman? Mga kapatid, sa oras muna na 7:26. So, Kuya Doc, baka kailangan mo ito lalo pa kung mahilig kang magluto-luto. Ang tamang oras, mga kapatid, hatid sa ating lahat ng Selectoyo. Bawat patak, lasang lutong Pinoy na siguradong ramdam sa bawat subo. Para sa bistek, adobo, tokwad, baboy, pork steak. Nanay Christy, para sa adobo mo, suwabe ang timpla, hindi basta-basta. Selectoyo, toyo ng bawat kusina, toyo ng bawat pamilya. Gawang well-made, gawang garantisado. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, papayagan naman po ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga kwalipikadong micro-business at hindi aktibong taxpayer na ayusin po ang kanilang naipong tax obligation sa pamamagitan ng pagbawas sa kanilang bayarin o tuluyang pag-alis sa multa. Sa ilalim po ng bagong regulasyon ng Tax Relief Program, sinabi ng BIR na po pwedeng i-avail ng micro-taxpayer na may delinquent account o mga open stop filer cases ang programang ito hanggang sa katapusan ng taon. Saklaw po nito ang mga taxpayer na hindi lalagpas ng 3,000,000 piso ang annual gross sales at hindi lalagpas sa 8,000 piso ang liabilities o multa sa isang taxable year. Kailangan bukas na rin daw ang tax case o bago pumasok ang taong 2026. Pupwede pong mag-apply ang taxpayer ng application for abatement sa kanilang revenue district office. Pupwede rin magbayad ng one-time abatement fee na 5,000 piso para sa kada aplikasyon na maaaprubahan. Maagang magsasara naman po ang LRT2 sa July 25 para sa maintenance ng riles nito. Ayon po yan sa Light Rail Transit Authority o LRTA.
Alas 5 ng umaga pa rin ang unang trip mula po sa Antipolo Station at Recto Station, pero alas 7:30 ng gabi ang huling biyahe papuntang Antipolo o mula Antipolo. At alas 8 ng gabi mula naman po yan sa Recto Station. Ayon sa LRTA, mayroong kailangang ayusin at palitang mainline tracks sa pagitan po ng V-MAPA at J. Ruiz. Sa iba pang balita, nagbigay ng babala ang Securities and Exchange Commission sa publiko tungkol po sa isang investment scheme ng isang fitness gym operator at isang online lending app. Ayon po sa SEC, hinihimok ng Pro Fitness Gym Corporation ang publiko na umano'y mamuhunan sa pamamagitan ng isang gym co-ownership program. Sa ilalim daw nito, makakatanggap ng umano'y 3-35% ng kanilang kita ang mga mag-i-invest. Nilinaw naman po ng SEC na wala itong otoridad na imbitahan ang publiko na mamuhunan sa kanila. Nagbigay din ng babala ang SEC tungkol po sa online lending app na CredLadder. Nakatanggap daw ang SEC ng reklamo ukol sa mataas na interes at mapang-abusong paraan ng pangongolekta sa mga nangungutang sa online app. Ang

Diba? Kaya pabata ng pabatayan, sa sobrang bata niya mukha na siyang teenager ulit, oh. Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging. Ito po ang tinitake ko everyday, mga kapatid. Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok at sa kanilang website na www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At available na rin po ang trial pack ng Ulta Bio na mabibili po sa Mercury Drugstores nationwide. So yan po ang sikreto ko, Ultaflex plus Ulta Bio, mga kapatid. Tapos matulog kayo ng maaga. Oo, at least 7 to 8 hours kung kaya every day. At huwag kalimutang magpapawis, mga kapatid. Batiin din natin ng good morning, Mama Joyce Posadas and Sir Brian Posadas na nakatutok po sa atin every day. Puntahan naman po natin ang mga balita sa labas ng bansa. Muli na namang binuksan ang kontrobersyal na Strait of Hormuz. Kasunod po yan ang hiwalay na pahayag ng Amerika at ng Iran. Nag-ugat po yan kasunod ng unang round ng negosasyon sa Central Switzerland. Bukod po sa mga kinatawan ng Tehran at Washington, nagsisilbi rin bilang negosyador ang mga bansang Qatar at Pakistan. Halos 4 na buwan ng digmaan sa Middle East. Initial peace deal pa lamang ang unang napipirmahan po ng Amerika at Iran sa ilalim po yan ng Memorandum of Understanding. Kinumpirma naman po ng Estados Unidos na magbibigay ito ng tulong sa mga biktima ng mapaminsalang Ebola virus sa Congo. Ayon sa ilang dambuhalang pharmaceutical companies sa Amerika, kabilang sa ibibigay nila ang experimental antibody drug na kasalukuyang nasa clinical trials na sa ngayon. Una nang sinabi ng health official ng Congo nang nasabing lunas ay gagamitin lamang sa mga American citizen. Sa ngayon po'y umabot na sa higit 1,000 kumpirmadong tinamaan ng outbreak. Bukod pa dyan, ang higit 200 na rin na naitalang nasawi. Dalawang bangkay naman po ang inanod sa isang dalampasigan sa Libya. Na-recover po mga labi sa isang beach malapit sa Ras Lanuf sa Eastern Libya. Itinuturing namang mga immigrants ang nasawing biktima na posibleng sakay po ng lumubog na bangka. Patuloy namang inaalam ang pagkakakilanlan ng mga ito. Eto na muli ang ating Sports 5 sa oras nga po na 7:33. Naniniwala si Gilas Pilipinas Head Coach Team Cone na malaki po ang maitutulong ni Converge Fiber X-ers Big Man Justin Baltazar ngayong third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mataas daw ang ceiling ni Balti at umaasa silang maganda ang ilalaro nito sa qualifiers. Dagdag pa po ni Cone na impress na raw sila kay Balti noon pang second window. Unang naglaro sa pambansang koponan si Baltazar noong 2021. Kasama niya po sa pool noong second window. Ipinasok siya sa final 12 dahil kinailangan ng pamalit na big man kina Quintin Meliora Brown at Kai Soto. Nagpapasalamat naman si Baltazar na nakuha sa final 12. Lagi naman daw siyang handa para maglaro para sa ating bansa. Full circle moment naman daw para kay Mike Phillips ang makapaglaro po para sa Gilas Pilipinas. Ang kwento po ng basketbolista, 5 brain injuries ang kanyang nalampasan at naalala niya pa raw ang sinabihan siya noon ng doktor na baka hindi na makapaglaro ng basketball. Kaya ngayong pasok sa Final 12 ng Pilipinas para sa FIBA World Qualifier, susulitin daw ni Monter Mike ang pagkakataon. Nitong Pebrero lang, na-classify ng FIBA bilang local ang two-time UAAP champion. Pero nakapaglaro na siya para sa pambansang koponan sa Southeast Asian Games noong 2023. Samantala, hawak na po ng football icon na si Lionel Messi ang record sa pinakamaraming FIFA World Cup goals. Iniscore ni Messi ang lahat ng goals ng defending champion Argentina kontra Austria sa 2-0. Unang pumunto si Messi sa 38-minute bago na siguro ang panalo matapos nga pong isa pang goal sa extra time. Pumasok sa laro si Messi na may 16 World Cup goals, kapantay po ng German legend. Walang iba kundi si Miroslav Klose. Kasunod po nito, pasok na sa knockout rounds ang Argentina pero hindi pa tukoy kung sinong makakalaban nila
sa round of 32 on July 4.

0: Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:35, ang tamang oras atin sa ating lahat ng Mayette de la Rosa. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Mga kapatid, ang kanila pong website www.mayettedelarosa.com. Open na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. May QR code po sa inyong screen para po kayo mapunta sa kanilang Facebook at website. At congratulations, open na po ang Mayette de la Rosa sa 168 Mall. Sa balitang entertainment, na ospital po si The Good Doctor star Inigo Pascual. Matapos tumalon sa stage, sa gitna po ng isang mall show. Aray ko po, ayun lang. Pero kahit halatang ininda po niya ang sakit, deadma po ang aktor at patuloy pa rin sa pag-awit. Nangyari pong insidente habang nasa isang mall show para sa promo ng pelikulang Drags to Riches na pinagbibidahan niya kasama sina Elijah Canlas at Christian Bables. In a now-expired IG story, naks, may ganun pa, expired IG story. Ha? Sinabi po ni Nigo na dati nang injured ang kanyang tuhod. Ayun, ako po. Sa sobrang excitement dala ng energy ng fans, tumalun siya mula sa stage pero nadiinan daw niya ang side ng kanyang injured knee. Maayos na po sa ngayon ang kondisyon ng aktor. Samantala mga kapatid, matapos ang 7 taon, hiwalay na ang content creators na sina Sir Gabin at Ma'am Elma.
1: Sino to?
0: Sino nga ito? Pareho nilang kinumpirma sa Facebook. Sorry ah. Sorry na po eh. Sorry na tita na eh. Hindi na masyado nakakapanood ng mga ganito. Baka kilala ni Kuya Aaron. Ha, after nga po 7 years, kinumpirma ng dalawa on Facebook na mutual ang kanilang decision.
1: Sino?
0: Ang say ni Gabin, nilaban nila pareho hanggang dulo para maisalba ang kanilang relasyon. Sino? Pero masakit daw kung ipipilit pa kahit pala wala na. Wala naman daw third party sa insidente. Ah, ganon. Say naman ni Ma'am Elma, patuloy nilang susuportahan ang isa't isa. Eto na, sumikat si Sir Gabin sa kanyang comedy skits, prank at family-oriented vlogs kasama ang Kapinpin Brothers.
2: Hindi na ito normal.
0: Alin po ang third party? Ay, sorry. May bagong milestone si BTS Leader RM. Itinalaga siya bilang kauna-unahang global ambassador ng National Museum of Korea, Deserve. Sa role na ito, isusulong po ni RM ang Korean cultural heritage sa global audience. Ayon po sa museum, napili si RM dahil sa pagtangkilik niya sa Korean culture at art. Ang malalim daw na koneksyon ng artist sa Korean heritage ang dahilan kung bakit fit sa role si RM. Abala po ngayon ang BTS sa kanilang Arirang World Tour. At mga kapatid, yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning po sa mga nakikinig po sa atin sa 105.9 True FM dito sa Metro at Mega Manila, kagaya ni Kuya Do at ni Ma'am si Carla Estrada na nakatutok ngayon sa radyo. Makinig din po kayo mga kapatid sa 105.9 True FM. Samantala sa Davao, 106.7 True FM. Tayo po'y napapakinggan din sa Cebu at sa Bohol sa 101.9 True FM. Sa Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc sa Leyte. At tayo po'y napapakinggan din dyan po sa Tacloban. Good morning po sa inyo mga kapatid sa B107.9 FM Cabosas Radio. Napapanood din po tayo sa Signal TV Channel 1 and 1 PH Channel 19. Yan naman po ang ating True FM TV. At sa ngala ng ating mga kasamahan na excited na dahil Miyerkules na ngayon. Sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Derek Joey Perez, Aaron Tolentino, Jewel Ridge Cazenas, Jeffrey Batlanggao, Randall Rito Malta, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at si Andrew Yusinko ang ating Executive Producer. Patuloy po kayong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Ito pong tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46th Catholic Mass Media Awards.
2: I feel good.
3: Excited weekend. Excited ang lahat ng tropa dito sa birthday bukas ni Seth Velasquez.
4: Bangklase ito si Seth ah. Ropa, Repa, kamusta? May paitlog ka ba bukas?
3: Ano, Chong?
4: Chong, Repa, sabi ni Marco, kamusta ay, daw? Talaga. Tsaka ng isang Repa mo pa, si ano, Yuri.
3: Abay, ewan ko na lamang sa batang ito. Anyway, o sige, so sa lahat din po ng ating mga ginigiliw na takapakinig na nakaantabay po sa ating mga pag-uusapang isyong pambayan, maya-maya po lamang ng kaunti yan, pero meantime, pag-usapan natin ito. Ikaw ba ay kondisyon? Ikaw ba ay laging... Sa panahon ng pangangailangan, hindi sasayangin ang sinasabi nilang sarap ng buhay? Kung gayon, congratulations! Kung hindi pa, aba eh sandali lang, baka ka naman sabihan ng, excuse me, failure ka na naman, bigo ka na naman ba? Eh sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement po, men. Diba nga, masarap ang buhay? Kaya laging ito, todo ang arangkada na walang paliya. Bravo Food Supplement po, men. Ang bagsik mo!
5: Brum, brum. Mapapa! Bravo! Katalaga!
3: Yun o, para kay Mike Lee ng Toyota Alabang. Ang Bravo ay mabibili sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bravo, yan ang ating food supplement. Kaya lagi tayong kondisyon sa panahon na tayo'y hinahamon. O, diba? Alas 7.42 na po ang ating tamang oras ngayon, mga kapatid. Opo, mamaya ah, meron pong panukala na kayo ba isang ayon dito, yung total ban sa mga minor de edad na gumamit ng social media? Sandali lang, may mga bansa na bang nagpapatupad dito? Paano mo ipatutupad yun kung sakasakali? Ano yun? Babantayan mo yung bata?
4: Ito nga, kasi meron nila sa Australia, partner. Ang problema nila doon, kahit meron na, may fine for platforms kapag hindi sila sumunod at may nakapasok na minor de edad. Ang problema, yung galing ng mga bata na pupunta sa platform at magpapanggap na sila ay hindi 16 years old.
3: Kasi ngayon, pag tumataya sa online gambling.
4: Medyo parang ganun. Kumari ikaw, punta ka ng Facebook. Pwede kang manghula na ikaw ay, pwede mong ilagay doon na ikaw ay 25 years old lang. Pwede hindi mo ilagay yung totoong impormasyon mo pag nagbubukas ka nitong siguro, mga social media accounts sa ito.
3: Ang maganda dyan, simulan na po ang diskusyon. Pag-usapan po yan. Nang magkaalaman tayo, ano ho ba mga panukalang ito and ano ba ang maaari nilang maging input, no? Para po kung sakasakali, ito po ay magagawa sa atin kung hindi tututol na naman ang iba't ibang sektor. Pero sigurado po ako, walang tututol sa ating pakikinig sa magandang balitang iyahatid ni Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
6: True FM Delivery! Maria Jose?
7: Akin yan? Ang laki ng box!
6: Surprise!
8: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
9: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
10: Be inspired and learn about the Word of God.
11: Bagong umaga, bagong inspirasyon sa Perfect Mornings. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Mga intrigang nagiinit sa Christopher Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Dito, bawal ang fake news. Dito tayo, sa totoo lang. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi.

0: Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Good morning, Brad Jeff.
2: Good morning, Ted. Good morning, of course, aking pinakamagandang host, Cha. Good morning.
3: Naks naman talaga. Sa pinakagwapong pastor din natin, nakasama everyday, Pastor Jeff. Ito na, the floor. Oo, the floor is yours, Pastor. Kamusta muna ang weather dyan sa Rizal, Pastor?
2: Makulimlim siya, pero hindi pa naman umuulan.
3: Yeah. O ito, saktong-sakto, mapa-umaaraw, umuulan. Ang mahalaga, meron kang magandang balita para sa aming lahat. Ano ang hatid mo sa amin ngayong Miyerkules?
2: Yes, matik na yan. Ting umaga, sa pamilya po, love is real. Pero same din po na wounds are real, yung sugat. Ano? Minsan po ang pinakamasakit na salita galing sa taong, alam mo yon, pinakamalapit sa atin. Kaya kundi tayo po aware, minsan alam mo yung pinakamatagal maghilom na sugat, hindi galing sa ibang tao yan eh. Kundi mga tao mismo sa loob ng tahanan. Pagka nanggaling sa labas, medyo kaya mo dahil hindi mo naman makikita eh. Mm-hmm. Pero pag sa loob ng pamilya, isang nasabing salitang masakit, pangakong hindi natupad, yung favoritism na naramdaman ng isang anak, silent treatment na tumagal, o isang apology na hindi dumating, minsan, yun po yung mga tumatagal. Ang hirap kasi pag stranger, pwede mong i-brush off kumbaga, pero kapag pamilya, o kaya nakasakit sa atin, daladala natin yung sakit kahit nasa iisang bahay lang kasi tayo, iisang chat group, iisang reunion na attendan, iisang aplido madalas. Kaya sabi sa Colossas, 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ito po yung forgiveness na tinatawag. Alam ko, this is something na napakahirap gawin. Pero pag tinignan nyo po, no, hindi na maibig sabihin ng forgiveness, eh, kinalimutan mo na yung nangyari. Or minaliit mo lang. Hindi, wala naman yon. Okay? Hindi, okay lang yon. Ang forgiveness po ay hindi denial ng pain. Ang forgiveness ay pag-surrender ng pain sa Diyos. Kasi alam mo, sinusunod kita dahil iniutos mo ito. Dahil, sabi, gaya ng pagpapatawad na natanggap sa atin. Ang pagpapatawad po ay nagsasabing, Lord, may nangyari, nasaktan ako, pero ayoko yung sugat, makontrol ako o ikulong ako. Minsan naisip natin, kapag nagpatawad, talo. Forgiveness doesn't make the other person right. It just sets you free. Ikaw po'y pinalalaya pag ikaw'y piniling magpatawad. Kapag tayo pinagpatawad, tayo yung lumaya una-una sa bitterness, sa galit, sa envy, sa jealousy, yung mga negatibong dulot na to. Kaya sabi, huwag hayaan yung bitterness magkaroon ng roots kasi po tumutubo to, lumalaki. At minsan iisipin mo, sana may masama mangyari sa tao na to. Pero pag tinignan niyo po yung forgiveness, para siyang susi na binigay ni Lord para makalabas tayo sa kulungan nga po ng galit, ng tampo at paulit-ulit na sakit. At bakit tayo magpapatawad? Sinabi rin po sa binasa natin, dahil pinatawad muna tayo ni Kristo. Hindi tayo pinatawad ng Diyos dahil deserving tayo. Hindi po, pinatawad niya tayo dahil gracious siya. Sa cross, hindi niya binaliwala yung kasalanan. Binayaran niya nga ito eh. Kaya ang forgiveness natin sa pamilya, hindi galing sa lakas natin, kundi galing sa grasya ng Diyos. Again, hindi po niya binubura yung past, yung pagkapatawad, but it releases you from yung heart mo from being chained or imprisoned by it. Tanong, sino sa pamilya mo ngayon ang kailangan mo ipagdasal na mapatawad mo? O kahit pag mo munang i-approach, pinapatawad na kita kapatid o anak o tatay, okay, ipagdasal mo muna, yun ang simula. Minsan babaguhin ni Lord muna yung puso mo bago talaga baguhin yung sitwasyon. Hindi ito madali, kundi dahil ayaw mo manatiling bihag ng puso mo. Dahil sabi sa Colossas 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Yung offense po is something na tumisira sa maraming relasyon. Whether magulang, anak, kapatid, biyanan, manugang. Lord, itong hindi pagpapatawad ay isang kasangkapan ni Satanas para, Lord, talagang magbuo ng galit, ng puot sa kapwa-tao. Kaya, Lord, tulungan mo kaming magkaroon ng greater compassion sa mga taong hindi na mapatawad, sa mga taong gumawa ng kasamaan sa amin, hindi naman kailangan i-restore ang relationship, pero minsan, Lord, kailangan talaga kami ay matutong magpatawad gaya ng pagkapatawad mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Panginoon, salamat po muli sa amin po napakinggan na magandang balita mula kay Brad Jeff at sa kanya pong gabay sa amin pong araw na ito sa pamamagitan po ng ating The Daily Brad. Lord, bless us today. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Thank you, Brad. Salamat na marami. Alright, so bukas ay bisperas na ng Biyernes, pero bago mag-Biyernes, birthday muna ni Seth Velasquez tomorrow. It's
2: ay,
1: June naku,
2: edi,
1: 25.
2: Magsasara ng ano yan? Magpapatay ng ilang ano ba yan?
1: Ng ilaw.
2: Ng ilaw. Matindi ha. Advance happy birthday, Seth.
1: Sige.
3: Ayaw, eh, parang di excited. Ayaw tumanda. Ayaw madagdagan ng edad. Oo.
1: Yan ang pinangalanan pong princess ng kanyang mga magulang. Kasi nung pinanganak siya, ay mukhang prinsesa.
3: Oh, sabi na ito normal. It's a princess. Oh. Sabing ganun. Kalauna, wow, nahilig princess. Sa princess. Hoy! Oh. It's a princess!
1: Ano pala
3: na nahilig
1: siya?
3: Sa princess.
1: King.
3: Yes. Aray? He's a prince.
1: Okay. Aray? Salamat, Brad. We'll catch you tomorrow.
2: We'll catch you again, Ted. At siya, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: And serving the people, Brad Jeff Aliscopides. Pagbati rin po ng maligayang kaarawan kay Pastor Juancho Bong Reyes. Galing sa Caloocan High School, batch 1979. 64th birthday. So kaidara natin to. Good morning sa mga graduate daw po ng Caloocan High School, batch 79. Abangan po ang ating mga importanteng talakayan ha. At dito po sa mga isyong ito, unang-una po, lahat tayo may pakialam. At pangalawa po, lahat tayo dapat, ha, dapat makinig, makialam at alamin ang totoong isyong pambayan. True FM.
4: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generic...
5: Walang patid sa pagtulong at paghahatid ng hustisya. Kapatid mo, Idol Raffy Tulfo, tuwing Linggo, alas 7 ng gabi. Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks, tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi.
6: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
7: Let's get it on!
6: Ang bilis tumakbo. Hoy! Bitay mo ako!
8: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
6: Ano?
7: Hello!
6: Tumobla pa!
9: You choose which ingredient.
10: Mabukas pa tayo makakatay.
9: Anong gagawin mo ngayon?
10: Pantikim lang.
9: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
6: Suka. Ay! Are you okay?
9: Medic? Do we have a medic?
10: Medic. Oh my God, ayaw nang tumigil.
9: Feel of pressure!
11: Hindi ako nasusunod na bayan o hindi.
12: Naku, patay na. Sunog na sunog.
9: Mystery ingredient, Mr.
10: Oh, chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
13: Oo, oh, aabot yan.
9: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist. Welcome to Star Under Pressure.
14: Hindi lang naman sa Maynila, umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa, yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosit, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: yan. Tekfailon at DJ Chacha sa True FM. Pinarangalan bilang Best News Commentary Program sa radyo. Sa 46th Catholic Mass Media Award. Totoong makabuluhan. Totoong para sa bayan. Para sa katotohanan. Sa katotohanan.
1: Thank you. Salamat po ng marami, ha? At mga kapatid, ngayon nga pong ang pasukan po sa kolehiyo malapit na. Lagi natin din pong pakaisipin at tatandaan na sa pagpili po ng paaralan, dapat siguraduhin ito'y meron pong kompletong pasilidad. Highly qualified na mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon na meron din pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang doon sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang